0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo.

0: Hoy, Bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun.
1: 2 PM? Hay nako, Bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
0: Ha? Huh? Ano ka ba, Bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
1: Tama ka naman, Bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
0: Ganito kasi yan, Bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
1: Yun pala yun, Bes. Naku, dapat talaga mabago na yan.
0: Oo, Bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
1: O siya, Bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Game 1, 2,

0: Dati, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Mas pinaganda.

0: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundo ng sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
1: Ngayon, it's 11 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. It's a very hot Tuesday morning. Ako po si Tom Alvarez. Makasama po natin sa Bagay Teknikal. Walang iba kundi si Ate Otoy Evangelista. Sa transmitter site naman po natin ay si Kuya Rodel Perlas. Alright. It's a beautiful Tuesday kahit po may init ang panahon. Just relaxed at makinig po kayo sa aming programa as we bring you the programs and services right now of the Philippine Statistics Office dyan po sa Quezon Province, okay? At ang guest po natin ngayong umagang ito, ang Registration Officer 2 ng PSA Quezon. And she'll be talking about a lot of important things para po sa ating mga kababayan dito po sa Lalawigan. Walang iba kundi si Ma'am Jaja Maog. Magandang umaga, Ma'am Jaja.
2: Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Tom, at sa inyong lahat ng mga kasama dito. At syempre, sa mga nanonood po ng programa ninyo, ang Jobs Kita. At syempre, binabati ko din po yung aking mga kasamahan sa PSA Quezon, sa pangunguna po ni Ma'am Normita Pagkatipunan.
1: Ma'am Normita, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for always supporting our program. And ganun din naman po kami. We will be always supporting the programs and services of PSA Quezon through information dissemination sa pamamagitan po ng aming programa. Alright? Ang pag-uusapan po natin, Ma'am Jaja, ngayon bago sa pandinig ko ito, Administrative Petition for Correction Automated System or otherwise known as APCAS.
2: Yes po,
1: ma'am, baka-explain nga po itong APCAS na ito, ma'am.
2: Yes, sir. Ito pong atin pong topic ngayon, itong Administrative Petition for Correction Automated System o tinatawag po nating APCAS ay isa sa mga system po na na-develop po ng PSA as part of the innovation and aligned din po dun sa ating goal sa commitment po ng PSA for civil registration, yung pong sa digitization ng ating mga services. Ito po yung APCAS. Ito po yung system na-develop po nga ng PSA para po sa ating ma-automate po yung manual processing ng atin pong mga correction po, lalong-lalo na po sa malaking tulong po ito sa ating local civil registry offices na meron pong processing po ng mga correction ng ating pong mga kababayan. Kasi before po ay ito pong filing po ng correction natin ay manual pa. Manual po yung processing. Ibig sabihin, sir, from local civil registry offices po, so yun po, pinafile sa kanila, ini-evaluate nila, and then after po nilang ma-scrutinize po yung mga list ng requirements, yun po ay dadalhin po sa ating pong provincial office dito po sa Lucena. So yung pong ating local civil registry offices dito sa Quezon ay meron po tayong 41 municipalities. So iba't iba po yung layo, ano po yung geographical ano po area po ng ating mga municipalities dito. So yung pong dadalhin pa sa Lucena yung pong mga requirements. So doon po din, isa rin din po yun sa mga dahilan kung bakit din nagtatagal yung filing po ng mga corrections. Opo, ng ating mga kababayan. Yun po ay sa civil registry documents.
1: Omja, we are leaning towards talaga digitalization na, no?
2: Yes, po.
1: At ma'am, kung ikukumpara po natin before, kasi yung pag-asikaso po ng corrections, how long does it take yung dati at kung gagamit na tayong APCAS?
2: Yes sir po, dati kasi inaabot pa siguro ng months.
1: Talaga?
2: Three months? Opo, or minsan, depende po kung dadalhin agad ng kliyente yung
1: mga
2: requirements. Opo, list ng mga requirements. So, dun din po yung nagtatagal kung meron pong mga kulang na mga requirements. So, dun po talaga nagtatagal. At saka yung pong, yung tracking, yung transmitting po ng documents from field office. And then kami naman, ipapadala din po namin sa regional office.
1: So, kapag gagamitin APGAS, gaano kabilis kadali ma'am ito?
2: Sir,
1: na ma-process?
2: Sa, based po dun sa ano po ng ating legal service, parang bumili siya po ng 80% faster po dun sa manual processing.
1: Kumpara sa manual processing. Ma'am, ano bang features itong APGAS? Para po sa malaman ng ating mga kababayan.
2: So ito pong system po natin sa APGAS, ito po yung may tinatawag na ano po yung nasa-search po kaagad yung mga file, kunyari po na
1: may application ba ito ma'am?
2: System po, opo, web-based. So kapag po na-access na may access po ang ating local civil registry offices kasi meron po silang authorized na staff or personnel para po mag-access nitong system.
1: Oh, I see.
2: Opo, hindi po basta-basta siya na-access ng iba. So ito po ay merong sariling account and then after po noon ay makakapag ano na po siya, makakapag-encode na po ng mga filing po ng mga correction. Doon po sa system na yun, matitrace po nila kung ano po ba yung mga encoded na correction doon sa kanilang lugar. Let's say po, ilan na po ba yung nag-file sila ng correction.
1: Pati yan
2: pwede rin po nilang ma-search kung ano po bang status na nun. At pwede rin ma-trace kung may mga feedback bang
1: kung may kulang pa requirements.
2: So doon pa lang po sa system na yon ay ma-resolve na po kaagad. So pag may kulang, pwede po nilang i-upload po doon yung mga list ng requirements na hindi na po sila pupunta sa ano sa Lucena para lang po idagdag yung nawawalang requirements o missing requirements dun sa corrections.
1: Okay. Pati pala yung mga typographical errors ano ma'am, dati eh, tumatagal din ano kapag when it comes to correction.
2: Yes po sir. Yung pong sa correction of clerical errors, change of first name, at saka po yung sa Republic Act 10172. So kasama po yun dito sa atin pong
1: parang
2: system.
1: Scope,
2: opo, ito po yung coverage nung sa system na pwede pong i-file sa ating local civil registry office.
1: Ayun. Ano yung mga common naman, common corrections na kasama dito ma'am?
2: Ayan po, yung sir, yung maling spelling.
1: Binanggit
2: o kaya naman po ay yung mga mali pong date, month, dun sa kanilang birthday, at saka po yun sa first name. Change of first name.
1: Paano natin ang makokorek yung mga error naman sa birth certificate? Kasi kadalasan dyan nagkakaroon ng errors, ma'am, di ba?
2: Yes po sir, ang atin pong procedure pagdating po sa filing ng correction, so dapat po ay yung mali dun po sa record ng birth certificate po ay existing. Ibig sabihin sir ay nakikita po yung mali dun sa, registered record niya. So kailangan po silang kumuha mo ng PSA copy. So kung may mali po dun sa rehistro nila, yun po yung magiging proof nila para po maitama po yung kanilang record sa birth certificate. Kasi hindi po pwedeng basta magpatama o mag-file ng correction kung basta gusto lang nilang palitan yung kanilang pangalan. So dapat po ay existing doon sa record.
1: Okay. How do you file these petitions, ma'am?
2: Sir, after na mayroon ka ng PSA copy, so pupunta lang po ang ating kababayan yung magpapakorek sa local civil registry office po kung saan po narehistro ang kanilang birth certificate. And then doon po ay scrutinize po, evaluate po ng ating local civil registry office and then bibigyan po sila ng listahan po ng mga requirements.
1: Okay.
2: Opo. And then after po noon, sir, na makompleto na nila, so meron pong yung kaukulang bayan.
1: Yun, ano ma'am ang magkano ma'am filing fee?
2: Depende po dun sa ipapakorek nila sir. So pag po correction of clerical errors siguro mga 1,000 plus sir.
1: Oh.
2: And then pag change of first name ay 3,000 plus.
1: Magkano ma'am pag change of first name? 3,000.
2: Plus publication sir pag po yung correction of first name, change of first name.
1: Kailan yung paano malalaman yung posting, ma'am, and review? How do we, ma'am?
2: Ano yun, sir, sa local civil registry offices, kapag applicable po sa kanya, katulad po nang sa change of first name, meron po yung publication. So, siya naman po ay ino-notify po ng ating local civil registry office regarding po doon.
1: So, anong gagawin naman nung nag-file ng petition, ma'am? Paano niya masabi niya, mamamonitor naman ito, pero yung processing, ma'am, through APCAS, paano po ito malalaman?
2: Pag sir sa APCAS, diretso na po siya upon interview at na prepare po niya na i-present po lahat ng listahan ng requirements ng client po. So, yun po ay i-check lang po ng ating local civil registry office at i-upload po doon sa APCAS yung mga listahan, yung mga ni-present po niyang requirements. And then yun po, pagka okay na approve na ng ating local civil registrar yung petition, na grant po yung petition, so pwede po siyang ma-transmit na sa provincial office dito po sa Lucena. At kami naman po ay ma-submit po nila yung hard copy sa amin at okay naman po, consistent po yung na-upload at saka yung pong hard copy. So, yun naman po ay itatransmit na namin sa central office, sa legal service for approval po and for review and approval.
1: Okay. So, sa madaling sabi, ma'am, itong APCAS is much more efficient, faster compared dun sa manual na ginagawa dati. Okay, yan po yung Administrative Petition for Correction Automated System, otherwise known as APCAS. Ma'am, lahat ba ng munisipalidad dito po sa lalawigan ng Quezon ay meron ng APCAS?
2: Sir, ilan pa lang po yung nag-implement po ng ating APCAS. Dahil po, ang sa APCAS po, bago po sila makapag-implement, kailangan po munang mag-conduct po kami ng training sa kanila.
1: May trainings pa.
2: Dahil po dun sa process flow at sa mga requirements,
1: correct,
2: may mga subscription agreement po na kailangan din po nilang malaman, mabasa yung mga terms and conditions dahil din po tayo ay meron pong data confidentiality kasi mga information po yung kaharap ng mga local civil registry offices. So, nagkakantak po ng kami ng training, pero po dito sa Quezon, ang nag-implement pa lang po ay Tayabas City.
1: At Tayabas. Opo,
2: pero yung pong mga nakapag-training na po ay Sariaya, Onisan, San Francisco, San Narciso, Molanay, at saka po Pitogo, and then yung last time po ay Infanta, Bordeaux, Polillo, Panukulan, General Nakhar, at saka Rial.
1: So kung nakapag-train na, ma'am, kailan po ang implementation nito?
2: Yes, sir. After lang po, sir, yung mapirmahan po yung subscription agreement ng ating pong ng MCR, ng Local Civil Registrar at ng PSA. So, pwede na po silang mag-start na mag-implement po ng APCAS.
1: Hindi naman matagal yun, ma'am.
2: Hindi naman po, sir.
1: Ma'am, paano yung mga municipalidad na na hindi pa po hindi pa aware masyado dito sa APCAS? Ano pong gagawin nila sa kasari po nakikinig sila ngayon, other municipalities?
2: Yes, sir, po yung pong mga other municipalities na hindi ko po nabanggit. So, may naka-line up na naman po kami schedule.
1: Schedule na.
2: Opo. Lahat po sila may naka-line up na schedule. So, hanggang siguro matapos po namin hanggang October, bago po matapos tong taon na to, lahat po ay naka-APCAS na ang
1: yun.
2: Local Civil Registry Offices po dito sa Quezon.
1: At mas magiging mabilis na ang pag-askaso ng mga corrections na umaabot ng pagkatagal-tagal manually before. Yes. Ma'am, other events, activities ng PSA Quezon in the coming months?
2: Yes, sir. Ongoing po yung mga projects po namin. Ito po yung ASPBI, QSPBI, tsaka po may mga sa fisheries, tsaka po meron pong ongoing training ng LFS, ito po yung Labor Force Survey.
1: Okay, yung fisheries na banggit sa akin ka nung last week ni Ma'am Mads.
2: Opo.
1: Oh, yun. Ma'am, panawagan po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga sinusurvey po natin, pagtanggap po ng mga enumerators and all that stuff, ma'am. Sige po. Saka yung ma'am, panawagan din sa PhilSys ID. Opo, sige po.
2: Ayun po, para po sa lahat po ng nanonood po sa programa ni Sir Tom. So, yung pong lahat po ng aming statistical researchers na pumupunta po sa inyong mga bahay-bahay or sa establishments man na kumukuha ng mga data. So, maaari nyo pong patuloyin. So may mga valid ID naman po sila na kaming binibigay bago po sila pumunta mm-hmm. sa mga area. Ito po ay para po sa pagkuha ng mga datos mm-hmm. po na kinakailangan po para po sa ating gobyerno, na ito po ay malaking tulong para po sa mga programa na ibinibigay o serbisyo ng ating lokal at correct. National government. Mm-hmm. At para naman po sa mga national ID correct. Na hindi pa po nakakapag-register, so open pa rin po ang aming registration center mm-hmm. sa 3rd floor Pacific Mall, at meron po kaming mga registration center team sa iba't mm-hmm. ibang lugar po dito sa Quezon, municipalities po dito sa Quezon.
1: Yun, ayun.
2: Sir. Tapos po sir, yung pong isa rin pong reminder para sa ating mga kliyente po na kumukuha po ng ating civil registry documents sa 3rd floor Pacific Mall. Ito po yung birth, marriage, death, certificate of no marriage or advisory on marriages, na maaari po kayong mag appointment po mm-hmm. bago po pumunta sa outlet para po hindi tayo maabala. At ganun din po pag kayo nagpa-appointment, siguraduhin pong kayo po ang pupunta, kasi ang atin pong appointment ay hindi po transferable.
1: Yun,
2: po, at saka po ito ay kailangan po ninyo ng valid ID at saka yung kaukulang requirements kung kayo po ang authorized representative, authorization letter and valid ID.
1: Okay, so yung mga panawagan ni Ma'am Jaja, no? Speaking of Ma'am Alma, Alma Padua, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng listeners. Thank you so much for tuning in, Ma'am Alma. Ganun din kay Walter Orihuela, magandang umaga sa iyo, Sir Walter, and kay Ma'am Eloisa De Luna, magandang umaga po. Alright, so marami po salamat, Ma'am Jaja, for visiting us again. At hope to see you soon sa mga programs and services pa na ihatid sa atin ng PSA Quezon.
2: Thank you very much po, Sir Tom.
1: Alright, so magbabalik po ang Radyo Pilipinas, Lucena, Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa right after a few reminders from this station. Huwag po kayong aalis.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan, napapagod din ang isip.
2: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
1: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
2: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilom.
1: Makiisa sa hashtag Mindful Minute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
3: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ng mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Maging fuel efficient, so wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
8: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Yeah. Mas pinalinaw. Abangan sa Radyo Pilipinas Lucena.
3: Radyo Pilipinas.
4: Okay, we're back. Oras po natin ngayon. It's 8:34. Meron po tayong pagbalitang ihatid ngayong umaga mula po sa labas ng himpilan. Pilipinas Patrol number 5, May Dueñas Formaran.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ate May, magandang umaga. Idetalye mo yung balitang yan. Okay, lakas natin. Anyway, yan, intayin lang natin yung yung audio ni Ate May. Meron siyang balitang ihatid sa atin ngayong umaga ito sa jobs kita, trabaho, benepisyo at pa. Napakaganda po nung APCAS, mas mapadali po yung corrections na umaabot po ng isang buwan, nabanggit nga ni Ma'am Jaja before, at lampas pa. Ngayon po, mas mabilis na, 80% po yung faster and much more efficient. Alright? Anyway, ito po ang report ni May Dueñas Formaran.
6: Humingi na ng tulong sa Napo Corps si Oriental Mindoro Governor Homer Lito Bonsdolor para sa 10 megawatt Bansol Power Plant. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ang tulong ay para mapabilis ang pagkakabit ng naturang planta. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Governor Dolor na nagsimula na mag-operate ang 5 megawatt na one project na kasalukuyang nagbibigay naman ng humigit-kumulang 300 megawatt na supply habang umaander na rin ang 8 megawatt Rojas project na nakapagdagdag ng tinatayang nasa 3.5 megawatt. Samantala, ang 14 megawatt Pinamalayan project ay hinihintay pa ang kaukulang pagdinig mula sa Energy Regulatory Commission. Nakikipag-ugnayan na ang lalawigan sa NPC at National Transmission Corporation na Transco upang maisakatuparan ang pansamantalang 69 kilovolt connection na kinakailangan upang maikonekta ang planta sa grid sa ilalim ng 10 megawatt East Paramount Energy Corporation project sa Bansod. Ayon kay Governor Dolor, patuloy pa rin nararanasan ng Oriental Mindoro ang mga power interruption na nakakaapekto sa mga kabahayan, negosyo, paaralan, ospital at iba pang mahalagang serbisyo sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Maraming salamat Ate May sa ulat na yan. Ating puntong hayan, panoorin po natin at painggan ng ulat sa lagay ng panahon. Ito po ihatid sa atin ni Veronica Torres ng Pag-asa. Watch this!
5: Radyo Pilipinas.

0: magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagi na ating panahon ngayong June 9, 2026, araw ng Martes. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin ang epekto sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. At itong southwest monsoon nga na ito o habagat ay nagpapaulan sa mga ilang areas na nabanggit nga natin. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagi ng panahon, ngayong araw asahan nga natin yung southwest monsoon na magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa lugar ng Ilocos Region, sa may Zambales, sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya ingat lalo na sa mga inuulan noong mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa nga ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin until tomorrow posibleng maging maulan sa lugar ng Zambales at sa lugar ng Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands, posible in a few days maging maulan pa nga rin sa mga nabanggit na lugar. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26 to 33 degrees Celsius. Batanes at Babuyan Islands, posible in a few days, maging maulan pa nga rin sa mga nabanggit na lugar. 32
1: degrees Celsius sa Maylawag.
0: Agwat ng temperatura sa May Tagaytay ay 24 to 31 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa May Legazpi. Agwat naman ang temperatura sa May Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa May Kalayaan Islands. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung patuloy na bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin pa rin at pagdating ng hapon tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. At least in the next 3 to 5 days, posible nga magpatuloy yung ganitong klaseng panahon pero mahaba yung span ng time ng 3 to 5 days. Kaya posible pa itong magbago, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update na ilalabas ng PAGASA. Agwat ang temperatura ngayong araw sa May Davao, Cebu at Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius, 27 to 33 degrees Celsius sa May Tacloban at 24 to 34 degrees Celsius sa May Zamboanga at 26 to 32 degrees Celsius naman sa May Cagayan de Oro. Para naman sa lagihin ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot, yan sa may northern Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:26 ng umaga at lulubog ng 6:24 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, panahon.gov.ph at pagasa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagi na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres nag-ulat.
2: Maraming salamat, Veronica Torres, sa ulat sa lagay ng panahon. Bago tayo mag-break, isang ulat pa rin ating papainggan mula po sa labas ng impilan, May Dueñas Formaran.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ate May, please come in.
4: Tumanggap ng halagang 72.8 million pesos mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas Presidential Scholars at Barangay Development Priorities ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, mula sa naturang ayuda pagkakalooban ng tig 200,000 pesos kada barangay habang tig 20,000 pesos naman bawat Presidential Scholars. Tinanggap ni Acting Provincial Treasurer Christine Mayra Leviste ang halaga bilang kinatuan ni Governor Vons Dolor. Kasabay nito, tumanggap din ng 3 milyong piso ang mga residente sa Mindoro na naapektuhan ng bagyong Bashang. Malaki ang pasasalamat ni Governor Dolores sa ayuda na pinagkaloob ni PBBM lalo na para sa mga kabataang mag-aaral o mga presidential scholars at sa pagpapalawak pa ng mga proyekto para sa bawat barangay. Para sa World Service, Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Yan, magbabalik po ang ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Mare! Mare!
2: Uy, Mare! Saan ang punta mo?
1: Magpapacheck up ako sa OB-GYN ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
2: Wow! Malapit mo nang makita ang baby mo, Mare!
1: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang baksin ng anak ko.
2: Naku, wag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng Barangay Health Center natin ng Child Immunization Record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating Barangay Health Center.
1: Ano-ano ba ang mga baksin na kailangan ni baby?
2: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa Child Immunization Card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang Hepatitis B vaccine at ang Pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine contra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
1: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
2: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa Child Immunization Card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
1: Eh, magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
2: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
1: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
2: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Okay, we're back. Nasa linya ng komunikasyon, atin pong tanggapin ang ulat ni Pilipinas Patrol No. 5, May Dueñas Formaran.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimulang ipatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang serye ng energy saving measures bilang tugon sa kakulangan ng power supply sa buong lalawigan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ilan sa ipatutupad na energy saving measures ay ang pansamantalang suspension ng operasyon ng ilang pasilidad sa lalawigan. Sa isang special session ng Sanggunian, aminado si Governor Vons Dolor na hindi isang tao o grupo o ilang negosyo ang apektado kundi ang buong lalawigan ng Mindoro. Ilan sa government facilities na wala munang operation ay ang Fontana del Gobernador sa Pinamalayan, Plaza del Gobernador sa Calapan City, Oriental Mindoro Heritage Museum, Calapan City, Oriental Mindoro Cultural at Heritage Center sa Mansalay at ang Sentrong Pangkabataan sa Calapan City. Ayon sa ulat ng Ermeco sa Provincial Government ng Oriental Mindoro, 2 sa 4 na power generation ang operational sa Nauan at Rojas habang ang 2 pa dito ay nasa ilalim pa ng pagpoproseso. Tiniyak ng provincial government na patuloy itong magsasagawa ng koordinasyon sa Ormeco, power providers at iba pang stakeholders para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
4: Maraming salamat Ate May sa ulat na yan. Good news po para sa ating mga kabayan, naghahanap ng trabaho ngayon. Ano? Okay, ito po. From Peso Lucena, Premier 101 Healthcare Management Incorporated is looking for the following positions. Head nurse, staff nurse, nurse assistant, technician, admin personnel, field health personnel, and utility. Ang deployment po nito ay sa AMCI Commercial Building, Diversion Road, Barangay Bukuhan, Lucena City. Interested applicants may apply at ground floor of Peso Lucena City Government Complex, Mayaw Canluran, Lucena City. And please, don't forget to bring 2 copies of your updated resume. Ito po ay alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, Monday to Thursday, ang local recruitment activity na ito. Sa iba pa po mga local recruitment activity, great opportunity awaits job seekers. Ang HC, Consumer Finance Philippines Incorporated, will be conducting a local recruitment activity. Okay, ano bang date ngayon ate? Oh, tamang-tama, June 9. Ngayon po yung local recruitment activity. June 9, Tuesday, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Canluran, Lucena City. And they are looking for 15 sales associates. Yan po ang HC, Consumer Finance Philippines Incorporated, otherwise known as Home Credit. Okay, so apply na po kayo. Anyway, time for me to say goodbye for now. Marami pong salamat sa inyong ginawang pakikinig. Marami pong salamat sa PSA Quezon. Marami rin pong salamat kay Ate Otoy Evangelista, Andrew Del Perlas sa transmitter site and master control. And of course, kita-kita ulit tayo bukas. Meron tayong guest from Pag-ibig sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. If you want to know about loans and savings, well, tune in kayo bukas sa aming programa. Ito si Tom Alvarez. Maraming salamat sa inyong ginawang pakikinig. Bye for now. Please stay safe.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

Le mapet, lumayo, lapit, limot, lumakad, tumakbo, lumuha, lumigaya. Ako nang bahala, huwag ka sanang magtampo. Ako na to, ako.

Regional Capital Region Police Office or NCRP ang sa paglalapit na seguridad sa darating na Independence Day celebration sa darating na Biyernes. Ayon kay NCRP o Chief Police Major General Anthony Abirin, na nakaanda na ang buong NCRP o sa paglalatag ng seguridad sa buong Metro Manila at kanilang tinitignan pa kung gaano karami ang kanilang ipapakalat na police personnel kung magkakaroon ng kilos protesta sa ilang mga pampubliko.

0: lugar sa Metro Manila. Pakinggan natin ang pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
1: Prepared for usual and actually we are prepared everything. Yun po yung namin.
2: Ilan ang requirement natin?
1: For ngayon?
2: June 12.
1: For June 12, as of now, in-assess po natin yung situation kung gaano karami yung i-deploy natin. Depende po dun sa dami rin po ng mag-attend na rally, if ever there will be rally.
0: Muli namang tiniyak ni Abirin na palagi ang nakahanda ang kanilang hanay sa anumang banta sa seguridad sa buong Metro Manila. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Establishmento sa Baguio City nanganganib na mapasara dahil sa paglabag sa anti-smoking ordinance. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
4: Radyo Pilipinas Report.
5: Nanganganib na maipasara ang may 41 establishmento kabilang ang isang punerarya ang inirekomenda ng Smoke-Free Baguio Task Force dahil sa paulit-ulit na paglabag sa smoke-free ordinance ng lungsod, particular na ang City Ordinance No. 34 Series of 2017. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, tagapamuno ng Smoke-Free Baguio Task Force, ang mga establishmento ay paulit-ulit na lumalabag at hindi sumusunod sa mga regulasyon na naglalaing protekta ng publiko mula sa pagkakalantad sa usok ng tabako at iba pang produktong may kaugnayan sa paninigarilyo sa mga ipinagbabawal na lugar. Inatasan din ng alkalde ang Permits and Licensing Division na gumawa ng naangkop na aksyon laban sa mga establishmento at ipatupad ang mga kinakailangang pamamaraan ng pagsasara alinsunod sa ordinansa. Matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng syudad ang mga naka-flag na establishmento na kinibibilangan ng 21 night restaurants at bar, 9 na sari-sari stores, 5 restaurant cafe, 3 dry goods stores, 2 entertainment center at 1 memorial chapel. Ibinagbabawal ng ordinansa bilang 34 Serya 2017 ang pang-abuso sa mga karapatang pantaon na siyang daylan ng pang-abuso sa mga batas na ipinatupad ng mga otoridad. Sinabi ng mga along ng mahigpit na pagpapatupad ng smoke-free ordinance ay bahagi ng patuloy na magsisikap ng lokal na gobyerno na isulong ang kalusugan ng publiko at mapanatili ang isang malusog na kapaligiran para sa mga residente at bisita. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real... Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
6: Radyo Pilipinas.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: R. Jr., President, Republic of the Philippines, and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines.
9: He is accompanied by the National Security Advisor, Senior Undersecretary, Department of National Defense, the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, the Flag Officer in Command, Philippine Navy, and the Commander, Philippine Fleet.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Pagpapatawag ng special session, tinatalakay na ayon sa palasyo. Mula Malacanang may ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinag-uusapan na sa Malacanang ang posibilidad na magpatawag ng special session ng Senado sa layuning maihapol ang mga nakapending na panukalang batas na hindi naaksyonan dahil sa gulo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mayroon ang ginagawang pagmimiting sa plano ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magpatawag ng special session para maihabol ang mga trabahong dapat sana ay natapos bago nagtapos ang sesyon ng Kongreso. Sinabi ni Castro na posibleng ngayong araw ay mayroon ng impormasyon sa usapin ng special session. Kung pag-uusapan naman ang mungkahi ni dating Senate President Franklin Drilo na dapat nang mamagitan si Pangulo Marcos sa gulo sa Senado, sinabi ni Castro na bukas ang Pangulo sa naturang sesyon, lalo na at nagmula ito sa dating Senate President at nire-respetong public servant. Ang tanong lang ayong kay Castro ay kung bukas ba uubra kay Senator Alan Peter Cayetano ang ganitong mungkahi. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
1: Partly Solon, iginiit na kailangan ng special session para tugunan ang patuloy na krisis sa gitnang silangan at pagpasa ng mga priority bills. Si Melanie Valdos Reyes sa kaniyang balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Inihayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang kanyang matibay na suporta sa panukalang magsagawa ng emergency session ang Kongreso upang agarang matugunan ang mga nakabinbing mahalagang panukalang batas na hindi pa naaaksyonan sa mga nakalipas na linggo. Ang panukala para sa emergency session ay unang iminungkahi ni Acting Senate President Wing Gatchalian kasunod ng pag-aantala sa pagtalakay at pagpasa ng ilang priority measures kabilang ang supplemental budget na nakalaan para sa pagtugon sa krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Sendanya, napapanahon ang pagsasagawa ng special session upang maisulong at maipasa ang mga urgent bills na matagal nang nakabinbin sa

0: Melanie Valdos Reyes, Radio Pilipinas, Radio Publico.
1: Bureau of Customs of BOC, nahigitaan ang target collection para sa January to May 2026. Ang detalye sa report ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot sa 406.3 billion pesos ang nakolekta ng Bureau of Customs mula January hanggang May 2026. Mas mataas ito ng 9.3 billion pesos ay tinakdang target ng ahensya. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nalampasan ng BOC ng 2.3% ang target na 397 billion pesos sa unang limang buwan ng taon. Mas mataas din ito ng 24.629 billion pesos o 6.5% kumpara sa nakolekta sa kaparehong panahon noong 2025. Iniugnay ng BOC ang positibong resulta sa mas binigting na valuation system at revenue collection measures na nakatulong upang mapunan ang epekto ng mababang import volume. Noong May lamang, nakapagtala ang ahensya ng 80.6 billion collections, bahagyang mababa sa target dahil sa pagbaba ng volume ng inaangkat na produktong petrolyo at iba pang kalakal. Gayun din, ang pagbabad ng Executive Order No. 114 na pansamantalang nagsususpindi ng excise tax sa ilang produktong petrolyo. Sa kabila nito, mas mataas pa rin ang koleksyon noong Mayo ng 5.007 billion pesos o 6.62% kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, Davao Region nagtala ng 4 na patay sa pagyanig ng 7.8 na lindol. Ang report mula kay Armando Fenequito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nang iwan ng 4 na patay matapos ang pagyanig sa buong Davao Region bunsod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Maasim Sarangani Province lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Ito'y base sa nilabas na tala ng Office of the Civil Defense o OCD-11 kagabi. Ayon sa report ng OCD-11, ang tatlong namatay ay mula sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, habang ang isa ay galing sa Digo City, Davao del Sur. Nagtala rin ng 23 sugatan ang nasabing pagyanig mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Nasa kabuuan 8,593 na mga individual sa buong rehiyon ang natalang apektado sa nasabing pagyanig mula sa 19 na mga barangay. Sa nasabing bilang ng apektado, 7,036 ang kasalukuyang nasa 12 evacuation centers sa rehiyon. Agad namang nag-deploy ng tulong ang mga kasundaluhan at kapulisan sa Davao Region para magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman na nakamonitor ang iba't ibang ahensya ng pamahalan para maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga at apektadong individual. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Thank you to our National Security Advisor, Ed Oban Jr. Please be seated. The Excellencies of the Diplomatic Corps, Chief of Staff of the Armed Forces and Philippines of the Philippines, General Romeo Browner Jr., and other service commanders, Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, members of the Foreign Armed Forces attaches, officers and personnel from the Philippine Navy, other distinguished guests, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, a good day to you all. Today, we gather to celebrate 128 years of the Philippine Navy at a time when many of our fellow Filipinos are facing the aftermath of the strong earthquake that struck parts of Mindanao yesterday. In these critical moments, we witness the enduring commitment of the Philippine Navy to protect and to serve the Filipino people. Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms

0: and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations. For over a century, the Philippine Navy has stood watch over our waters, defending our sovereignty and protecting our people. It continues to do so amidst evolving security challenges that require even greater vigilance. Strengthening the Philippine Navy's capabilities remains essential to protecting our interests in the West Philippine Sea in light of the broader realities of our time. Rapid economic and political developments in the 21st century have reshaped global growth and placed the Indo-Pacific region at the geopolitical and economic center of gravity. The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace. Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. The DNDAFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces. Through the modernization of the Navy, we are safeguarding our economic lifelines, protecting our people, and enhancing our ability to contribute to security and cooperation in our region. This administration likewise believes that our greatest asset is our people. We continue to conduct training courses to ensure that our sailors have the tools, the information, and protection that will help them carry out their missions effectively. And today, we witness the fruit of our efforts to modernize this institution. It is my honor to lead the commissioning of the BRP Raja Lakandula, named after Raja Lakandula, one of the leaders of pre-colonial Manila. This vessel carries forward a legacy of courage, leadership, and devotion to country. Truly, this is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated. The dedication and service of the men and women of the Philippine Navy mean that our communities can sleep peacefully at night. It means that our fisherfolk can sail further with confidence. It also means that the global community will see that our country is a credible and formidable anchor of peace and of international law. So, I thank you for always keeping our flag flying high even above the roughest waters. For your unwavering loyalty in the face of the storm, I say this, Bravo Zulu, job well done to you all. I also congratulate our exemplary awardees for going the extra nautical mile to serve our country. May your example inspire others in your ranks to always put your country above all else, especially when the seas are turbulent. Sa inyong pagbabantay sa ating karagatan, tanga ninyo hindi lamang ang watawat ng Pilipinas, kundi pati na rin ang tiwala at pag-asa ng sambayan ng Pilipino. As your Commander-in-Chief, I recognize the sacrifices that you and your families make in the service of our nation. Be assured that your government remains committed to supporting your welfare and ensuring that you are equipped to carry out your mission. Once again, a happy 128th anniversary to you all. Together, let us continue to weather any crisis and chart a course towards a progressive and sovereign Pagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
1: Thank you, Mr. President. May we request the President to kindly remain on stage for the presentation of memento.
2: Pilipinas.
3: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang pagindig ng FM
3: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 78,
3: Sports Radio 918,
4: Radio Pilipinas, Radio Publico 738,
3: at Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store.
6: Oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Pansamantala muna natin pinuputol ang
1: Thank you, Mr. President. May we request the...
6: Kaya nga, Alvin.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: Araw-araw na pag-aatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
6: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Napapanood din sa aming pong Facebook page at sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas. Papatuloy pa rin ang kilos kampaning pampanguluhan ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at paglilingkod po namin sa inyo ang kasalukuyang live streaming na ginagawa ng RTVM. Narito po.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Okay, pinutol na po yung live streaming na yan. I think this will be a private affair, yung mismong inauguration na itong panibago pong magiging vessel ng Philippine Navy. Tinyo nga pong narinig ang naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay po ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Mga kababayan, sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong makakasama sa ating pong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpuz. Ito po ang mga headlines sa umagang ito. ating pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan nga ang ika-128 anibersaryo ng Philippine Navy. Ilang mga sasakyang ginagamit sa operasyon ng Philippine Navy. Bilang ng operasyon ng hukbong dagat, inaasahang ibibida ng ating pong Pangulong Marcos. Bohol Solon, nanawagan ng agarang aksyon sa panukalang batas para palakasin ang mga local government units. National Capital Region Police Office, nakahanda na sa paglalatag ng seguridad sa darating na Independence Day na gugunitain sa Biyernes, sa Hunyo 12 po yan. Establishmento sa Baguio City nanganganib na ipasara dahil sa paglabag sa anti-smoking ordinance. Ang Bureau of Customs nahigitan ang target collection nito para sa January to May 2026. Mga pasyente ng ospital sa General Santos City at sa Sarangani na apektado ng lindol, hinatira ng tulong ng DSWD. Ang armed forces ng iba't ibang mga bansa handang tumulong sa Pilipinas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na nangyari sa Mindanao. Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito.
7: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
6: 23 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, antabayanan po ang mga ulat na ihatid sa atin ng ating mga kasamahan. Ugnay pa rin sa mga issue na hinaharap ng ating bansa, hindi lamang po dito sa mga nangyayari sa House of Representatives, sa mga nangyayari sa Senado. Pero nakatutok din tayo mga kababayan doon po sa mga serbisyo na ipinagkakaloob ng ating pong pamahalaan. Primarily with each government agencies fulfilling their part, fulfilling their mandate para sa ating mga kababayang apektado ng lindol dito sa Mindanao. Bilang dyan ang ating mga pangunahing ahensya, ang Office of the Civil Defense, ang National Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaya din ang iba't ibang mga ang tanggapan o mga kagawaran ng ating pong pamahalaan. Samantala, narito po ang mga balita ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. LTFRB Chief, iniutos ang structural inspection sa mga bus terminal sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang agarang inspeksyon sa mga bus terminal at iba pang land transportation hub sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, inatasan na ang mga Regional Franchising Regulatory Office sa Davao at SOCSOGEN na makipag-ugnayan sa mga LGU, sa DPWH at mga operator ng terminal para masuri ang structural integrity ng mga pasilidad. Layo ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, transport workers at iba pang gumagamit ng mga terminal, lalo't patuloy pa rin nakararanas ng mga aftershocks sa mga apektadong lugar. Kasabay nito ay pinag-utos din ng LTFRB ang inspeksyon sa kanilang mga tanggapan sa lugar na tinamaan ng lindol. Ayon kay Mendoza, patuloy din minomonitor ng ehensya ang kalagayan ng kanilang mga tauhan at naghahanda ng contingency plan para matiyak na hindi maantala ng matagal ang kanilang serbisyo sa publiko. Nagpadala na rin ng LTFRB ng assessment team sa mga apektadong lugar para tumulong sa monitoring at pagsisuri sa sitwasyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Marian Bastasa. Sa ibang mga balita naman, House Prosecution Panel nanawagan sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan sina House Prosecutor Jervil Jinky Beatrix Tuwistro, Shel Jokno at Reneco sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, magagalit ang mga Pilipino kung patuloy na maaantala ang impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sinabi ni Luisro na matagal nang naghihintay ang publiko ng kasagutan sa mga paratang tungkol sa banta, confidential fund, bribery at unexplained wealth, mga isyong unang inilahad pa noong 19th Congress. Dagdag ni Luisro ang mga aligasyon sa kasalukuyang articles of impeachment ay hindi nagbabago, pareho pa rin ng 19th Congress. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jovil Luistro.
10: My last recollection, 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na ito. And remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayan ng Pilipino. So to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pam, salamat, Melanie Valdos Reyes. Pagnay pa rin ang pagbabantay natin sa nangyaring lindol dito sa baybahagi ng Sarangani. Apat na individual missing sa landslide sa Sarangani. Search and rescue operation pasamantalang itinigil dahil sa mga aftershocks. Ang ulat na yan mula kay Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas, Davao.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Patuloy ang pagtutok ng mga otoridad sa paghahanap sa apat na taong naiulat na nawawala matapos ang pagguho ng lupa sa Sitio Buangin, Barangay Patuko, Sarangani sa Davao Occidental, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatang sakop ng Sarangani kahapon. Ayon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, pinaniniwalaang natabunan ng lupa ang apat na nawawalang individual. Agad namang nagsagawa ng search and retrieval operation sa mga tauhan ng Coast Guard Patuko, katuwang ang mga residente ng lugar upang mahanap ang mga ito. Gayunman, pansamantalang itinigil muna ang operasyon ngayon dahil sa patuloy na nararanas ang aftershocks at hindi matatag na kondisyon ng lupa na nagdudulot ng panganib sa mga responders maging sa mga volunteers. Kasama ng Coast Guard's operasyon, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani para sa karagdagang tauhan, kagamitan at technical na suporta sa pagpatuloy ng search and retrieval operation. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang sitwasyon abang hinahanda ang ligtas na pagpapatuloy ng search and rescue operations para sa apat na nawawala.
6: Sheila?
11: Para sa... Go ahead.
6: Oo. Sheila, mga kamusta lang. Kamusta ang kalagayan nyo dyan at ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Davao?
11: So far, sa ngayon, dito sa Davao City, particular in Davao City, may mga aftershocks na may mga aftershocks pero hindi na siya gaanong ramdam. So mahihinang mga aftershocks na lamang. And sa katunayan, sa Davao City, nagpatupad ang pamahalaang lungsod ng Davao ng work from home arrangement sa lahat ng mga opisina ng lokal at national government agencies, habang yung mga face-to-face classes naman sa mga pampublikong mga paaralan at maging sa mga pribadong paaralan sa lahat ng antas ay nagpatupad rin ng suspension dahil sa umano'y possible na integrity, hindi pa kasiguraduhan ang integridad ng kanilang mga buildings sa ngayon. Nagpapatuloy naman ang sinasagawang monitoring at inspection sa mga gusali dito sa lungsod ng Davao. Ngunit sa ngayon nga ay may mga aftershocks pero hindi na gaano kalakas na nararamdaman.
6: Oo, kahapon nung nangyari yung lindol, alas 7 ng umaga kahapon, nasaan ka nung mga sumandaling iyon?
11: Funny to say, that time na papunta pa lang po tayo sa opisina. And nagmamaneho ng sasakyan nang nangyari ang pagyanig. So yun nga, tumunog ang alarm ng cellphone at yun na pinark natin ang sasakyan sa gilid ng daan, nakita na natin na gumagalaw na ang mga poste ng kuryente, even ang mga kable gumagalaw na. So yun, ang mga tao din sa mga buildings nagsilabasan, and that was what happened yesterday, panahon na ayun tumama ang 7.8 magnitude na lindol.
6: Sa kamustahan natin, of course, with our team dyan sa Radyo Pilipinas Davao, kamusta naman yung ating mga kasamahan? Are they safe? At yung ating mismong istasyon dyan sa Davao, wala namang mga structural na naging problema?
11: So far, wala naman. Pero may mga ano hairline cracks, mga nakikita natin na mga cracks sa Mindanao Media Hub, pero hindi naman malaki, mga hairline cracks lang. And ang mga tauhan natin sa Radyo Pilipinas Davao, and even ang mga kasamahan natin sa Mindanao Media Hub, lahat naman po ay safe. Agad na tumungo sa ground floor and sa safe area. Matapos ang naranasang pagyanig kahapon.
6: Alright. At maraming salamat, ano, Sheila. But of course, alam naman natin, tungkulin natin as the part of the media, magbigay ng mga kaalaman, magbigay ng ating mga reports sa ating mga kababayan. But yung ating personal na kaligtasan, ano, that should be paramount, at yung ating mga pamilya. Mag-iingat kayo dyan at ng ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Davao.
11: Salamat. And para sa Bagong Pilipinas, dito rin sa Davao City, Sheila Lison Resolosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Maraming salamat, Sheila Lison Resolosa, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Davao. Mula Davao, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan, Police Regional Office 10 o PRO 10, walang natanggap at naiulat na danyos, nasawi o nasaktan sa nangyaring lindol kahapon, naramdaman sa ilang bahagi ng rehiyon ng Northern Mindanao. Ang ulat na yan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Walang natanggap at naiulat ang Police Regional Office 10 ng mga danyos, nasawi o nasaktan o ano bang matinding epekto ng malakas na lindol kahapon ng umaga dinanas ng ilang rehiyon ng Mindanao, kabilang na ang Northern Mindanao, naramdaman din ang malakas na pagyanig. Kasunod ng mga pangyayari, nagbigay ng kaukulang monitoring at seguridad ang kapulisan sa mga paaralang nagsuspende ng klase sa ilang bahagi ng rehiyon. Kaugnay nito, pinaigting ng pulisya ang kahandaan at pagresponde, pinalarto ang kanilang Disaster Incident Management Task Force at heightened alert ang kanilang Reactionary Standby Support Force. Nakikipagkoordinasyon sa Office of Civil Defense, LDRRMOs, mga LGU at iba pang law enforcement at emergency response agencies. Hiniling at hinimok ng PRO 10 ang publiko na manatiling kalmado, mapagbantay at handa sa panahon ng paglindol. Sumunod sa mga abiso mula sa mga kinaukulang otoridad, ahensya ng gobyerno at iparating agad. Humingi ng tulong sa 911 emergency hotline o sa pinakamalapit na police station, handa ang pulisya na tumulong para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Iligan. Oras po natin, 24 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
7: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
14: Ito kaya, parang okay ang hangin, lamayin, guys, grabe.
15: Ay, ano ba ako?
14: Ay, Nay! Ano ba at asang buryante natin, susunod na pala itong rep natin.
15: FYI lang ha, kapag tulit-ulit mo kung binubuksan at hindi tumildi froze ang freezer, mas mataas ang kusuro sa kliyente.
14: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas din mo.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
25: Radyo Publiko. Serbisyo.
26: Radyo Publiko. Serbisyo.
6: 28 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating paratuntunan sa umagang ito, narito po ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pa rin sa ating mga kasamahan dito.

0: Ang DICT Region 11 kinumpirmang tuloy ang job fair. Mahigit 700 trabaho iniaalok. Ang ulat niyan mula kay Kate Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuloy ngayong araw ang DICT 11 job fair sa SM City, Davao sa kabila ng mga hakbang na ipinatupad sa lungsod kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 11 na matutuloy ang aktibidad matapos magbigay ng pahintulot ang pamunuan ng nasabing mall. Ayon sa DICT 11, hindi bababa sa 742 bakanting posisyon mula sa iba't ibang kumpanya at employer ang inaalok sa mga naghahanap ng trabaho. Bukas ang job fair para sa mga fresh graduates, mga naghahanap ng bagong oportunidad sa trabaho at career shifters. Pinapayuhan naman ng mga aplikante na magdala ng updated na resume at magsuot ng angkop na kasuotan para sa aplikasyon sa trabaho. Gaganapin ang aktibidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National ICT Month 2026 at ikasampung anibersaryo ng DICT. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Maraming salamat, Kate Lakihon Lau. 62 Balay Silangan Reformation Center sa buong Rehiyon 1 sa Tayug, Pangasinan, matagumpay na pinasinayaan. Ang ulat niyan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naging matagumpay ang dinaos na pagpapasinayan ng Balay Silangan Reformation Center sa Tayug, Pangasinan bilang 17 Balay Silangan Reformation Center sa buong lalawigan ng Pangasinan, habang 62 Balay Silangan Reformation Center naman sa buong Rehiyon 1. Ayon kay Director Julius Paderes, ang Regional Director ng PDEA Region 1, nagpapasalamat siya sa LGU Tayug dahil napaka-supportive ng alkalde na si Attorney Tyrone Agaba sa kanilang kampanya kontra illegal na droga. Ang bayan ng Tayug ay drug-cleared municipality na at mayroon nang ang sariling Balay Silangan Reformation Center. Sa mga susunod na panahon anya ay may mga iba pang LGUs na pasinayaan ang kanilang mga sariling Balay Silangan Reformation Center. Ang Balay Silangan Reformation Center ay isang programang itinatag ng PDEA katuwang mga lokal na pamahalaan upang magsilbing pasilidad para sa rehabilitasyon at pagbabago ng pag-ugali o reformasyon ng mga dating gumagamit ng illegal na droga na kusang sumuko o kabilang sa mga drug personality na nangailangan ng intervention sa komunidad. At mayroong moral at spiritual recovery o paggabay sa pagpapahalagang moral, skills training at livelihood program, counseling at iba pang psychosocial interventions ang kanilang ibinibigay sa mga dating drug personality. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Maraming salamat, Miss Grace Acuar. Pantala, mula Tayug, magtungo naman tayo sa Region 5 sa Albay. Isinusulong ng Coast Guard District Bicol ang katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate, ang pagkilala sa lalawigan bilang WASAR o yung Water Search and Rescue Capital of the Philippines. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulungan ng Coast Guard District Bicol katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate ang pagkilala sa lalawigan bilang Water Search and Rescue WASAR Capital of the Philippines. Ayon kay Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, magsisilbing unang hakbang sa naturang layunin ang pagsasagawa nitong National WASAR Olympics na gaganapin sa bagat-dagat dito yan sa Masbate Province. Kasunod nito, lalagdaan ang isang memorandum of agreement sa pagitan ng Philippine Coast Guard Auxiliary, pamahalaang panlalawigan ng Masbate at Office of Civil Defense. Ito ay upang gawing regular o taunan ang aktibidad sa lalawigan sa pagsasagawa ng WASAR Olympics. Pagkatapos nito, bubuo rin ang isang resolusyon ng pamahalaang panlalawigan ng Masbate na formal na magdedeklara sa lalawigan bilang WASAR Capital of the Philippines. Paliwanag ni Commodore Roldan, magsisilbing batayan ng mga hakbang na ito para sa isasagawang sponsorship ng kongresista mula sa unang distrito ng Masbate sa pamamagitan ng privileged speech sa pambansang antas. Binigyang diin ni Roldan na inaasahang magikinabang ang iba't ibang sektor sa naturang inisiyatiba, partikular ang turismo at disaster preparedness ng lalawigan. Anya, napili ang Masbate dahil

0: Palibutan ito ng karagatan. Kilala din sa mga gawaing may kaugnayan sa dagat gaya ng Bagat-Dagat Festival. At dito rin unang inilunsad ang programa ng WASAR. Kaya dagdag niya, malaking tulong ang pagpapalakas ng water search and rescue capabilities upang maihanda ang rehiyong Bicol sa mga sakuna at makatulong sa layuning makamit ang zero casualty sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Gary Carl Carillo mula yan sa Radyo Pilipinas, Albay. Mahigit 1 bilyong pisong ayuda na ipagkaloob na ng DSWD sa mga public utility vehicle drivers at riders sa Calabarzon. Ang ulat niyan mula kay Mara Grizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naipagkaloob na ng DSWD Field Office Calabarzon ang mahigit 1 bilyong pisong cash relief assistance sa mahigit 219,000 na public utility vehicle o PUV drivers at riders sa rehiyon hanggang ngayong Hunyo 2026. Ayon sa pabatid ng DSWD 4A, tumanggap ng tig 5,000 pesos ang bawat benepisyaryo bilang ayuda para makatulong sa pangangailangan ng kanilang pamilya matapos maapektuhan ang kanilang kabuhayan ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Mula nang simulan ang distribusyon noong Abril 2026, umabot na sa mahigit 198,000 tricycle drivers, mahigit 13,000 jeepney drivers at halos 7,000 service delivery riders ang nabigyan ng ayuda sa rehiyon. Patuloy naman ang isinasagawang pamamahagi ng DSWD upang maabot ang iba pang mga apektadong PUV driver at rider sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Maraming salamat, Mara Grizula, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Lucena. Mantala, ang local government unit ng Infanta, Pangasinan, pinaigting ang monitoring sa pagpapatupad ng EO-118. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinaigting ng Office of the Market and Slaughterhouse ng lokal na pamahalaan ng Infanta, Pangasinan ang pagbabantay sa mga pamilihan sa pamamagitan ng serye ng market inspections at price monitoring upang matiyak ang pagsunod sa itinakdang maximum retail price ng imported na bigas sa ilalim ng Executive Order No. 118. Layunin ng hakbang na masigurado na naipapatupad ng mga tindahan at negosyante ang mandated price ceiling habang pinapanatiling abot kaya ang presyo ng pangunahing bilihin para sa mga mamimili. Kasama sa isinagawang monitoring ang pagbibigay ng impormasyon sa mga tindero at mamimili hinggil sa umiiral na kautusan, gayon din ang pagtiyak na may sapat na supply ng bigas sa mga pamilihan at naipapatupad ang patas na kalakalan. Katuwang ng Office of the Market and Slaughterhouse sa aktibidad, sino Market Supervisor for Joselito Soriano, Aquaculture Technician 2 at Price Monitoring Focal Person ni Citas Macariñas at Administrative Assistant for Jailene Martinez. Ang Executive Order No. 118 ay nagtatakda ng pansamantalang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken content sa loob ng 30 araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Mantala, 53 bagong health workers sa Ilocos nanumpana para sa La Union at Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas, Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Opisyal nang nanumpa sa tungkulin ang 53 bagong tilagang personnel sa ilalim ng National Health Workforce Support System ng Department of Health Ilocos Center for Health Development para magsilbi sa mga lalawigan ng La Union at Pangasinan. Pinangunahan ni Regional Director Dr. Paula Pasidjongko ang seremonya kung saan binigyan din niya ang kritikal na papel ng mga bagong recruit sa pagsusulong ng universal health care. Hinamon din niya may ito na panatilihin na professionalism at integridad, lalo na kapag madistino sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o mga liblib na komunidad. ang bagong batch ng mga profesional na kinabibilangan ng 35 nurses, 13 midwives, 4 na medical technologists at 1 radiologic technologist. Ang estratehikong deployment na ito ay bahagi ng hakbang ng DOH sa pangmabot ang kalang 8 priority health outcomes. Ikakalat ang mga naturang health workers sa iba't ibang local government units at mga pasilidad ng kalusugan upang matiyak ang mabilis at epesyenteng paghahatid ng mga pangunahing servisyong pampublikong pangkalusugan sa dalawang lalawigan. Para sa Wagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
1: Maraming salamat, Ms. Leslie Amino. Balikan naman natin ang Radyo Pilipinas Albay, Benteng Bigas Meron na program ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inulunsad na sa Daraga Albay. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal nang inilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office, katuwang ang LGU Daraga ang Benteng Bigas Meron na Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw June 9, 2026 dito sa Daraga Covered Court. Ayon sa APAW, may kabuwang 200 sako ng bigas ang alok ngayong araw kung saan 1,000 na mga kwalipikadong benepisyaryo ang maaaring makinabang. Target itong isagawa ng 2 beses sa kada buwan sa naturang bayan. Samantala, kasabay ng naturang programa, binuksan din ang kadiwa ng Pangulo para mag-alok ng mga agricultural at lokal na produkto sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Diana Mendez. Pangasinan, patuloy ang suporta sa edukasyon at inklusibong programa para sa mga mag-aaral. Samantala, National Movement of Young Legislators pinalalakas ang youth development. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpapatuloy ang suporta ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan sa edukasyon sa kabila ng pagbabago sa academic calendar na ipinatupad ng national government. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, nananatiling nakatuon ang lalawigan sa pagpapalawak ng paggamit ng Special Education Fund para sa mga praktikal at pangmatagalang programa sa edukasyon. Aniya, tuloy-tuloy din ang suporta sa sports development at pagpapabuti ng mga pasilidad ng mga paaralan sa pamamagitan ng paghahanap ng pondo mula sa internal at external ng mga mapagkukunan. Samantala, nagsagawa ng courtesy call ang mga opisyal at miyembro ng National Movement of Young Legislators Pangasinan Chapter sa tanggapan ni Lambino bago ang kanilang quarterly meeting na pinangunahan ni Alamino City Vice Mayor Anton Perez. Tinalakay sa pagpupulong ang nalalapit na pamamahagi ng school supplies para sa Brigada Eskwela, tulong para sa mga mag-aaral ng SPED Center at iba pang programang nakatuon sa inklusibong edukasyon, pagunlad ng kabataan at serbisyo publiko. Ayon sa NMYL Pangasinan Chapter, patuloy nilang isusulong ang kolaboratibong pamumuno at mga programang makikinabang ang mga mag-aaral at komunidad sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia. Ang inflation rate naman sa Bicol Region bumaba sa 7.4% nitong Mayo taong 2026 mula po yan sa 7.6 na naitala noong Abril 2026. Ayon po yan sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority, Bicol. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bahagyang bumaba sa 7.4% ang inflation rate sa Bicol Region itong May 2026 mula sa 7.6% na naitala noong April 2026. Pati sa ulat ng PSA Bicol, ayon sa ehensya, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels. Gayon din ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Gayon pa man, nananatiling pangunahing salik sa mataas na inflation rate ang pagtaas ng presyo ng cereals tulad ng bigas, isda at seafood at mga prutas, LPG, rent sa bahay at transportasyon kabilang ang pamasahe. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang inflation rate sa clothing at footwear, routine household maintenance at information and communications technology gaya ng mga gadget. Samantala, pinakamabagal ang naitalang inflation rate sa asukal na nasa negative 2.1%. Naitala naman sa Camarines Norte ang pinakamataas na inflation rate sa rehiyon na nasa 7.5, habang ang Albay at Catanduanes naman ang may pinakamababang inflation rate na kapwa nasa 6.0%. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Paul Hapin. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service, ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 48 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa huling bahagi na po tayo ng ating pong palatuntunan, narito pa rin ang mga karagdagang pang mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ang Borongan CPS nakilahok sa Adopt a School program para sa pagsusulong ng edukasyon. Ang ulat na yan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Aktibong nakilahok ang Borongan City Police Station sa isinagawang Adapt a School program na pinangunahan ng Eastgate Masonic Lodge number 232, katuwang ang Institute of Integrated Electrical Engineers Eastern Samar at Borongan City Advisory Group for Police Transformation and Development. Isinagawang aktibidad sa mga barangay ng Kanagat San Andres sa Borongan City sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanelias, Acting Chief of Police ng Borongan City Police Station sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Police Colonel Ernesto Macasil, Provincial Director. Dinaluhan ang programa ng iba't ibang stakeholder, mga leader ng komunidad, kinatawan ng mga paaralan, mga voluntaryo at mga katuwang na organisasyon upang magbigay ng suporta sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan ng komunidad at pagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryong paaralan. Ayon sa BCPS, layunin ng programa na mapabuti ang kapaligiran sa pag-aaral ay higit pang mapatatag ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mga civic organizations at pribadong sektor. Naging matagumpay at mapayapang implementasyon ng programa at nakamit nito ang itinakdang layunin. Bahagi rin ito ng pagsusulong ng programa ng PNP na Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Maraming salamat, Ms. Penelope Pumida. Mula po yan sa Radyo Pilipinas, Borongan. 50 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, narito naman ang ulat ng ating kasamahang si AJ Ignacio. Average fuel reserves ng bansa tatagal ng nasa 45 araw ayon sa Department of Energy. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kinakapatid, good morning.
16: Yes, kinakapatid, good morning. At umabot pa rin nga, no? Sa 45 days ang naturang average fuel reserves ng ating bansa. Batay kasi kinakapatid na yan sa pinakauling datos mula sa Department of Energy, posibleng pumalo ano sa 44.81 days ang fuel reserves sa gasolina, 45.21 days naman sa diesel, 143.09 days naman sa kerosene at 73.25 days naman sa jet fuel at 41.01 days naman sa fuel oil at sa liquefied petroleum gas ay nasa 45.04 days. Bossing Alian, yan ang mga naitalang reserves ng ating bansa. At Bossing Alian, patuloy naman ang pagpapanatili ng kagawaran ng enerhiya sa pagpapalaki ng fuel reserves ng bansa. At pinakauling statement natin dyan, Bossing Alian, sa oil price adjustment kayong linggo na ito ay nasa 1 o nasa ang pinakauling ano ha, pinakauling adjustment ng oil price product ay papalo na sa mahigit 3 o halos papalo ng 30 centavos if I'm not mistaken, 30 centavos sa kada litro ng gasolina ang itataas ngayong araw na ito.
1: Naku.
16: At nasa 5 pesos and 77 centavos sa diesel at 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Sa gasolina lang tayo, Bossing Alian, medyo may kababaan, pero dapat 'yan kasi base sa pagbabasa natin sa produkto sa trading sa world market ay dapat ay rollback 'yan. Pero nagkaroon tayo ng pagtaas ngunit 30 centavos lamang, kinakapatid na Alian.
1: At least may rollback pa rin, may kaunti pa ring ray of light, ika nga, para sa ating mga kababayan. Ano, maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio.
16: Yes, Bossing Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. At bilang panghuli, pamamahagi ng binhi ng palay, sinasagawa sa lungsod ng Hingoog. Ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sinagawa ang pamahagi ng binhi ng palay sa lungsod ng Hingoog sa 700 ka rice farmers sa iba't ibang mga barangay na kung saan nakatanggap ito ng 720 bags ng palay seeds mula sa Department of Agriculture Regional Field Office team sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at sa Field Rice. Nagpasalamat ang mga magsasaka sa Department of Agriculture, LGU Hingoog at sa National Government sa patuloy na pagpatupad sa mga programa para sa pagpaunlad sa sektor ng agrikultura. Hinimok ang mga magsasaka para makatanggap ito ng mga ayudang galing sa gobyerno, sisiguruhin lamang na rehistrado ito sa Registry Systems for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, Samantala po tayo magpapaalam. Maraming salamat po sa ating mga reporters. Masisipag nating mga reporters sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Kay Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial at sa ating mga naging producers, ating executive producer Miss Glory Fe Bagon at ang kanyang kasama si Christopher Tirambulo. Ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako po ang naging kasama sa umagang ito. Al Corpus, nag-iwan sa inyo na isang mapagpalang umaga. Mag-ingat po ang bawat isa.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon,

0: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang. Pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng situation briefing ngayon sa Malacanang para alamin ang sitwasyon at tugon ng pamahalaan sa pinsala ng Lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
4: Kabuang bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao umakyat na sa 37. Bilang ng mga sugatan, halos 500, apat nawawala.
0: Headlines.
3: International community nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa sa mga napinsala ng Mindanao quake.
0: Headlines.
4: General Santos City isinailalim na sa state of calamity. Supply ng kuryente sa ilang lugar sa Sarangani at Karatig Lalawigan na ibalik na.
0: Headlines.
3: Sapat na family food packs at recovery fund para sa mga nasalanta sa lindol sa Mindanao, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
4: Inisyal na halaga ng pinsala ng lindol sa Mindanao, pumalo na sa higit 1 bilyong piso. Pamahalaan, may sapat na pondo para rumisponde sa mga napinsala ng lindol.
0: Headlines.
3: Full alert status itinaas ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng local government units na apektado ng pangyanig.
0: Headlines.
4: Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Aktibidad ng Pangulong Marcos Jr. sa Independence Day tuloy kahit may napaulat na destabilization plot. Higit 75,000 trabaho iaalok ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: At

0: Ilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, June 9, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na po sa 37 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 ang napaulat na nasawi na sa Soccsaryen Region at 4 ang napaulat na death toll sa Davao Region. Kabilang po dito ang datos mula sa OCD na isinasailalim sa validation. Kabuuang 456 na katao naman anila ang nasugatan at 4 na individual ang nawawala. Nakaapekto na ang lindol sa 17,689 na pamilya o 77,186 na individual sa mga lugar na apektado sa Mindanao. Nakatutok pa rin ngayon sa search and rescue operations sa General Santos City at Sarangani, nakabilang sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan ng pagyanig.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpatawag ng situation briefing sa Malacañang si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para alamin ang sitwasyon at mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga epekto at pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Inaasahang ilalatag ng mga opisyal ang mga ginagawa at gagawing hakbang ng kani-kanilang ahensya para tulungan ang mga residente at komunidad. Inaasahang magbibigay rin ng mga bagong direktiba ang Pangulo sa pagresponde at paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Una nang tiniyak na Malacañang na hindi iiwan ng administrasyon ng Mindanao at patuloy nakikilos para tulungan ang mga napinsala ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi muna makikipagsabayan ng Pangulo sa pagpunta sa Mindanao para matutukan ng mga opisyal ang pagtulong sa halip na asikasuhin ang kanyang pagdating.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD nakapaglaan na ng higit 4 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Walang tigil ngayon ang buhos ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, nakapagatid na ito ng inisyal na higit 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektado kabilang na riyan ang family food packs. Kaugnay nito ay nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa tala ng DSWD, umakyat sa halos 33,000 na pamilya o katumbas na higit 145,000 na individual ang naapektuhan ng lindol. Mula sa bilang na ito, nasa higit 31,000 individual ang nananatili pa sa mga evacuation center habang halos 9,000 naman ang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Aabot naman sa 460 na kabahayan ang naitala ng DSWD na lapis na napinsala ng lindol habang higit sa 2,000 ang partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpaabot na ng mensahe ng pakikiramay at pakikiisa ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa mga karating na lugar sa Mindanao. Mensahe ng pakikiramay ang ipinaabot ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima ng lindol kung saan inihayag din ito ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa sakuna. Sabay ding tiniyak ni Takaichi na handa ang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas at sa mga lugar na labis na sinalanta ng lindol. Kaparehong sentimiento din ang inihayag ng US Embassy, Canadian Embassy, Malaysian Government, Ireland Embassy at French Embassy higil sa nangyaring sakuna kung saan inihayag nila ang kanilang pakikiramay at pakikiisa sa pinagdaraanan ng Pilipinas. Tiniyak din ng mga nasabing bansa ang pagpapaabot ng humanitarian aid at iba pang kinakailangang tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kinuukulang ahensya ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Inilabas ang deklarasyon makaraang masira ang ilang infrastruktura kasama na ang gumuhong two-story supermarket sa Barangay Kalumpang. Gumuho rin ang kisame ng Holy Cross Parish Church habang napinsala ang iba pang istruktura kasama ang City Council Building.
2: Tiniyak mismo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs. Ganyan din ay sapat ang recovery fund para sa mga lugar na pinadapa ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, naka-preposition na ang 300,000 family food packs sa regions 11 at 12 at maaari na rin itong agad kunin ng mga lokal na pamahalaan. Isinasaayos na rin ng DSWD ang pag-arangkada naman ng Emergency Cash Transfer Program para naman sa mga naapektuhang residente.
4: Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko nga sa mga local government units, pwede nila kunin ang kunin. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't want to hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund, hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. At yan ang direksyon ng ating pangulo.
2: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lalawigan nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy o DOE, halos naibalik na ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga lugar na nawala ng kuryente matapos ang lindol. Sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang naibalik ang transmission services. Liban dito, nakapagbigay na rin ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 864,000 na kabayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Papalo sa mahigit 1 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, posible pang tumaas ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang assessment sa lugar. Sa pag-ikot ng kalihim, ilan sa mga napinsala ang tulay, paaralan at mga ospital. Tiniyak naman ng kalihim ang pag-asaayos sa mga nasirang infrastruktura.
5: Running total natin, mahigit 1 billion na. No? So, tingin ko tataas pa yan, no? Sa mga susunod na araw. So, hintay na lang natin yung mga update natin dyan.
2: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sapat ang pondo ng gobyerno para rumesponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach para sa mas mabilis na pagtulong sa Mindanao. Nagpapatuloy din aniya ang koordinasyon ng national government sa regional offices at local chief executives.
6: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna.
0: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pag-asaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling na pinsala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ng mga naapektuhan kasama na ang mga gusaling niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehabilitation operations. Isa sa mga pinuntahan ni Dizon sa General Santos City ang pag-asaayos sa Dr. George o Dr. George P. Royeca Hospital na pinamamadali na ang baga sa ayos upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal.
5: Ayos lang natin yung mga ibang mga kinsam eh, kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Di ba, may pera ka ba? Hindi, basta pa-advance muna. Pa-advance na magdao. Kaya na pa-advance yung trabaho. O kasi kawawa yung mga tao eh. So, we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that kasi structure ang pinaka-importante.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, bilang ng mga kanseladong flight sa General Santos City Airport, umabot na sa 63 ayon sa CAAP. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, John, umabot na sa 63 flights ang naapektado ng malakas na lindol sa Sarangani. Ayon niya sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, ang mga naturang bilang ay apektado hanggang June 11 sa darating na Webes. Kabilang nga sa mga biyahe dyan ay mula General Santos City patungong Maynila, General Santos City patungong Cebu, at General Santos City patungong Palawan. Muli namang sinisiguro ng CAAP na patuloy ang kanilang assessment at pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad sa General Santos City Airport upang maging operational na ito at magamit na ng ating mga kababayan. John, mula pa rin dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Kinumpirma ni Health Secretary Ted Edbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 and 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng naganap na magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Edbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator sets ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital, kaya kinakailangan ng maibalik sa normal ang supply ng kuryente.
8: Walang nag-report ng damage except yun nga power loss. May genset yan, so may temporary power.
2: Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Edbosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Walang maiiwan sa Mindanao. Yan po ang binigyang katiyakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang parte ng Mindanao. Sa isang panayam, sinabi mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mahigpit ang bilin ng Pangulo na matutukan ang kapakanan ng mga apektadong lugar at residente. Aniya, hindi rin basta-basta aalis sa mga apektadong lugar ang pamahalaan hanggat hindi natitiyak na nasa maayos na kalagayan na ang mga naapektuhan ng lindol.
9: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: 11:16 ang ating pong oras, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:17 ang ating pong oras. Sa iba pa nating mga balita, itinas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng local government units na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa ilang lugar sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinagutos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems ng ng mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagpasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinest na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12 kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na handa ang 1348 OWA hotline na sumagot sa mga tawag ng mga OFW o kanilang mga kaanak na nais humingi ng tulong at impormasyon kaugnay ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Bagamat kinakailangan magsara ng ilan nilang regional welfare offices sa Mindanao para dumaan sa pag-usuri ng mga pasilidad, hindi naman nila pababayaan ang tawag na matatanggap mula sa 1348 OWA hotline. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para i-monitor at tiyaking ligtas sa mga OFW at kanilang kaanak na nasa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isinusulong ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na ma-institutionalize ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa, partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito po ang naging pahayag ni Co kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan aniyang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
9: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin, up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers.
0: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ngayong taon. Ayon ito sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ayon sa ahensya, mula sa 2.58 million na walang trabaho noong Marso, bumaba ito sa 2.41 million noong Abril. Katumbas ito ng 4.7% na unemployment rate noong Abril mula sa 5% noong Marso ngayong taon. Ito anilang unang pagkakataon ngayong taon na bumaba sa 5% mark ang unemployment rate sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 128th anniversary ng Philippine Navy, commitment ng hukbong pandagat para sa mandato nitong pagsilbihan ng mga biktima ng pagyanig sa Mindanao, kinilala. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Tampok ng pagdiriwang ay ang commissioning o formal na pagpasok sa serbisyo ng BRP Raha Lacandula na dagdag asset ng hukbong pandagat na magpapalakas sa kahandaan nito sa operasyon at kakayahan sa pagpapanatili ng seguridad sa karagdagang sakop ng Pilipinas. Sa talumpati naman ng Pangulo ay binigyan din ito ang importanteng papel ng hukbong pandagat sa harap ng anyay emerging ganun din ng regional threats. Kinilala din ng Pangulo ang anyay commitment ng Philippine Navy para pagsilbihan lalo na ang mga biktima ng naganap na paglindol sa Mindanao. Kasunod anyan ng pagganig ay agad na inalerto ng Naval Forces System Mindanao ang kanilang disaster response mechanism. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
12: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Independence Day sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa June 12. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggulo. Nagbabala naman ang Malacañang na tinatawag na kampo ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno.
6: Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit 95,000 na trabaho ang iaalok sa malawakang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo a 12. Ayon po sa DOLE, nasa 1,181 local at overseas employers ang inaasahang lalahok sa job fair. Mayroon namang 55 job fair sites sa buong bansa. Bukod pa rito, itatampok din ang one-stop shop services para sa documentary requirements. Katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. May training courses at micro-credential program din mula sa DICT. Assistance mula sa eligibility requirements, training schedules at government vacancies mula sa CSC. At suporta para sa near-hire applicants sa pamamagitan ng training referrals at job mismatching assistance.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Matatag na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga industriya, susi sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad ayon sa DepDev. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Na nanatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sektor ng paggawa upang tugunan ang mga nagpapatuloy na hamong kinakaharap ng bansa. Ito ang tinuran ng Department of Economic Planning and Development kasunod rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang unemployment rate sa 4.7% itong Mayo kumpara sa 4.1% itong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila nito nananatiling mataas ang employment rate sa 62.3%. O nasa 48.89 million Filipinos nitong Abril 2026 kumpara sa 48.67 million Filipinos na itala na may trabaho nitong panahon sa kaparehong panahon noong isang taon. Kasunod yan, sinabi ni Balisacan na patuloy na tinutukan ng pamahalaan ng epekto sa kabuhayan ng iba't ibang hamong kinakaharap ng bansa. Partikular na sigalot sa Gulf Region ang pagtama ng Super El Nino at ang huli ay ang magnitude 7.8 na rin doon sa Mindanao. Dahil dito, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o Uplift Framework. Habang muli namang bubuhayin ang Interagency El Nino Task Force para tiyakinan may trabaho at pagkabuhayan ng mga Pilipino, partikular na sa mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 Strategic Investment Priority Plan o SIPP, magdadala ng mas maraming investment sa bansa ayon sa Department of Finance. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Welcome ni Finance Secretary Frederick Go ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2026 Strategic Investment Priority Plan. Layo ng SIPP na makahikayat ng mas maraming negosyo at investment sa bansa. Ayon sa Fiscal Incentives Review Board o FIRB, layunin nito na makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, makaakit ng malalaking negosyo at investors at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Tututukan ng plano ang mga sektor tulad ng clean energy, digital infrastructure, advanced manufacturing, agribusiness at logistics. Mas bibigyan din ng suporta ang mga bagong teknolohiya gaya ng cybersecurity, artificial intelligence at data centers. Sa ilalim ng SIPP, maaaring makatanggap ng tax incentives ang mga kwalipikadong proyekto at negosyo upang mas makahikayat sila ng pamumuhunan sa bansa. Sa kabuuan, layunin ng 2026 SIPP na magdala ng mas maraming trabaho, mas maraming negosyo at mas modernong industriya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inilunsad ngayong araw ang programang Bagong Bag para sa mag-aaral Presidential Assistance to Primary Grade Learners. Sabay inilunsad ang programa sa Taytay Elementary School sa Taytay Rizal, Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Sa ilalim ng programa, namamahagi ng storybooks, school bags at school supplies sa kindergarten hanggang grade 3 learners. Inaasahang mahigit 2 milyong mag-aaral sa buong bansa ang makikinabang sa nasabing programa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pasado na ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial conference stage ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng matagumpay na pagsumite ng House Prosecutor ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng Prosecution Panel ang mga kinakailangang dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Akbayan Party List Representative at Prosecutor Chel Jokno, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa Hunyo 18 para sa pre-trial conference, habang nakatakda naman sa Hulyo 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga prosecutor para sa pre-trial brief na isusumite sa Hunyo 15 alunsunod sa itinakdang schedule.
16: Usually, ang pre-trial brief ang ilalaman yan, yung list of witnesses o number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pre-trial. And as far as what will happen in the actual pre-trial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
0: Ang pahayag ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oral arguments hinggil sa national budget noong 2024, 2025 at 2026 muling umarangkada sa Korte Suprema. Si Lawrence Tanhoko sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ched, nagpapatuloy nga ngayong umaga sa oral arguments sa Korte Suprema hinggil sa legalidad ng bilyon-bilyon pisong pondo sa pambansang budget, hinggil naman sa mga petisyong mo may question sa unprogrammed appropriations at special accounts na nakapaloob sa 2024, 2025, 2026 General Appropriations Act. Nagharap ng argumento ang Office of the Solicitor General at Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyon na inihain ng ilang kasalukuyan at dati mampapatas kabilang ang mga kinatawan ng progresibong sektor. Kino-question sa petisyon ng pagbabago at dagdag na inilagay ng Bicameral Conference Committee sa pambansang budget na umano'y lumabag sa mga tinakda ng konstitusyon. Hiniling din ng mga petitioner na idineklarang o ideklarang walang visa ang mga naturang provisyon. Sa mga naunang pagdinig, Ched, hinikayat ni dating Senate President Franklin Drilon, nagsilbing amicus curiae o friend of the court, ang Korte Suprema na agad maglabas ng desisyon upang magsilbing gabay sa Kongreso at publiko sa pagbalangkas ng susunod na pambansang budget. Samantala, pinagtanggol naman ng Office of the Solicitor General ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations at ikinit na mahalaga ang pagkakaroon ng karagdagang pondo upang matukunan ang mga pangailangan ng pamahalaan kasabay ng pagtiyak na may mga umiiral na limitasyon sa paggamit nito ang Pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senado nakatanggap ng impormasyon na may banta sa seguridad nito. Magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Binahagi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng impormasyon na may banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sa naging consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kahapon, pinaalam sa kanila ni NBI Director Melvin Madibag na may potential threat sa Senate building at sa Senate premises. Kaugnay nito, makikipagpulong-anya ang acting Senate President sa Senate Executive Committee kabilang ang Senate Sergeant at Arms ngayong araw para makapagsagawa ng kinakailangang security adjustment. Kailangan anyang seryosohin ang lahat ng impormasyon tungkol sa banta dahil prioridad nila ang proteksyon ng lahat ng 24 na senador at ng nasa higit 2,000 na mga kawaninang senado. Kaya naman tiniyak ni Gatchalian na sisiguraduhin na lang ligtas at secured ang work environment sa Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kasado na ang manhunt operations ng Department of the Interior and Local Government. o DILG para sa dalawang flood control scandal suspect na nananatiling at large. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, siyam na sa mga akusado sa maanumalyang flood control scandal ang nasa kusodiya na ng pamahalaan, kasama na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Kinilala ang dalawang akusadong at large sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan na parehong konektado sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagitiyak ng DILG na hindi nila tatantanan ang mga natitirang akusado na wala sa kusodiya ng pamahalaan upang maisilbi ang hustisya at dumaan sa legal na proseso ang mga nasabing suspect.
19: Ang at large ay si Ernesto Jose Galang Lorenzo Alcoriza Pagtalunan. Sila po ay may manhunt kayo para sa kanilang dalawa ngayon. Ito po ay return of warrant. Hinihintay po natin ang custody at remanding kung saan sila ikukulong ng judge. So hinihintay pa natin yon. Ang nasa namin to ay nahuli na namin sila lahat. Itong si Curly Discaya at yung mag-asawa ay major players dito sa flood control scam, lalong-lalo na dito sa Bulacan.
2: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pinabulaanan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga ulat na umano'y nakatanggap ng espesyal na pagtrato ang contractor na si Curly Discaya matapos itong arestuhin kaugnay ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Rimulya na walang katotohanan ang mga aligasyong pinoprotektahan si Discaya dahil sa umano'y koneksyon ito sa mga makapangyarihang personalidad sa politika. Paglilinaw ng kalihim, ilalagay si Discaya sa regular na detention facility tulad ng ibang detainees. Ipinaliwanag din ni Rimulya na nasa hukuman ang kapangyarihang magpasya kung saan ilalagak ang isang akusado habang dinininig ang kaso nito. Samantala, sinabi rin ng DILG chief na nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scam at inaasahan pa ang pagkakaaresto ng iba pang sangkot sa operasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nagsampa na ng kasong grave oral defamation si Senador Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 Maleta Boys sa Pasay City Regional Trial Court. Kaugnay ito ng pagdawi sa kanyang pangalan na isa umano siya sa tumanggap ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control scandal. Giti Tulfo, walang basihan ang mga binabatong aligasyon sa kanya at nais lang umanong sirain ang kanyang pangalan dahil inaakalang tatakbo siya sa national position sa 2028 elections. Ang 3 kinasuhan ni Senador Erwin ay sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bolontante.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Philippine Sports Commission o PSC bubuo ng Sports Stakeholders Panel na susuporta sa investigasyon hinggil sa pagkalunod at pagkamatay ng 2 Ateneo players. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
20: Kasunod ng biglaang pagpanaw ng Ateneo basketball players na sina Rene Bateborna at Divine Adili dahil sa pagkalunod sa Dipakulao Aurora, sinabi ng Philippine Sports Commission na nakikipagtulungan na ito sa investigasyon ng mga otoridad. Bubuo ang PSC ng Stakeholders Panel na susuporta sa pagsisiyasat ng Philippine National Police at Department of Justice. Kabibilangan ng panel ng Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines, Commission on Higher Education at National Youth Commission. Maliban sa matukoy ang tunay na sanhi ng insidente, layunin din ng panel na suriin ang existing policies, protocols at training practices para mas mapangalagaan ang mga atleta habang nasa training at maiwasan na maulit ang trahedya. Nakatakda sanang muling maglaro si Adili bilang foreign student athlete ng Ateneo sa UAAP Season 89 habang inaabangan ang pagpasok ni Bateborna matapos itong magpakitang gilas sa high school bilang 2025 Most Valuable Player ng palarong pambansa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Alas 11:37 po ng umagang ating oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan. Dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline.
3: is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:39 oras natin Pilipinas, mga balita dito sa Luzon. Posibleng pagdami ng lamok ngayong panahon ng tag-ulan na paghandaan na ng Shamrock Elementary School sa Lawag City. Ang detalye mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
28: Radyo Pilipinas. Report.
29: Napaghandaan na ng Shamrock Elementary School ang pagdami ng lamok na posibleng magdadala ng dengue virus na isang epekto ng tag-ulan sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ang tinayak ni School Principal Vreni Joy Pedro na sinisiguro ang palaging malinis na kapaligiran ng paaralan at sa loob ng mga silid-aralan. Sa panahon ng Brigada Eskwela, pinalitan na ng mga lighter colors ang mga dark colors na kurtina dahil mas gusto niya ang mga lamok na tumira sa madidilim na lugar. Ganon din na pinatanggal ng principal ang mga kabinet na hindi na kailangan at hindi na ginagamit sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawain na ito, sinabi ni Principal Vreni na matitiyak ang protektadong kalusugan ng mga mag-aral ngayong tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
28: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balin tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. Relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas, inaasahang magpapatuloy sa pamamagitan ng enhanced bilateral relations. Sa detalye, mula kay Jong Munar.
28: Radyo Pilipinas. Report.
30: Umasa si Consulate of the People's Republic of China in Lawag, Consul Li Xiaoyan, na magtutuloy-tuloy ang makulay na bilateral relations sa pagitan ng bansang Pilipinas at China, sanhi na matagal ng pagkakaibigan ng dalawang nasyon, kalinsabay ng pagdiriwang ng ika-25 taong Filipino-Chinese Friendship Day sa Baguio City, na inorganisa ng Baguio Filipino-Chinese Community. Sinabi ni Consul Xiaoyan na mabuting magkapitbahay ang dalawang bansa kung saan naglibot ito sa 13 lalawigan ng kipagpulong sa mga gobernador at vice-gobernador at mga universidad, at natunghayan nito ang mabait na pagkikitungo ng mga Pilipino dahilan sa pagdanais nilang pagtibayin pa magandang relasyon nito. Ito ay maliban sa pagdanais na mapagtibay pa ang ugnayan sa pagitan ng Beijing at Maynila sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng people-to-people cooperation and exchanges. Sa kanyang panig, pinasalamatan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Filipino-Chinese community sa kanilang serbisyo, pagkawanggawa at kontribusyon sa pag-unlad ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
28: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dumako na tayo sa Mindanao, Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair, matagumpay na inilunsad sa Northern Samar. Magbabalita si Suzette Pretencio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
28: Radyo Pilipinas. Report.
31: Matagumpay na inilunsad kahapon Hunyo 8 ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capital Grounds, Northern Samar. Tampok sa trade fair ang makulay na kultura at kabuhayan ng mga Ibabaw noon sa pamamagitan ng iba't ibang produktong agrikultural, sariwang huli, katutubong handicrafts at mga lokal na pagkain gawa ng mga residente mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan, kabilang sa mga kalahok, ang mga municipal local government unit ng Northern Samar na may kanya-kanyang booth para ipakilala ang mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Bahagi ang trade fair ng pagdiriwang ng ika-61 anniversary ng Northern Samar at nagsisilbing pagkilala sa kasipagan, pagkamalikhain at diwang pangnegosyo ng mga ibabaw noon. Inaanyayahan ang publiko na bumisita, tumikim, mamili at suportahan ang mga produktong sariling atin. Bukas araw-araw ang Ibabaw Festival 2026 Agritourism Trade Fair sa Capitol Grounds hanggang Hunyo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Narito muna mga paalala.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pagod.

0: eh. Sabi niyo po magtipid. Makita ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
8: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Alas 11:46 po ng umaga ang ating oras. Tungo tayo sa Mindanao. Suspensyon ng klase sa publiko at pribadong mga paaralan. Patuloy na ipinatutupad ngayong araw sa lungsod ng Hingoog. Mula Radyo Pilipinas sa Hingoog, narito ang ulat ni Joe Bayonon.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Patuloy na ipinatupad ngayong araw ang suspensyon ng klase sa lahat na publiko at pribadong mga paaralan sa lungsod ng Hingoog. Ito'y matapos sinuspindi simula alas 10 ng umaga kahapon ni Hingoog City Mayor Eric Canyosa ang naturang klase nang makaranas ang lungsod ng Lindol na umabot sa intensity 4. Agad nagpatawag ng emergency meeting ang LGU Hingoog kasama ang Department of Education at iba pang mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at mga guro at agad namang isinagawa ang mga inspeksyon sa iba't ibang mga paaralan. Ipinagpatuloy ngayong araw ang naturang inspeksyon sa mga school buildings at mga pasilidad upang magkaroon ng assessment sa pamamagitan ng inspeksyon team kasama ang Office of Building Official, Department of Education, Department of Public Works and Highways, Bureau of Fire Protection, City Disaster Reduction and Management Office at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mula naman sa Davao, RDRRMC 11 naglunsad ng aerial assessment at relief mission sa Davao Occidental. Ang may dala na balitang yan si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Inilunsad na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 11 ang aerial assessment at relief mission nito sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Pinangungunahan ni RDRRMC Chairperson at Office of Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayanghirang kasama si DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas ang operasyon upang masuri ang lawak ng pinsalang dulot ng pagyanig at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa misyon, ang pagsasagawa ng aerial assessment sa mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB 11. Nagpadala rin ang Konseho ng Karagdagang Search, Rescue and Retrieval o SRR Teams upang suportahan ang mga lokal na responder sa nagpapatuloy na operasyon sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, isinasagawa rin ng aerial relief operations upang matiyak ang agarang paghahatid ng mga kinakailangang ayuda lalo na sa mga komunidad na mahirap marating sa pamamagitan ng lupa. Ayon sa RDRRMC 11, layunin ng misyon na mapalakas ang assessment, response at relief operations upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa Surigao del Sur, Gamut Bridge sa bayan ng Tago pansamantalang ipinasara ng DPWH dahil sa banta ng aftershocks. Ang detalye mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Agad na nagutos ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Tago dito sa probinsya ng Surigao del Sur sa pagpapasara ng Gamut Bridge matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa may bahagi ng Sarangani Province kahapon, Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Caraga upang magawa nila ang kaukulang assessment at inspeksyon sa tulay at para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Kabilang rin ito sa mga rekomendasyon upang maiwasan ang peligro sa nadulot ng posibleng aftershocks ng lindol. Tatagal lang ng 24 oras ang pagpapasara nito mula sa mga motorista dahil dito, inaasahan na ngayong araw, muli na ito mabubuksan sa publiko. Matatandaan na sa nangyayaring lindol kahapon, naramdaman ang intensity 3 sa ilang bahagi ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Bongao, MDRRMO, walang naitalang pinsala sa pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Katimugang Mindanao. Sa balita mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Walang naitalang anumang pinsala ang Bongao Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa nangyaring pagyanig sa Katimugang Mindanao. Base ito sa nakalap na impormasyon ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi mula sa nasabing tanggapan. Bagamat bahagyang nagpanik ang mga residente lalo na ang mga nakatira sa coastal areas, dahil napansin ng mga ito ang biglaang paghugot ng dagat at sabayang paggalaw ng mga lansya sa Chinese Pier, ay napakalma naman ang lahat dahil sa aktibong pagsisiwalat ng impormasyon patungkol sa naging epekto ng lindol at ang mga posibleng mangyayari dulot nito. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya para sa mabilisang pagsisiwalap ng tamang impormasyon ay napanatili ang tiwala ng mga nasasakupan sa kinaukulan. Gayunpaman, nagpaalala sa lahat ang lokal na pamahalaang Bongao sa patuloy na pagmomonitor sa kalagayan ng panahon. Maging alerto at nagpalabas din ng impormasyon tungkol sa tsunami awareness bilang dagdag kaalaman sa nararapat na aksyon sa panahon ng nasabing disaster. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, June 9, 2026. Ang ating oras, 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit?
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mission ready. Binigyan diin sa selebrasyon ng patuloy na modernisasyon ng hukbo at dedikasyon ng mga tauhan sa pagtatanggol ng soberanya at seguridad sa karagatan. Kasama sa programa ang commissioning ng BRP Raha Lakandula, isang bagong barko na magpapalakas sa operasyon at kahandaan ng Navy. Pinakita rin kay Pangulong Marcos Jr. ang Tactical Data Link System at iba pang pangunahing naval assets ng Armed Forces of the Philippines. Bukod dito, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging opisyal at kawanin ng militar at sibilyan bilang pagkilala sa kanilang tapang, dedikasyon at kontribusyon sa Philippine Navy. Update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
3: Sir Juni, ano na po ang pinakauling update natin ng datos ng OCD tungkol po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at maging ng mga pamilya na apektuhan ng malakas na lindol nga po kahapon sa Mindanao?
4: Sa katatapos nga lang po na interagency coordinating cell meeting, doon sa mga datos natin, sa ngayon, merong 37 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas at merong 488 na injured at saka meron din pong 4 na nawawala. So far, ito po yung pinakahuling datos natin as of 11 o'clock. And then yung mga apektado naman na Sir Joshua, umabot po sa yung nasa loob po ng evacuation centers, ito ay 8,725 families or katumbas po ng 31,700 nating mga kababayan, ang ngayon po ay nasa 54 evacuation centers. Ito pong mga datos ay galing sa DSWD. Samantala, meron naman pong 1,000

0: 4,804 families, or that is 8,900 na mga kababayan natin are staying outside the evacuation centers. Kung pag-uusapan, Sir Joshua, yung mga apektado nating mga kababayan dahil dito sa nangyaring lindol, umabot po ito ng 32,926 families o katumbas ng 145,000 nating mga kababayan ang apektado magmula po sa 163 barangays. Yung mga apektado pong mga rehiyon, ito po yung regions 9, 11, 12 at saka Barm. Pero yung nagsustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani province na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
1: Well, Sir Junior, nakalulungkot po marinig itong 37 na hindi po nakaligtas. Pero balikan ko lang po dun sa apat na nawawala pa. Meron po ba tayong paunang datos kung sino-sino mga ito, ilang taon na, kung ano pong estado nila? O ano po yung mga challenges din? Bakit nawawala pa po sila ngayon? Go ahead, sir.
0: Opo, Sir Joshua. No? Sa ngayon, no, what we have for now is itong apat na ito. This is reported by Region 12, no, or yung sa SOC Sergeant po. No? Wala pa po tayong datos. I don't have it with me right now, no, kung ano yung mga detalye nitong apat na nawawala. No? Pero tuloy-tuloy po ang isinasagawa ng search rescue operations para dito nga po sa mga nawawala nating kababayan. And hopefully nga po ay matagpuan pa po silang ligtas.
1: Okay. At doon po sa mga nabanggit nyo na nananatili ngayon sa evacuation center, ano-ano na pong agarang tulong na ipamahagi ng ating national government?
0: Opo, sa pamumuno naman po ng Department of Social Welfare and Development, or ito yung Camp Coordination and Camp Management Cluster, ito pong mga kababayan natin na nandoon sa evacuation centers, no, may mga naipamahagi na po at patuloy po na yung kanilang pagpo-provide po, ano, ng mga family food packs. In fact po, ano, sa datos ng DSWD, meron ng 2,045 na distributed, released na family food packs, and then 2,705 na ready-to-eat food, and then may kasama din po dyan na mahigit 300 non-food items. Kung cost of DSWD humanitarian assistance po, umaabot na po ito, ano, mahigit na 4 milyong piso. Ano? And then deployed din po, no, yung mga response vehicles sa mga field offices, may mobile kitchen po, no, doon sa mga areas na ito, ganun din yung mga mobile command centers. And hindi lang po DSWD, ano, pati yung iba't ibang mga response clusters ay meron na rin pong mga naihatid na tulong doon.
1: Okay. Kumpirmahin lang din namin, Sir Juni, pati po yung mga nasa labas ng evacuation center, itong 1,800 plus na pamilya o katumbas ng 8,000 individual ay nakatatanggap din po ng tulong. Tama po?
0: Tama po, kasama po sila sa tinutugunan yung mga pangangailangan, ano, dahil ang utos nga sa atin, direktiba ng Pangulo, ay lahat po, no, no one will be left behind dito nga po sa mga apektado ng lindol sa Mindanao.
1: Okay, dito naman Sir Juni sa usapin po ng mga infrastruktura, sa mga recorded videos kung saan marami nga pong gusali ang gumuho dahil po sa lakas ng lindol, may mga reported po ba mga natrap dito? Sa ngayon po, may datos kayo?
0: Sa ngayon po, ano, yung sa nawawalaan, ano, ay yung apat pa rin na Sir Joshua, yung naiulat natin dito at saka naipaabot po sa atin, ano. But in so far as the infrastructure is concerned, no, meron pong 47.

0: or mga fake news na po, no? So manatili lamang po nakaantabay sa inyo pong National Met Hydro Agency. Yan nga po yung nabanggit ko kanina mga ahensya, because they are closely monitoring also what we are issuing. So sigurado po ako na lahat ng mga ahensya ito ay magbibigay po sa inyo ng tamang information. Ang ating mga lokal na pamahalaan din po ay naka-tune in sa mga inaanunsyo ng PAGASA, kaya po tayo po ay makipag-coordinate with them kung meron po kayo mga katanungan. Aside from PAGASA, meron po tayo mga lokal na pamahalaan na pwede rin pong sumagot ng inyo pong katanungan.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ma'am Rosalie Pabulani.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayunpaman, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
7: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: public service announcement.
1: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
0: Huwag i-click ang link.
1: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Yeah. Mas pinalinaw. Abangan

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Himig ng Panahon, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Oras natin mga kaibigan, 106, 108 na pala. 108 in the afternoon, ngayon po ay June 9, Tuesday. Ayan, Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kasama para sa ating programa at sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Otoy Evangelista at sa ating transmitter side, si Kuya Egay Driz po, ang ating makaka-partner. Tayo po ay patuloy sa pag-suporta, pag-celebrate at pagpupunyagi sa original Pinoy music dahil buhay na buhay po ang ating OPM industry sa dami ng ating mga nagagalingan na mga banda, mga pop groups at marami pang iba. Napakarami ho magagandang mga awitin, magagandang mga kwento at storya ang hatid sa atin ng original Pinoy music. And here is one of the classics, Lola Amor with her song Lambing.

0: And that was Finn with the song Ikaw at Ako. Babalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, himig ng panahon na makalipas ang ilang mga paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Best friend!
1: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
0: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission. Magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
1: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
0: Talaga ba?
1: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
0: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
1: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
0: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
1: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
0: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
1: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: tsunami ay isang serye ng malaking alon na kadalasang nagre-resulta mula sa mga lindol sa ilalim ng dagat at maaaring umabot sa taas na higit sa 5 metro. Kailangang matutunan ng bawat isa sa komunidad ang mga dapat gawin at tamang kahandaan tungkol sa tsunami, tulad ng mga sumusunod. Una, huwag manatili sa mababang baybayin pagkatapos ng naramdamang lindol. Lumipat kaagad sa mas mataas na lugar. Ikalawa, kung mapansin ang kakaibang kondisyon ng karagatan tulad ng biglang pagbaba ng level ng tubig ay kaagad na pumunta sa mas mataas na lugar. Ikatlo, huwag na huwag bababa sa dalampasigan upang panoorin ang tsunami. Kung makikita mo ang mataas na alon, ito'y nangangahulugang masyado kang malakpit para makatakas pa. Ikaapat, sa pag-atras ng tubig-dagat ay kadalasang lumilitaw ang mga kakaibang tanawin. Maaaring maiwan ang mga isda sa kati kaya't naaakit ang mga taong kunin ang mga ito. Ang sandbars at coral flats ay lumilitaw rin. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ang mga tao at maraming napapahamak.
1: Sa kunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, Himig ng Panahon. Dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Puntahan naman natin ang isa pang awitin mula naman sa I Belong to the Zoo, ang 20 taon.

0: Oras natin mga kaibigan, 1:31 in the afternoon. Puntahan muna natin ang ulat ni Pilipinas Patrol No. 7, Mara Pepano Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, sa detalye.
2: Pinaigting ng DSWD Field Office 4A ang kampanyang Bata Balik Eskwela para sa child beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipina Program o 4P sa buong Calabarzon bago ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027. Ayon sa pabatid ng DSWD 4A, layunin ng kampanya na mahikayat ang mas maraming beneficiaryong bata ng 4Ps na makapag-enroll at matiyak ang kanilang akses sa edukasyon. Mahigit 400,000 4Ps children sa rehiyon ang sinusuportahan ng programa para sa kanilang pag-aaral mula pre-elementary hanggang senior high school. Tumatanggap ang bawat monitored child ng 300 pesos kada buwan kung nasa daycare o elementarya, 500 pesos kung nasa junior high school, at 700 pesos kung nasa senior high school. Ito ay kung nakatutugon sila sa itinakdang 85% attendance sa paaralan bawat buwan. Kabilang sa mga isinasagawang aktibidad ng 4P City at Municipal Operations Offices, kaugnay ng Bata Balik Eskwela, ang focus group discussions, validation at counseling, mga symposium at pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya at organisasyon upang matugunan ang mga dahilan ng hindi pagpasok sa paaralan ng ilang beneficiaryong bata. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, Pilipinas Patrol No. 7, Mara Pepano Grizula.

0: And that was Lola Amor with the song Pwede Ba? One of the most creative music videos ever in some modern times, no? First clip, 7:30 a.m. onwards. Then yung katabi niyang clip is 9:30 p.m. backwards naman. So magtatagpo sila bandang gitna. And then you will understand the story that the song is trying to portray. Napakaganda and napaka-creative. Well, may karagdagang ulat po ang ating Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepanyo, Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate Mara, sa detalye, go ahead.
2: Naipagkaloob na ng DSWD Field Office Calabarzon ang mahigit 1 bilyong pisong cash relief assistance sa mahigit 219,000 na public utility vehicle o PUV drivers at riders sa rehiyon hanggang ngayong Hunyo 2026. Ayon sa pabatid ng DSWD-4A, tumanggap ng tig 5,000 pesos ang bawat benepisyaryo bilang ayuda para makatulong sa pangangailangan ng kanilang pamilya matapos maapektuhan ang kanilang kabuhayan ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Mula nang simulan ang distribusyon noong Abril 2026, umabot na sa mahigit 198,000 tricycle drivers, mahigit 13,000 jeepney drivers at halos 7,000 service delivery riders ang nabigyan ng ayuda sa rehiyon. Patuloy naman ang isinasagawang pamamahagi ng DSWD upang maabot ang iba pang mga apektadong PUV driver at rider sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepanyo, Grizula. At bago tayo magpaalam mga kaibigan, iiwan natin ang isa sa aking mga paboritong awitin sa inyo from Letter Day Story, Ikaw Pa Rin. Ito po si Joshua Miguel Suarez, nakasama ninyo ngayong hapon sa ating technical side. Master control nandyan si Ate Otto Evangelista. At sa ating transmitter side, si Kuya Egay Dres po ang ating nakapartner. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na palawakin pa ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado at friendly forces para higit na mapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas. Sa naturang okasyon, pinangunahan din ng punong ekutibo ang commissioning ng BRP Rahal Akandula na ayon sa Pangulo ay makatutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Navy na pangalagaan ang yaman dagat ng bansa at igiit ang soberenya ng Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Armed Forces of the Philippines o AFP, hindi bulag at hindi bingi sa mga nangyayari sa bansa. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mataman nakamasid ang Armed Forces of the Philippines sa mga nangyayari sa bansa. Kabilang na ang usapin ng liderato ng Senado. Sagot ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa tanong ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kung nakikita ba ng santatang lakas sa mga pangyayari sa bansa. Sa panayam kay Browner sa Campo Aguinaldo, ipinaliwanag ito na gumagana ang lahat ng demokratikong proseso gaya ng pagsasagawa ng pagdinig ukol sa katiwalian. Patunay ito anya na gumagana ang demokrasya sa mga pangunahing institusyon sa bansa. Una rito sinabi ni Senador Pan Piloping Lacson na may mga natatanggap silang impormasyon hinggil sa ilang mga nasa uniformadong hanay umano ang bumubuo ng batalyon na umaabot pa sa regional levels. Bago ganitang makailang ulit ang sinasabi ng AFP, ang kanilang paninindigan na sila ay apolitical at walang kulay na pinapanigan dahil sa ang kanilang katapatan ay nakasandig sa watawat at sa saligang batas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong Senate Majority, idodonate ang kanilang isang buwang sweldo para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ibibigay ng 12 senador mula sa New Senate Majority Block ang isang buwan nilang sweldo bilang donasyon sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa joint statement ng New Majority, pinahayag nila ang pakikiisa sa mga komunidad at pamilya sa Mindanao na kasalukuyang naharap sa rescue, relief, rehabilitation at pagbangon matapos ang malakas na pagyanig. Kaya bilang personal na ambag sa relief efforts na pagkasunduan ng mga Senate Majority na i-donate ang kanilang isang buwang sweldo para makatulog sa mga biktima ng kalamidad. Hinimok rin nila ang mga senador mula sa minority bloc na makibahagi sa kanilang inisiyatiba na anilay simbolo ng pakikiisa at malasakit para sa lahat ng mga Pilipino sa gitna ng sakuna. Sinabi ng New Senate Majority na higit sa pinansyal na tulong, layunin din nilang ipadama sa mga taga Mindanao na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa trahedya. Dagdag pa ng grupo, ang kanilang kontribusyon ay maaaring gamitin para sa agarang pangangailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig, gamot, pansamantalang tirahan at iba pang pangunahing serbisyo para sa mga apektadong komunidad. Tiniyak ng New Majority na makikipag-ugnayan sila sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at lokal na opisyal para matiyak ang maayos sa paghahatid ng ayuda at suporta sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Search and Rescue at Retrieval Operations, tinututukan ng Office of the Civil Defense o OCD matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Halos 32,000 na individual na nanatili sa mga evacuation center. May live report si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: ang handang ipadala kung kinakailangan. Ito ay mula sa EFP, PNB, PCG at BFP. Ayon kay Alejandro, ilang mga land, air at sea assets din ang ipinadala para tumulong sa search and rescue, gaya na lamang ng mga helicopters at C-130 aircraft. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin yung assessment sa lugar kung saan nasa halos 33,000 ng mga pamilya o mahigit 145,000 ang individual ang apektado sa 163 ng mga barangay sa Region 9, 11, 12 at Arm. Nasa mahigit 8,700 na pamilya o 32,000 na individual naman ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Samantala, umabot na sa 1,023 yung mga nasirang pasilidad at pinakamarami dyan sa Region 12, habang nasa 192 naman yung mga paaralan na napinsala sa Region 11. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Villar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Layara. Health Secretary Hermosa tiniyak na may sapat na manggagamot sa mga ospital kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Si DK Sarate sa detalye ng balita.

0: Sa puntong ito, mga kaibigan, ay sa katatanggap na balita, papasukin po natin ang press briefing sa Malacañang sa pamamagitan ng ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Blue.
3: Yes, Raquel. Simula na ba ang press conference? Okay, babalikan po natin ang press briefing mula po sa Palasyo ng Malacañang. Iulat po yan in a while ni Raquel Bayan. Antabayanan po muna ninyo at mag-aayos lamang ng linya ng komunikasyon si Raquel Bayan. Ang oras natin, 3 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang

0: Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabot
7: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo
10: publiko
11: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
11: Juan Trabaho.
15: Trabaho.
11: Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho.
15: Trabaho.
11: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho.
15: Trabaho.
11: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 73.
16: Na naapektuhan ng lindol kahapon sa Mindanao. Sa isinagawang situation briefing kaninang umaga sa Malacañang, binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo, ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin na bigyang prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan. Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. via Zoom si General Santos City Mayor Lori Lee Pacquiao, kung saan ipinabatid niya sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa report ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, binigyan diin ng ahensya na natutugunan ang mga pangangailangan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Katuwang ng DSWD ang Philippine Air Force at Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Ang DOH naman ay namahagi na rin ng mga sapat na tulong medikal sa mga biktima ng lindol. Ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Sonny Anggara ay nakikipag-ugnayan na rin sa lokal na pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga kabataan sa mga paaralan. Binigyan diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda na stable ang connectivity sa affected areas. Sa report ng DOE, kinumpirma ng ahensya na nakabalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Inaasahan naman ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol, habang ang Bukana Bridge sa Davao City ay nananatiling ligtas upang madaanan ng mga magpapaabot ng tulong. Bago matapos ang situation briefing, pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna.

0: At maaari po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Cathy Valente, The Manila Times.
2: Yes, good morning, Yusek. Yusek, katanong lang namin kung may plano ba ang Pangulo to visit yung mga affected areas dun sa Mindanao?
0: Meron po. Meron po. Hindi ko po maibibigay yung eksaktong araw, pero meron po siyang balak na pumunta. Naka-schedule po yan.
2: Ano po daw, Yusek, yung mga people na wala pang mga matitirahan?
0: Inaasikaso po ito ngayon. Nakita po natin kanina po sa meeting. Yan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan at nagulat din po ang DSWD na kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarahan po at nagkaroon ng landslide. Nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin at hindi po dapat mag-alala sa mga pagkain, no, sa mga food packs para makarating sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. Yan po ang ulat ni Secretary Rex Getchell yan sa Pangulo.
2: Yes, clarify lang namin if Secretary Bosa is already in the country. Kasi recently, parang nasa Geneva, Switzerland siya to attend an event.
0: Opo, na kanina po ay nasa meeting po siya. The Zoom meeting.
2: Pero nasa Mindanao na po?
0: Sa aking pagkakaalam. Mm-mm.
1: Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net 25.
3: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, maraming establishment yung gumuho after the 7.8 magnitude na lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Will the president order an investigation kapag maayos na po yung sitwasyon or malawak ang inspection po sa mga building nationwide para masiguro na lahat ay nakakasunod talaga sa building code? Thank you.
0: Actually, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo ngayon pa lamang po. Alam na po ng DPWH, alam na po ng mga engineers po natin kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan lang po asikasuhin yung mga kababayan natin ngayon na naapektuhan ng bagyo, pero rather lindol. Pero hindi po ibig sabihin to na magpapakampante ang ating mga opisyal. Kailangan po talaga maimbestigahan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
4: Undersecretary, may detalye na po ba nung requested special session na hihilingin ng Kongreso or ng Senate in particular to President Ferdinand Marcos Jr.?
0: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
4: Meaning, Undersecretary, kung mananatili po yung power gridlock in the Senate, hindi po magkakaroon ng special session?
0: Katulad ng sinabi natin, kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya mang galing ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
4: Undersecretary, on a different matter, yesterday the Malacanang scorned the Davao City leadership for the dumping of garbage sa harap po ng DENR office. Will there be administrative sanctions or other disciplinary actions against Davao City Mayor?
0: Ito mismo natin, si Secretary John Vic Rimulya ngayong araw, dahil kasama po siya sa meeting kanina, magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito.
4: Ano po yung possible penalties or disciplinary measures na maaaring kaharapin ng isang local chief executive for violating the Solid Waste Management Act or other relevant laws?
0: Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. So, pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Rimulya, pero sinigurado po niya na magpapaimbestiga po siya.
4: Last on my end, ma'am, sa not only case Mayor Duterte, kapag po ba may ganitong klaseng cases kahit sa ibang lugar, ano po yung penalty? Suspension po ba?
0: Depende po. Depende po kasi. Depende po sa gravity ng offense na kanila na commit. So, sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So, sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
5: Hi, Yusek. Good afternoon po. In connection with the question sa special session po, with two senators claiming legitimacy in the Senate leadership issue, is Malacanang concerned that the country is approaching a constitutional crisis? I'm asking that because, yun po, no, kung magkaroon ng special session, sino po yung susundin ng palasyo, si Gechalian or si Cayetano, kung parehas po sila mag-i-insist? Kung sa impeachment trial naman po, both sides are claiming sila rin ang magpe-preside sa impeachment trial. So, paano po yung ganitong estado?
0: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gechalian.
5: But if may attempt po na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatiga sila na sa kanila dapat i-course through itong special session, for example.
0: Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema, hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So, hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung nirecognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig.
5: Last question na lang po, ma'am. Yesterday, na-point out po yung inconsistencies sa testimonies ng 18 former bodyguards of former Congressman Zaldico. Isa po doon yung pagkawala ng pangalan ni Senator Loren Legarda doon sa listahan dahil daw po nagkamali. And even before the yung previous hearing, na-point out yung mga dates and yung kay Senator Congressman De Lima na hindi pa po siya kongresista. Sa ganito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies, how does Malacanang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards?
0: Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
6: Good afternoon. Yusek, yesterday, Senator Alan Peter Cayetano said that there are two operate chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator?
0: The president said there's only one upper chamber and it is the Senate of the President. It is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gechalian.
6: And since mukhang nagmamatigas po talaga si Senator Cayetano, na siya pa rin yung Senate President, how do you see an end to this Senate gridlock? I understand the President mentioned before that he's studying legal options to put a remedy to this issue, but from the point of view of Malacanang, how will you put an end to this gridlock?
0: Unang-una po, may separation of powers. Ang ehekutibo at ang legislative. Maganda, opo, na magkaroon ng suggestion na pumagitna ang Pangulo. Pero katulad ng sinabi natin kahapon, sa katulad po ni Senator Alan Cayetano, na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nung nangyari nung nakaraan sa House of Representatives, na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House. Kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado.
6: Thank you, sir.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
7: Ma'am, kagabi, the First Lady was spotted speaking to the to Senator Alan Peter Cayetano in an event by with the Chinese Chambers of Commerce. Would you know kung ano po yung napag-usapan? Napag-usapan po kaya itong impasse, Senado?
0: Una-una, hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanina pinag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika.
7: On another point, senators are raising the alarm over what the NBI flagged as a potential security threat to the Senate. Ang sabi po ni Senator Soto, he described it as a clear and present danger and very serious, according to Intel reports, while Senator Lacson added that it has something to do with the growing frustration within the AFP. What do we know about this and what is being done, if any?
0: It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng.
8: Good afternoon po. Ma'am, do you consider Senator Alan Peter Cayetano as somehow obstructionist and fake news peddler dahil nga sa sinasabi niyang may Senate of Malacanang na and then may naganap nga pong meeting yung 11 senators daw po sa Malacanang kapulong ang Pangulong Marcos?
0: Ito po ang sabi ng Pangulo. Fake news is flying around. Those into it should cease and desist. Yan po ang malinaw na sinabi ng Pangulo.
8: Wala pong balak na mag-file ng cyber libel case.
0: Wala pong elemento ng cyber libel na nakikita pantungkol dito. It's more on the unlawful utterances, pero bahala na po ang investigating bodies sa mag-imbestiga patungkol po dito.
8: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Cathy Valette, The Manila Times.
2: Yusek, Representative Leila De Lima recently filed a resolution urging the Philippine government to restore daw po yung ating membership sa ICC. She said this will show government's resolve in upholding the rule of law and its commitment in fighting against impunity. What's the President's latest stance on this po?
0: Sa ngayon, wala pa pong makukomento patungkol po dyan. At ang pinakahuli natin na nasagot patungkol po dyan ay hindi pa po. Babalik. Hindi pa po magre-rejoin sa ICC. Yun po yung pinakauli. Pero sa ngayon, patungkol po dyan, ay wala po tayong komento.
1: Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH.
9: Good afternoon, Yusek. May we get the palace's reaction lang po dahil inireklamo ng grupo ng health workers sa mga opisyal ng DOH, sa ombudsman, dahil sa upgraded Switzerland airfare. Ano po masasabi ng Malacanang dito? Dahil tinawag nila itong maling paggamit ng pondo ng pamahalaan.
0: Kung ito po ay naisang pa naman po ang reklamong ito sa Office of the Ombudsman, sila na po ang kailangan magdepensa sa sarili nila. At kung sila naman ay may mga ebidensya na papabor sa kanila, yun ang ipakita nila bilang kanilang depensa.
9: Hindi naman po sinita ng Malacanang si Secretary Herbosa tungkol dito.
0: Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikitang anumapong ebidensya. Siguro ko po kapag ka po nagkaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman, then that's it. Masasagawa na po ng action ng Pangulo.
9: Po, on a related matter lang, Yusek, kinwestiyon rin po at pinaimbestigahan ng ilang mababatas yung pangako daw na $10 million na donasyon ng Pilipinas sa WHO. May bas-bas po ba ito ni Presidente?
0: Ipagpaumanhin nyo sa ngayon. Wala po tayong detalye patungkol dyan.
1: Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net 25.
3: Hi, ma'am. Ma'am, follow up lang yun sa Lindol. Sa meeting kanina, na-establish po ba kung gaano kalawak yung pinsala nung 7.8 sa Mindanao?
0: Opo, nasabi po kanina, pero wala po sa akin ngayon papel, ang pinakadetalye at ang numero. Mamaya ibibigay ko po sa inyo.
3: Ma'am, also
0: marami pong nireport kanina po.
3: Yes, ma'am. Also sa hospitals, lahat po ba operational? Meron po bang na-damage na hindi makapag-function po?
0: Meron pong mga ospital na yung iba ay ayaw pang tuluyan ng mga pasyente, dali iba yung mga cracks, kaya po pinapacheck, pinapamadali po ito ng DOH at sa mga engineers po natin, para structural engineers, para makita po kung yung lawak ng danyos ay safe pa ba na tuluyan o hindi. So pinamamadali po ito agad ng Pangulo.
3: Thank you, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
10: Good afternoon po, Yusek. The World Bank said that nearly 3 in 10 Filipinos are still at risk of falling into poverty. Now, what are the government's priorities po to ensure that poverty reduction continues? And ready po ba ang government to pursue the World Bank's recommendation? They cited few in job creation, stronger social protection, and better public services.
0: Thank Opo, sa issue pong yan, ay minabuti po natin na hingin ang statement ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. So ito po ang sabi niya, and I quote, "The broader context of the newly released World Bank report is to, quote, as follows. Over the past 15 years, the Philippines has become one of the world's fastest growing middle-income economies. Its growth has been broadly pro-poor, averaging 3.5% a year among the top quartile of the middle-income countries. Poverty fell to 15.5% in 2023, or 17.5 million people. Inequality below a Gini coefficient at 40, the high inequality threshold for the first time in 4 decades, and the country is poised to cross the upper middle-income country threshold in the near future." End of quote. Ang mensahe po ni Secretary, the Marcos administration's updated Philippine Development Plan 2023 to 2028 builds upon these gains and recognizes that many Filipino families are vulnerable to falling into poverty, including those arising from employment, health, and climate-related shocks. The government's thrust is to grow the economy while creating high-quality jobs, investing in skills and other productivity-enhancing measures, addressing gaps in social protection systems, and building national and local state capacity toward accessible, resilient public services. Yan po ang tugon ni Secretary Balisacan.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror.
11: Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kay Senator Gatchalian, nakausap na po kaya siya ni President Marcos since naging Senate President po siya?
0: Again po, again?
11: Kung nakausap na ni Pangulo si Senator Gatchalian since naging acting Senate President po siya?
0: Ipagpaumanhin, sorry, hindi ko po natanong kanina. Hindi ko po natanong kanina, ipagpaumanhin po.
11: Okay. On another matter, ma'am, itatanong ko lang rin po kung ano po ang Palas reaction dun sa pag-slowdown ng unemployment rate to 4.7% nung April from 5.8% nung March po.
0: Okay, ganito po ang sabi po, muli hiningi rin po natin ang opinion po rito ni Secretary Balisacan, pati na po ni Secretary Francis Tolentino. Okay, ang total employment ay tumaas po sa 48.89 million in April 2026, kung saan ang services sector ang may malaking parte na 62.3%. So maraming challenges sa ating ekonomiya, pero dahil hindi sumusuko ang mga Pilipino at dahil sa patuloy na interventions ng gobyerno at tulad ng paglilikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghihikayat sa investments, pagbibigay ng mga livelihood sa mga nawawala ng trabaho at yung mga bumalik na mga OFWs, naging maganda po ang resulta, pero hindi po to pababayaan. Kahit medyo nag-increase po ang employment rate, patuloy pa rin po ang ating gobyerno sa paglilikha po ng dekalidad na trabaho at pagbibigay ng mga livelihood projects sa ating mga kababayan. At ayon naman po kay Secretary Francis Tolentino, ang gobyerno po ay gumaganap at nakatuon sa agenda ng trabaho, social protection, at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko, lumilikha ng dekalidad at produktibong trabaho, at pinapalakas po ang kakayahan ng mga manggagawa na maging makipagkompetensya at bumuo ng malinaw na landas mula edukasyon patungo sa hanap buhay, tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan na makapagbigay ng magandang trabaho sa ating mga kababayan.
11: Follow-up na lang, ma'am. Confident po ba yung Marcos administration na masusustain nila yung magandang data po dun sa unemployment sa mga susunod na buwan?
0: Dapat po tayo lagi maging positibo dahil hindi naman po tumitigil ang gobyerno sa pagtatrabaho. Lalo-lalo na po ang Pangulo. Nagtatrabaho po palagi at kinakailangan talaga maibigay ang kakayanin sa ating mga kababayan at taumbayan.
11: Thank you po.
1: Wala ng tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa tanong mula sa regional media.
12: Mula kay King Valerio ng DXTM Jensen, paano po titiyakin ng national government na mabilis na makakarating ang tulong sa mga komunidad na may nasirang kalsada, tulay at iba pang infrastruktura?
0: Kanina po ay nakipag-meeting nga po ang Pangulo para sa briefing patungkol po sa naganap na lindol. At alam po natin na nung unang naganap to, wala pa pong isang oras ay talagang tumugon agad ang mga concerned agency sa utos ng Pangulo dahil kailangan mabilis na pagtulong ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. At mula naman po sa report ng DPWH, agad nagtungo si Secretary Vince Dizon sa Mindanao upang personal na inspeksyonin ang mga infrastruktura na apektuhan ng lindol bilang mabilis na tugon sa utos nga ng Pangulo Marcos Jr. at magsagawa ng on-ground assessment sa lugar. Kabilang sa mga critical infrastructure na pinuntahan ni Secretary ay ang Buayan Bridge na agad pinabuksan matapos ma-report na ligtas itong daanan ng mga motorista at walang structural damage na nakita sa tulay maliban sa uneven pavement at minor settlement ng lupa. So pinapaayos na rin ng kalihim ang mga nakitang sira sa tulay. So marami pa pong napuntahan si Secretary Vince Dizon at ang isa po sa pinakamagandang na i-report nga po maliban po sa pag-a-assess ng mga buildings na maaari na apektan ng lindol ay ang mabilis na pagtugon ng DSWD sa ating mga kababayan dapat ay hindi makaranas ng gutom. Basta po marating ka agad ang mga lugar, maiwasan po yung landslide, kaya po hiningi na po ang utos, hiningi na po ang tulong ng Air Force at ng Coast Guard para po madala agad itong mga ating mga food packs sa mga lugar na hindi maabot kaagad.
1: Wala na po mga katanungan. Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Para magbigay ng dagdag oportunidad sa mga mag-aaral at lingkod bayan, tambalan ng Department of Labor and Employment at pamantasan ng lungsod ng Maynila, kasado na. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang workforce ng bansa, kahapon June 8, ay pinangunahan ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paglagda sa Memorandum of Understanding kasama ang pamunuan ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Layunin na nasabing MOU na patatagin ang Youth Employability Programs ng DOLE sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga estudyante upang makakuha ng internship, practicum at on-the-job training sa ahensya. Hindi lang basta access ang makukuha ng college students, makakapag-uwi rin sila ng mga practical skills at hands-on experience sa loob ng isang government institution. Real-world experience ang nais ibahagi ng DOLE sa mga mag-aaral para hasain pa ang kanilang mga kahusayan sa iba't ibang aspeto ng trabaho. Maliban dito, magkakaroon din ng dagdag na educational opportunities ang mga empleyado ng DOLE sa tulong ng mga academic and technical programs ng PLM. Angkop ito para sa mga empleyado na nais magdagdag ng kaalaman at paunlarin pa ang kanilang sarili. Mas magiging handa ang mga estudyante pagtapos nila sa pag-aaral. Darami pa ang mga mahusay na magdilingkod sa bayan.

At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino, laging handang tumulong sa kapwa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.

0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa inyo matalapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre, hindi na po natin patatagalin pa. Bibigyang daan po muna natin ang isinasagawa pong press briefing mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Maghahatid ng ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
1: Yes, Raquel?
2: Hilingin ng Kongreso or ng Senate in particular to President Ferdinand Marcos Jr.
3: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo, dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So, unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
2: Meaning, Undersecretary, kung nananatili po yung power gridlock in the Senate, hindi po magkakaroon.

0: ba sa gapan ng pamahalaan sa pangailangan ng taong bayan, pero ang paalala pa rin ni Pangulo Marcos, huwag itong ititigil, ipagpatuloy lamang yung ginagawa nilang pagtulong sa mga bituman ng Tindol at gawin anyang motivation sa kanilang pagsisilbi yung mga Pilipino na walang makain at walang matulugan sa oras ng sakuna. Si Pangulong Marcos, nakatakda rin siyang bumisita o personal inspection yung mga ginagawa operasyon, relief operation on sa Mindanao, inaayos lamang anya yung schedule ng Pangulo para dito. At ang pagtitiyak ng Malacanang, kahit yung mga pinakaliblib na lugar na hindi maabot ng mga sasakyan dahil yung mga kanta na hindi pa rin nadaan, yung pagsisiguro ng pamahalaan, gagawa ng paraan ng gobyerno kung kailangan mag-i-relief ng pagkain, gagawin niya ng pamahalaan para mapaabutan ng tulong yung ating mga kababayan na apektado ng dildol. Natanong din sa PT kanina kung magkakaroon ba ng investigasyon o magpapainvestiga ba si Pangulong Marcos, particular doon sa mga building ko dahil sa dami ng gusali sa Mindanao na napinsala ng dildol. At sabi ni sa Pastor kanina, hindi na kailangan pang ipagutas si Pangulong Marcos yan. Alam na ng PTWH at ng ating mga engineer yung dapat nilang gawin. Sa aksal ko yan, hindi na lamang ang yung gobyerno yung pagtugon muna sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So, ibang isa pong panatunong ding isinusulong na special session sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng mga senador. Ang sabi ni Yusef Castro, isinasapinal pa itong special session na ito, yung mga detalye kung sila nang gagawin at kung sino mauuna mag-request, pero ang hinihiling sana muna ng palasyo, mauna muna sana na magkasundo yung mga senador. Ang paalala naman ng palasyo para naman sa taong bayan, itong gagawin nila, hindi naman para sa pansariling interes. Ito naluwanag din kasi ni Yusef Castro na kahit humiling pa mismo si Pangulong Marcos ng special session, kung hindi rin ipapasundo yung mga senador, mababaling wala itong SS ng pagkakaroon ng special session. Natanong rin ang opisyal kung nagkakaroon na ba ng constitutional crisis sa Pilipinas dahil dito sa Senate standoff. Ang sabi ni Mr. Castro, walang constitutional crisis ang bansa kasi maliwanag na itong liderato ng action ni Senator Sherwin Gatchalia bilang Senate President ay binikilala ng palasyo at dapat daw matanggap na ng kabilang panig na hindi na sila pinikilala bilang majority. Sa ibang usaping panay, hindi ng kanya-kanya o medyo sa tila inconsistency ng mga pahayag ng 18 bodyguards sa Senate Theory, maging yung removal ng pangalan ni Senator Loren sa affidavit. Ang sabi ni Sir Castro, basura na itinuturo ng Malacanang ng pahayag niya ng 18 witnesses at yung mga ganitong klase ng statement niya na pabago-bago, hindi ito makakapasa at hindi tatayo sa korte. Sa ibang usapin pa, nakalakay rin sa briefing kanina, yung umanoy potential security threat sa Senado, base ito sa Intel report, sa sabi ni Sir Castro, binavalidate pa yan, pinapaubayan nila sa otoridad, yung pagvalidate ng informasyon na yan. Pero ang sabi ng palasyo sa mga nagtataka na manggulo o yung mga ganitong security threat, hindi daw sila makakaligtas sa kamay ng bata. Sabi niya ito ng rin kanina, kung ikinikonsideran na ba ng Malacanang si Alan Peter Cayetano bilang obstructionist at fitness peddlers. Imigit lamang niya sa Castro, yung unang naging pahayag ni Pangulong Marcos na ang mga nagpapakalat ng ganyang informasyon ay dapat ng tumigil. At ilan pa doon sa mga natalakay sa press briefing kanina ay yung pagbaga ng ano po ang nangyayari sa bansa, 4.7% itong Abril mula sa 5.8% noong March. Ang sabi ni Sir Castro, ayon sa dole ang total employment ng Pilipinas, tumaas yan sa 48.29 million itong April 2026. Ang pinakamalaking ang pagdaw dyan nagmula sa service sector. At ang sabi ni Mr. Castro, kahit maraming hamon na kinaharap ang ekonomiya ng Pilipinas, pero dahil hindi ano sa musiko yung mga Pilipino at maraming interventions na ginagawa ang gobyerno, bilang din dyan ang panggigayat ng investment ng mga sa administration at yung pagbibigay ng livelihood doon sa mga nangangailangan, nagiging magandaan niya yung resulta ng ikuan ng trade sa bansa. At ang pamahalaan hindi ay ipitigil sa paggawa nitong mga hakbang ito para magtuloy-tuloy yung mas maraming trabaho at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. At kumpiyansa ang pamahalaan na natigyan ng positibo ang gobyerno na magpapatuloy itong magandang kudurang ito dahil hindi naman anya kasi pinitigil ang Marcos administration sa pagbibigay ng magandang buhay para sa mga Pilipino. Mm-hmm. Ito muna yung pinakamalang mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Kalbayan, Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Inyo pong napakinggan ang ulat ni Raquel Bayan direktamente mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. No? Marami hong mga nabanggit si Yusek Claire Castro at marami ding mga katanungan mula sa Malacanang Press Corps ang mga ikangain. Kahit nasabihin natin na ang tutok dapat natin ngayon ay tungkol sa lindol, pero talagang hindi po maiaalis na maitanong pa din, no? Yung issue tungkol po dyan sa Senado, no? Lalo na yung special session. Ang mabanggit ko na lamang din na sinasabi nga ni Yusek Claire kanina, no? Ang pinakamahalaga po ay yung mga nasarado na kalsada ay naabot pa din po ng DSWD ang pagkain at tulong na ipagkakaloob sa ating mga kababayan na biktima po ng lindol, dahil po ayon po kay Yusek Claire ay nag-airlift na rin daw po ng ayuda, no, doon po sa mga lugar na hindi naabot ng sasakyan dahil nga po sa mga nasarhan na kalsada. And kumbagay talagang nakatutok dyan ang Pangulo, no? At syempre hindi rin po pwedeng i-announce na ano, na kung kailan ang pagbisita ng Pangulo, dahil for security purposes din naman. But anyway, yan po ang kabuuan ng isinagawang press briefing at tinutukan po ng ating mga kasama dyan po sa Palasyo ng Malacanang sa pangunguna ni Raquel Bayan.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Dito naman po tayo sa supply ng kuryente sa 34 na apektadong bayan na ibalik na po na matapos o naibalik na matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Si Ray Ferrer sa detalye.
1: Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay nang naibalik ng South Cotabato Electric Cooperative 1 ang normal na supply ng kuryente sa mga nasasakupan nito matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Gayunman, nakararanas pa rin ng bahagyang power interruption ang Davao del Sur Electric Cooperative at South Cotabato Electric Cooperative 2. Ayon sa National Electrification Administration, nagpapatuloy ang mga repair at restoration activities sa mga lugar na sakop ng dalawang electric cooperative upang maibalik ang natitirang apektadong linya ng kuryente. Batay sa ulat ng NEA Disaster Risk Reduction and Management Department, na ibalik na ang serbisyo ng kuryente sa 34 sa 35 apektadong munisipalidad, katumbas ng 97.14% energization rate. Sa kabila nito, mahigit 157,000 consumer connections ang nanatiling walang kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Patuloy namang minomonitor ng NEA ang sitwasyon ng tatlong electric cooperative sa apat na lalawigan at tiniyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon upang mapabilis ang ganap na pagpapanumbalik ng serbisyo sa mga natitirang apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Oras natin 2:51 ng hapon. Oy, yung topic po natin sa One Trabaho, no? I-schedule na lamang natin po ulit sa most likely sa susunod na Martes. Pero mahalaga po kasi yung mga naging pronouncement dyan po sa Palasyo ng Malacanang, kaya't binigyang daan din syempre natin 'yan. At lalong-lalo na, no, doon sa mga kababayan ho natin na ikangayan nanais na malaman kung ano na yung latest. So ang latest po ay pinakikilos lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno para nang sa ganun po ay maihatid ang lahat ng tulong na kailangan ng mga na biktima po nitong lindol. Samantala, Senator Joel Villanueva nanawagan sa Department of Labor and Employment na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Si Nimfa Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na makipag-ugnayan agad sa mga apektadong lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga lugar ng trabaho kasunod na rin ng malakas na lindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao. Nagpahayag ng pakikiramay ang Senador sa sakuna, lalo na sa mga nawala ng mahal sa buhay. Ayon kay Villanueva, nakikisa siya sa ganamhati ng mga residente.
2: Yes, Nimfa? Okay, babalikan po natin ang ulat ni Nimfa Asuncion. Muli po nating balikan ang Palasyo ng Malacañang si Raquel Bayan, Pilipinas, kaisa raw po ng buong mundo sa pagkondena sa forced labor. Si Raquel Bayan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kaisa ang Pilipinas ng iba't ibang bansa sa pagkondena ng sapilitang paggawa o forced labor. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kaugnay sa investigasyon ng Estados Unidos hingil sa umani kakulangan ng safeguards ng bansa laban sa mga inaangkat na produktong mayroong kaugnayan sa forced labor. Ayon sa opisyal, handa ang pamahalaan na ilatag ang mga ginagawa ng Pilipinas hingil sa usaping ito. Seryoso anyang tinutugunan ng pamahalaan ang mga isyong binanggit sa ulat ng United States Trade Representative at binigyan diin ng matagal ng paninindigan ng bansa laban sa sapilitang paggawa at ang patuloy na pagpapatupad ng mga batas na nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa. Sa kasalukuyan, sinusuri na anya ng pamahalaan ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga opisyal ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga nararapat na mekanismo upang maipakita ang pagsunod ng bansa sa mga batas paggawa at ang pagkondena nito sa lahat ng anyo ng forced labor.
6: Kilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas, alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa investigation concerning forced labor enforcement. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyang sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At muli rin nating balikan si Nimfa Asuncion. Yes, Nimfa, go ahead. Nimfa.
4: Nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na makipag-ugnayan agad sa mga apektadong lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga lugar ng trabaho kasunod ng malakas lindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao. Habang unti-unti na anya bumabalik sa normal ang operasyon ng mga opisina at industriya sa mga apektadong lugar, ginito Villanueva ang kahalagahan ng inspeksyon sa mga gusali at pasilidad para matiyak na ligtas ang mga ito para sa mga empleyado. Binigyan ng senador na sa ilalim ng Occupational Safety and Health Standards Law na kanyang isinulong, may karapatan ng bawat manggagawa na magkaroon ng ligtas at maayos sa lugar ng paggawa. Ayon ba kay Villanueva, ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga manggagawa at kanilang mga pinagtatrabahuhan ay hindi lang obligasyong nakasaad sa batas, kundi isang mahalagang responsibilidad ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating pong mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio ang ating pong mga nakagapay sina Engineers Orly Lopez, Marvin Toledana, Matet Segovia at syempre ang ating pong mga executive producer sina Isabel Silang at May Vidania. Antabayanan po ninyo si Omar Anthony Aquino para po sa news break. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kawan trabaho.
1: Buwang Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. State of the Nation Address sa sona ng Pangulo sa Hulyo, simple lamang at hindi magarbo ayon sa House Secretary General. Mula Kamara may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Inaabangan ang isang simpleng State of the Nation Address mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 27. Ito ang ibinunyag sa idinaos na unang Interagency Coordination Meeting sa Batasan Complex kaugnay na nakatakdang 5th sona ng Pangulo. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina House Secretary General Shelley Girafil at Senate Secretary Renato Bantog, pati na rin ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa paghahanda para sa sona, kabilang ang mga representante mula sa Malacañang at Philippine National Police. Binigyan din ni Girafil na dahil simpleng sona lamang ang idaraos, wala anyang red carpet, magagandang gown at iba pang marangyang kasuotan na taliwas sa karaniwang nakasanayan sa mga nakaraang sona. Inihahanda na rin ang mga imbitasyon kung saan hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng simpleng Filipiniana dress at barong Tagalog. Tiniyak naman ni Bantog ang buong kooperasyon na SONA ng Senado para sa matagumpay na idaraos na SONA. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Public Works and Highways o DPWH agad inayos ang ilang tulay na nasira kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. May ulat si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinuntahan kaninang umaga ni DPWH Secretary Vince Dison ang ginagawang repair work sa Bukanan Bridge sa Davao City. Sa panayama kay DPWH Secretary Vince Dison, mahigpit na bilin ng Pangulo na kahit hindi epicenter ng lindol ang Davao Region ay ibibigay ang lahat ng tulong na kinakailangan. Nakitaan ng minor damage ang Bukanan Bridge tulad ng nasirang guardrails at semento na agad na mga sinimulang ayusin ng ahensya. Layo ng agad na pagsasaayos ng tulay ay upang hindi matala ang biyahe ng mga motorista at residente sa Davao City kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao.

0: they are.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa Department of Education, na DepEd na mahigit 500 million pesos para sa iba't ibang tulong sa mga paaralan na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasin sarangani. Sa direktiba ni Education Secretary Sunny Angara, naglaan ng 235 million pesos para sa 130 na full equipped learning continuity spaces na may emergency power at wifi connectivity, habang 258 million pesos naman ang inilaan para sa pag-imprenta at mabilis sa paghahatid ng mga preposition the learning packet para sa mga apektadong mag-aaral. Naglaan din ang DepEd ng 7.7 million para sa cleanup at clearing operations sa 267 na apektadong paaralan at 43 million pesos para naman sa minor repairs ng mga nasirang silid aralan. Ayon kay Angara, nananatiling prioridad ng DepEd ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro at mag-aaral habang isinasagawang mga hakbang sa mga naapektuhang komunidad. Batay sa paunang assessment ng DepEd, nasa 1,391 na mga silid-aralan. Sa 267 na mga pampublikong paaralan ang nagtamo ng pinsala, kabilang dyan yung 199 na tuluyang nawasak. Dahil dito, suspendido pa rin ang klase sa 8,208 na mga paaralan, habang 818 naman na ang nakabalik na sa in-person classes. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Bantang ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag, hindi lang tungkol sa Senado, ayon kay Senador Panpilo Lacson. Mula Senado, si Nympha Asuncion sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Hindi lang banta sa seguridad ng Senado ang impormasyong ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag sa mga senador. Ayon kay Senator Ping Lacson, patay sa impormasyon, bagamat sketchy at raw o hilaw pa, ay sinasabing umakyat na hanggang sa batalyon at regional level ang antas ng frustrations o pagkadismaya ng mga nasa armed services sa mga nagaganap na kaguluhan sa Senado at sa iba pang issue. Bukod kasi sa issue ng Senado, dismayado na rin anya ang mga ito sa issue ng flood control, inflation at presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman sinabi ni Lacson na masusing binabantayan ng mga otoridad ang mga development sa crisis sa national level, dulot na rin ng maraming factor, mga external at internal factor. Samantala, sinabi naman ni Senador Vicente Soto III na seryoso ang banta ayon sa kanilang intelligence report. Dahil dito, kailangan niya itong seryosong ikonsidera at paghandaan. Una nang insiniwalat ni Acting Senate President at Senate President Pro Tem Pressure Win Gatchalian na may natanggap silang intelligence information na may banta sa seguridad ng Senado, kaya magpapatupad ng kinakailangang adjustment na sa pagpapatupad ng security measures sa mataas sa kapulungan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga senador at mga Senate employees. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po natin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na abot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Mas pinaganda

0: ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy. Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
1: Makalipas po ang alas 3 ng hapon, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 9, 2026. Sumasa inyo na po ang ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Naka-live po tayo sa 1017 sa inyong mga radyo at live din po tayo sa Radyo Pilipinas, Lucena Facebook page. Katuwang po natin sa ating master control si Ate Utoy Evangelista sa ating pong transmitter site. Kasama po natin dyan si Kuya Egay Dries. Magkakasama po tayo, magkakabalitaan, magkakakwentuhan hanggang bago mag-alas 4 ngayong hapong ito. May mga makakasama rin po tayo sa ating program. Muli po tayong makikipag-ugnayan sa PSA Calabarzon. Pag-uusapan po namin ang 2025 National Demographic and Health Survey results na po ito. At pag-uusapan din po ang pinakabagong updates sa National ID Registration. Makakasama po natin maya-maya lang po si Ginoong Silver Kietchon at si Ma'am Julie Dean Nohay ng PSA 4A. Kung kayo po may katanungan sa ating mga panauhin ngayong hapong ito, pwede nyo pong iwan sa comment section ng ating Facebook Live dahil again, tayo po ay naka-live sa Radyo Pilipinas Lucena. Unahin na po nating pag-usapan ang 2025 National Demographic and Health Survey Results. Nasa kabilang linya po natin para talakayin ito, si Sir Silver Kietchon, Senior Statistical Specialist ng PSA 4A. Sir Silver, magandang hapon po. Welcome po sa Radyo Pilipinas.
2: Magandang hapon po, Ms. Mara, sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Okay. Sir, bago po ang lahat, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting impormasyon kung ano po itong 2025 National Demographic and Health Survey?
2: Opo. Bali, ito pong 2025 National Demographic and Health Survey, siya po ay in partnership ginawa ng PSA. Nagkaroon po ng memorandum ang PSA at yung United Nations Population Fund o yung UNFPA para po sa implementasyon or pagsagawa nga po nitong ating 2025 National Demographic and Health Survey. Bali, ito pong survey na to ay naglalayon po ng makapag-produce ng timely and high quality data na naglalayon po na makatulong sa pagbubuo ng iba't ibang mga programs, policies na nakafocus po sa health and welfare ng Filipino women and children. Bali, ito pong 2025 NDHS din or National Demographic Health Survey para po sa additional info rin, siya po ay designated din ng batas na Executive Order Number 87 Series of 2025 na yun nga po para makapag kuha o makuha tayo ng mga datos na may kinalaman halimbawa sa fertility, family planning, maternal and child health, gender-based violence among others. Kaya yung pong mga fieldman natin dito para po sa kaalaman din po ng ating mga tagapakinig ay mga babae po ang mga kinuhang mga fieldman o interviewer kasi nga may mga tanong po dito na maseselan, kumbaga. Kaya mas maganda na ang mag-interview para hindi po awkward sa ating mga magiging respondents sa ating mga sample household ay mga kababaihan po.
1: Okay, salamat sir sa backgrounder. Isa ito sa mga gusto ko rin na survey, Sir Silver, dahil ito tumutukoy sa kalusugan ng mga nanay at mga bata. Speaking of kalusugan ng mga bata, unahin po natin sa vaccination. Very timely po ito kasi may mga lugar po sa ating bansa na ongoing po ang vaccination para po sa mga bata. Sir Silver, batay po sa datos ng saklaw ng pagbabakuna dito po sa Calabarzon para sa mga batang may edad 12 hanggang 23 months at mga batang may edad 24 hanggang 35 months, ilan pong porsyento ang ganap na nabakunahan nitong mga pangunahing bakuna o tinatawag pong basic antigens?
2: Opo. So, para lang din po sa kaalaman din po ng ating tagapakinig dito sa ating radio interview, pag sinabi po nating basic antigens, tama po ka, ito po yung mga pangkaraniwan or pangunahin na vaccination na dapat ay meron ng ating mga children. So, based po sa datos ng or sa result ng 2025 NDHS, about 8 out of 10 or 81.6% ang fully vaccinated na ng mga pangunahing vaccinations or basic antigens. So, siya po ay bumaba ng 5.8% points from segundo sa naging resulta po nitong 2022 na NDHS. So, ito nga pong NDHS ay every 3 years kinoconduct. So, sa madaling sabi ay bumaba ng 5.8% based dun sa naging 87.4% na resulta ng 2022 NDHS na ngayon nga pong 2025 ay 81.6% or around ang estimate natin dun ay 8 kada 10 bata ang nakaka-receive ng vaccination. Sa kabilang banda naman po, 7 out of 10 or approximately 70% yung nabakunahan according to the national schedule. So, pag sinabi po natin national schedule, for example po ay ito po yung schedule or yung recommended ng ating Department of Health na magkaroon ng vaccination schedule or kung paano ba magkakaroon ng vaccination yung ating children. For example, simula po nung kapanganakan, dapat siya ay meron ng vaccine against Hepa B. After 6 weeks, meron na siyang bakuna against diphtheria, tetanus, pneumonia, for example. And then after 10 weeks, dapat siya ay may second dose na ng Hepa B, 14 weeks, third dose ng Hepa B, and so on. So, yun po yung sinasabi natin na national schedule. So, base naman po sa resulta ng ating 2025 NDHS, yun nga, around 70% or 7 kada 10 bata ang nakaka-receive ng full vaccination according sa national schedule ng ating gobyerno. So, ito po ay mas mataas ng 7.3 percentage points kumpara sa national result o sa buong Pilipinas na 62.2%. Pero kung kumpara po natin sa resulta ng 2022 NDHS, 82.3% noong 2022 ang nabakunahan according sa national schedule dito po sa ating rehiyon. And then, dun po sa mga bata na age 24 to 35 months, so almost, 3 years na. 60% or 6 kada 10 bata ang fully vaccinated according to sa national schedule ng ating gobyerno. So, ito po ay mas mataas kumpara nitong huling conduct ng NDHS noong 2022 na 59.1% ang fully vaccinated according dun sa national schedule ng ating gobyerno.
1: Okay, so mataas pa rin naman, sir, no, yung coverage po natin. Ito, Sir Silver, ano po ang coverage ng bawat particular na bakuna na kabilang po sa mga pangunahing bakuna o basic antigens para po sa mga batang may edad 12 hanggang 23 months dito po sa Calabarzon?
2: Opo. So, yung pong sa coverage naman po ng specific vaccines, for example, yung pong BCG vaccine. So, ito po ay sinerge ko, kumbaga, itong sa BCG, ito po yung Basil Calmette-Guerin vaccine. Na ito po ay ibinibigay lang ng isang beses. So, makikita natin na 97.8% nakareceive ng ganitong klaseng bakuna. 87.1% ang nakareceive ng 3 doses ng DPT. Ito po yung sa diphtheria din, ano? Continuing na kanong klaseng vaccine. And then, 85.4% ang nakareceive ng 3 doses ng polio vaccine. And 97.1% nakareceive nung isang dose ng MMR vaccine. So, ito pong sa MMR vaccine, ito po yung measles, mumps and rubella vaccine na karaniwang ito po ay binibigay ng dalawang beses. So, sa 2025 na estimate po natin for the BCG na vaccine, ito po ay mas mataas naman compared nung 2022 with 94.1%. Pero doon po sa DPT, mas mababa siya. And then doon po sa MMR, nagkaroon tayo ng pagtaas 7.1 percentage points kumpara nitong nakaraan ng 2022.
1: Okay. Same kami nang tinitingnan ni Sir Silver siguro, no? Kasi binuklat ko, sir, habang nagsasalita ka, binuklat ko yung child immunization record nung anak ko. At ito pong mga vaccine na sinasabi ni Sir Silver ay ito yung mga libre sa atin pong mga health center. Kaya po, parang wala namang dahilan akong nakikita, Sir Silver, para hindi magpabakuna yung mga magulang. Kasi pumupunta rin naman sa mga bahay-bahay. Base po ito sa experience ko, pumupunta rin sa mga bahay-bahay yung atin pong mga BHW, mga BNS. Ayan. Natutuwa naman ako, Sir Silver, dahil mataas yung nabakunahan po ng BCG. Ito po yung binibigay pagkaanak pa lang ng baby. Pag po nasa ospital o nasa lying in, binibigay na po agad sa kanya. Ayan. At saka yung MMR natin mataas din, sir. Ayan. Opo. Ito naman. Yes, sir. Kada region po, Sir Silver, alin po ang may pinakamataas at may pinakamababang saklaw naman ng mga pangunahing bakuna o basic antigens?
2: Opo. So, sa pag-uusapan naman natin yung sa by region na cover nitong mga nakareceive ng mga pangunahing bakuna or basic antigens, pinakamataas po na nakareceive sa Ilocos Region, Region 1, mayroon po 95.6% and merong pinakamaba naman na 22.1% sa farm. Ito po yung sa ating Pangsamora, Tuolmus Region, Muslim Mindanao. Pero dito po sa ating Sarihiyo, sa ating Region 4, Ikalabar Zone, around 80% or 8 kada 10 children ang nabakunahan ng basic antigens or 81.6%. So ito po ay, ang ating region ay ikawalo po na merong pinakamaraming mga bata age 12 to 23 months na nakareceive ng full vaccination ng ating mga pangunahing bakuna.
1: Ayan, salamat sir. Mataas pa rin naman yung sa Calabarzon. Ilocos Region ang top. Siguro, sir, nakikita ko dito kasi mas konti ang populasyon ng Ilocos Region kumpara sa Calabarzon. Kaya mas konti din yung target nila. Ayan, opo. Dito naman po sa Calabarzon pa rin, Sir Silver, ano po yung saklaw ng Calabarzon sa National Immunization Schedule para po sa mga batang may edad 12 hanggang 23 months?
2: So, para lang po sa mga additional vaccines under the national schedule po ng ating gobyerno, 96.4% po ang nakareceive ng birth dose ng Hepa B. And then 87.7% naman nakareceive ng 2 doses ng IPB. Ito po yung inactivated polio vaccine based sa akin pong research.
1: Yes po.
2: Kung sa IPB. And then yung naman pong sunod ay yung, meron tayong 83.6% naka-receive ng 3 doses ng PCV.
1: Apo, pneumococcal.
2: Po yung pneumococcal conjugate Apo. Vaccine. Na ito po ay sabi, depende rin kung ang isang bansa ay nakakapagbigay nito. Ano. Pero sa atin naman po ay yung naka-receive ng around 83.6% itong klaseng vaccine na PCV. And then yung estimate natin ay mas waba kumpara nitong 2022 na NDHS for children na naka-receive ng dose ng Hepa B at birth with only 99.3%. Pero mas mataas naman siya kumpara dun sa mga bata na naka-receive ng 3 doses ng PCV at 89%.
1: Ayan, pwede mo bang ibahagi sa amin, Sir Silver, yung vaccination trends dito po sa ating rehiyon?
2: Opo. Pag pinag-usapan naman po natin yung vaccination trends sa Calabarzon, makikita po natin na, yun nga, yung sa simula nitong 2017, ang percentage ng children ng 12 to 23 months na nakareceive ng full vaccination with basic antigens ay tumaas naman po from 76.6% to 87.4% in 2022. Pero nag-decrease siya to 81.6% dun sa huli nating conduct or pagkasagawa ng NDHS noong 2025. Pero sa percentage naman po ng children aged 12 to 23 months na nakareceive ng vaccines according to sa national schedule ng ating gobyerno, bumaba siya from 82.8% nitong 2013 naging 63.1% in 2017 bago siya tumaas sa 82.3% 2022 and bumaba uli ng 269.7% itong 2025 na NHS. And sa panghuli naman po, yung sa percentage naman ng children na hindi naka-receive ng any or kahit anong klaseng vaccination, nag-increase siya gradually or sharply from mas taas, from 0.8% in 2013, mataas ang in-increase niya, to 5.9% itong 2022, and bumaba siya bahagya to 2.2% na lang itong 2025, yung mga hindi nakaka-receive ng any type of vaccination.
1: Okay. Ito pong mga bakunang ito, no, ay nakakatulong para po matiyak na malusog ang mga bata at para matiyak po yung kanilang buhay, no? Kaugnay po niyan, speaking of buhay, Sir Silver, sa loob po ng 10 taon bago isinagawa itong survey na ito, ano po ang neonatal mortality rate? Ano po ang infant mortality rate at under 5 mortality rate dito po sa Calabarzon na lang, sir, sa atin pong rehiyon? Sige, tignan po natin yung pagkakaiba.
2: So, bago ko po sagutin yung mga rates o yung mga percentages na mga nasabing iba't ibang klaseng rates na neonatal. So, bagitin ko po muna or i-define yung neonatal mortality rate.
1: Opo.
2: Siya po yung probability na pwedeng mangyari na mamatay within the first month of life mula nang siya ay isilang yung ating sanggol. And then, yung sa infant mortality rate naman, siya naman po yung probability, yung chance na mamatay or dying in between nung birth mula nang siya ay iluwal hanggang sa first birthday niya. And then, yung under 5 mortality rate, from the word under 5, siya naman yung probability or chance na mamatay in between naman ng birth hanggang sa siya or bago siya mag-celebrate ng kanyang 5th birthday. So, yun po yung mga definition ng mga tatlong rates na yun. And then, pag pinag-usapan naman natin yung mga resulta or yung specific rates ng mga nabanggit na iba't ibang klaseng rates. So, yung neonatal mortality rate, nag-increase siya from 2013 to 2025 at 15. So, 15 na namatay kada 1,000 na ipinapanganak. And then, for infant naman na mortality rate, meron tayong 18 na or 18 deaths kada 1,000 na ipinapanganak. Ito po ay nag-decrease naman from 2022 na nagtala ng 19 or isa lang ang difference ano, na namatay kada 1,000 na ipinapanganak. And then yung panghuli po natin na under 5 mortality rate, so nakapagtala po sa ating rehiyon ng 20 na namamatay kada 1,000 na ipinapanganak for the 2025 na NDHS. So, kumpara na itong 2022, siya naman po ay nag-decrease at 26 deaths noong 2022. So, bumaba nga siya nitong ating 2025 from 26 deaths in 2022, naging 20 na lang na namamatay kada 1,000 na pinapanganak dun sa bagay na under 5 mortality rate. So, yun po ma'am.
1: Ayan, so yun pong under 5 mortality rates ay nag-decrease. Ang infant mortality rate ay nag-decrease po. Itong neonatal mortality rate, Sir Silver, nag-increase. Ayan, ang PSA naman po ay taga-kuha ng ano, no? Taga-analyze ng mga figures. Ayan, nalulungkot ako, ako sir, dapat walang bata po ang namamatay. Ayan. So, ayun. Pero makikita rin po natin na may malaking epekto talaga ang bakuna, ano sir? At tulad ng nasabi ko, dapat walang batang namamatay, lalo na nga po at may mga bakuna na tayo ngayon na itong mga bakunang ito po, ito yung mga ano, yung makakaiwas ang mga bata sa mga sakit, no, na dati ay common na ikinamamatay ng mga bata. Ayan. Sige sir, bago natin i-end po itong ating interview, baka po may mga karagdagan po kayong impormasyon o panawagan galing po sa PSA. Nasa inyo po pagkakataon, sir.
2: Bago po ako magtapos or magpaalam dito sa ating radio interview, muli nagpapasalamat po ang DSA Region 4A sa ngalan po ng aming Regional Director, Ms. Charito C. Armonia. Maraming salamat po ulit sa palagi ang pagkapaon lang ng aming radio interview. So ito po ay monthly na nung ang sinasagawa namin sa Radyo Pilipinas Lucena sa pagkapaon lang din or sa pag-ugnayan kay Ms. Mara Resula na po ng Radyo Pilipinas Lucena. Sana po dun sa ating mga tagapakinig din dun sa mga isasagawang iba't ibang statistical operation, statistical service ng PSA, inihikahit po namin ang inyong pong mga operasyon. So rest assured naman po na itong mga data sa makukuha ay mananatiling confidential, hindi po ito pwedeng ipangkaso sa inyo. Lahat po ng results ay in the form of statistical table, summaries, na kung saan walang lalabas na pangalan ng individual, pangalan ng mga regimento or businesses. So yun naman po ay for statistical purposes lang na ang karaniwang gamit nga po nito ay para sa pagbuo ng iba't ibang mga programa at polisiya ng ating gobyerno para nga po sa kagaya ng nabanggit natin sa resulta ng ating NDHS para sa ikabubuti or welfare ng ating mga sambayanan. Okay. Muli, maraming salamat sa inyo.
1: Sir Silver, maraming salamat po. Hanggang sa kasunod pong buwan sa ating interview. Okay, mga kaibigan, nakasama po natin si Sir Silver ng PSA. Pinag-usapan po namin ang 2025 National Demographic and Health Survey. Sa atin pong pagpapatuloy, makakasama naman po natin si Ma'am Julie Dinohay ng PSA 4A pa rin. Ayan, update po tayo, no? Update tungkol sa National ID registration. Magbabalik po tayo sa Pinoy Kultura makalipas lang po ang ilang paalala.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
4: Nakagat ako ng aso, inay.
3: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
4: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
3: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
4: Ano na po ang gagawin natin, inay?
5: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Kasama naman po natin para po sa second part ng ating program, si Ma'am Julie Dean Nohay. Siya po ay Registration Officer 3 mula po sa PSA 4A. Pag-uusapan po naman namin ang National ID Registration. Ano na nga ba no, ang update sa atin pong National ID Registration? Ma'am G, magandang hapon po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Miss Mara, ako po ba ay maayos ang aking audio? Ang dating po sa inyo?
9: Yes, ma'am. Opo. Maganda po ang... Okay ate ang audio ni ma'am. Ayan, sige po. Ma'am G, kumusta po kayo? Kumusta po ang PSA 4A? Ngayon na lang ulit tayo, ma'am, nagkasama sa program.
10: Oo nga po, ma'am. Medyo parang natagalan akong mag-guest po dito po sa inyong radio program. Mabuti naman po ako. Kayo din po. Kamusta po kayo? Sinusubaybayan ko po kayo ni Alab sa Facebook.
9: Opo, salamat Ma'am G. Ayan. Ma'am G, eto na. Kumustahin kita. Ilan na po ang matagumpay na nairehistro po sa National ID?
10: As of January 31, 2026 po, masaya po namin ibinabalita na umabot na po sa 91 million, ito po ay national na data, na mga Pilipino ang matagumpay ng narehistro at naberifika sa national ID system. Ibig sabihin po noon, sila yung mga nagpa-register na unique o walang kapareha ng mga individual na naparehistro po sa national ID. And pagdating naman po sa Calabarzon, ito naman po ay preliminary, hindi pa po, kumbaga hindi pa siya malinis na datos. Nasa mahigit 14 million na po ang narehistro naman as of May 31, 2026.
9: Okay. Ayan ma'am, etong eGov PH app, sikat na sikat ito ngayon at maganda naman talaga yung application. Ma'am, ilan na po ba ang digital national ID na pwedeng ma-access natin via eGov PH app?
10: As of January 31, 2026, kung meron tayong 91 million na narehistro, 89.9 million naman po ang meron ng record sa eGov app. Yung kumbaga yung kanilang digital national ID ay pwede pong ma-access doon.
9: Mm-mm. Ma'am, ano ba ang pinagkaiba ng ano ng digital national ID sa ID na na-distribute na po at sa papel na ID na ipinadala po dati?
10: Sa validity at functionality, walang pinagkaiba ang digital national ID sa national ID card, yung pong nasa PVC card, at saka po doon sa paper format. Ang mga ito po ay parehas na magagamit sa kahit na anong transaksyon na nangangailangan ng valid proof of identity. Sa pagkakaroon ng ibang formats ng national ID, may option ng mga registered persons sa format na gagamitin na pinaka-convenient po para sa kanila. Parehong makukuha ng libre ang National ID in paper format at digital National ID na maa-access din po ng libre via the eGovPH app.
9: Mm. At paano ma mag-download ng digital National ID? At ito po ba, ma'am, ay tatanggapin sa mga transaksyon tulad po ng aktual na National ID?
10: Dapat po siyang tanggapin. Opo, tatanggapin po. At ang digital National ID ay tinatanggap sa anumang, katulad nga po ng na-mention ko, tinatanggap siya sa anumang transaksyon na nangangailangan ng valid proof of identity at ng edad. At kung tinatanong po kung paano to para ma-access, dapat po munang mag-download ng eGovPH app sa kanila pong cellphone or laptop o device na merong internet connection. I-download ang eGovPH app po doon and then sundin lang ang mga instruction o prompt sa pag-access ng digital national ID. Maaari din pong magtungo ang mga registered persons sa amin pong mga national ID registration centers at civil registry outlets upang sila ay mabigyan ng assistance sa pag-access ng digital national ID sa eGovPH app. Pinapaalala po namin na hindi kailangang i-print ang digital national ID at maaari na agad itong gamitin o ipresinta sa mga transaksyon mula sa cellphone o device.
9: Okay. Ma'am G, may deadline ba ang pagpaparehistro para po sa national ID?
10: Wala po itong deadline. Pero, bagamat wala siyang deadline, ang pagpaparehistro sa national ID, hinihikayat po namin ang lahat na magparehistro na agad upang makuha ang mga benepisyo ng pagiging national ID registered. Welcome po ang mga walk-ins sa registration centers para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapagpa-register sa national ID. Dalhin lang ang supporting documents pagpunta sa registration center sa inyong lugar at ang mga listahan po ng national ID registration centers at accepted na supporting documents, ito po ay makikita sa aming website, yun pong philsys.gov.ph, and nanatiling libre o at walang bayad ang pagpaparehistro sa national ID.
9: Okay. Ma'am G, ito po ay tanong ko rin, no? Para po sa mga may correction, tulad po ng address, ng pangalan at kung ano pa sa kanilang national ID, paano po ba ito itatama? Katulad ko, ma'am, nabigyan po ako ng national ID no ako po ay single pa, pero ngayon naman po ako ay married na. So iba na rin yung aking apelyido. Paano po ba magpapa-correct, ma'am? Magpapa-update?
10: Pwede pong magpa-update ng demographic information sa mga Philippine National ID Registration Centers. Ang updating service ay, hindi na siya pilot, buong bansa na po siyang ginagawa at sinasagawa po ito sa mga fixed registration centers na located po sa mga PSA offices. Dito po sa ating rehiyon, meron pong mga fixed registration centers na matatagpuan po, katulad po dito sa Lipa, sa amin pong tanggapan po dito sa, na naririto po sa Fiesta World Mall sa Lipa City. Meron din po sa Batangas City, nakasama po din ng PSA office, nandoon po naman siya sa Kaido Commercial Center. Sa Laguna po, siya po ay kasama ng aming tanggapan na nasa San Pablo City. Sa Quezon po ay nasa Pacific Mall. Kasama din po siya ng PSA office namin doon sa 13, sa Cavite, nasa 13 Martires, yung pong fixed registration center namin, kasama din po ng PSA office. And then sa Rizal po, kasama din po siya ng PSA office na naroroon po sa Antipolo City. And yung mga kailangan dokumento po sa pagpapa-update ng demographic information sa national ID, ay batay po sa kung ano po yung ipapa-update na detalye. Kumbaga kaparehas po ni Ma'am Mara na dati pong single tapos ngayon po ay married, dahil siya po ay taga Quezon, pupunta lamang po siya sa amin pong fixed registration center na nasa PSA office po sa Pacific Mall. Ang dadalhin po niyang kopya ay yung pong original copy po ng kanyang marriage certificate. At kung siya po ay na-issuehan na ng national ID card, dadalahin din po niya iyon. So, isa po yun sa pwede po na requirement para po sa single to married. So, yung mga other requirements po, matatagpuan po ninyo sa kung ano nga po yung kung anong klase yung inyo pong mga ipapakorrect or ipapa-update sa demographic information dun po sa aming website. Medyo mahaba po yung ano eh, yung mga requirements ni Mara, pero nandoon po yung detalyado na mga dokumento sa philsys.gov.ph.
9: Mm-mm. Basta ma'am, kapag po magpapa-update ng information sa national ID, hindi na po kailangan magparehistro ulit, ma'am, di ba?
10: Di po, hindi po. Huwag po natin yung gagawin kasi magkakagulo ang record ninyo po kay National ID Registry. So, ang kailangan lamang ay pumunta sa aming mga fixed registration center para po doon gawin ang updating. Dapat po ding personal na magpunta kung sino po yung magpapa-update kasi may gagawin po na parang ang tamang pagkaka-recall ko is magkakaroon ulit ng iris scan.
9: Mm-mm.
10: Kasi kailangan talagang ma-identify na ikaw yon.
9: Opo. Ayan. Okay. Ma'am G, eto may mga nakikita ko sa Facebook. May mga scammers na nagkukunwari na mag-aalok daw ng mga serbisyo ng national ID para makakuha halimbawa ng personal na impormasyon sa minsan sa pamamagitan po ng text, ng social media tulad nga po ng Facebook at mga messaging app tulad po ng WhatsApp o ng Telegram. Ano po ang naging action dito, ma'am, ng PSA? At ano po yung inyong paalala sa publiko para maiwasan po mabiktima ng mga scammer na ganito?
10: Pariin po namin kinukondina ang mga individual o grupo na nasa likod ng mga ganitong scam. Ang PSA po ay naglabas ng public advisory bilang babalabas sa mga individual o grupo na nasa likod ng mga phishing scam kung saan ginagamit ang National ID o ang PSA upang makuha ang personal na impormasyon ng mga nakapag-register na. Ang mga ganito pong aktibidad ay hindi otorisado ng PSA, kaya huwag po kayong maniniwala doon. Nais namin bigyan din na ang mga National ID services ay maaari lamang makuha mula sa National ID Registration Centers at hindi ipinoproseso online sa pamagitan ng email o video call. Usong-uso to, Ms. Mara. Marami akong natatanggap na mga information regarding this. Nagbibigay pa sila ng Zoom link. So, pinapaalalahanan ang publiko na iwasan ang pagbibigay ng kanilang personal na impormasyon o pag-click ng mga link na ipinapadala sa ganitong mga scam. Ang PSA ay nakikipag-ugnayan po kami sa PNP or sa Philippine National Police para maparusahan ng mga individual o grupo sa likod ng mga ganitong scam. Hinihikayat namin ang publiko na i-report sa aming mga channels o sa PNP Anti-Cybercrime Group ang mga ganitong scam. So, sa PSA po, pwede nyo po siyang, ano yung mga channels ng PSA. So, sa Facebook po, we have the PSA Philsys Official. And then, pwede din po kayong magpadala sa email, info@philsys.gov.ph. And pwede din po kayong tumawag sa hotline 1388. So, maaaring basahin po ang mga public advisory tungkol dito sa official website ng National ID. Ang philsys.gov.ph/categories/public advisories.
9: Okay, ayan.
10: Yung hotline 1388, may bayad dyan.
9: Hotline 1388. Ayan, salamat Ma'am G. Oo. Ma'am, may mga nababasa pa rin ako ngayon. Wala pa raw yung kanilang national ID. Yung kanila pong polycarbonate, ma'am, na national ID card. Kumusta na po, ma'am, itong printing ng ating ID cards?
10: Pagdating po sa printing, kasalukuyan po na isinasaayos po ng PSA ang muling pag-iimprenta po ng National ID. Ang tabayanan po ang anunsyo ng PSA sa aming website o Facebook page once po na mag-resume po ang printing. Huwag pong mag-alala ang lahat. Lahat po ng Pilipino na narehistro sa National ID, may nakalaan pong National ID card para po sa ating lahat.
9: Okay. Ma'am, pwede bang makakuha pa rin ng ID card kahit na raw po may National ID in paper form na or digital National ID via eGov app?
10: Yes, ma'am. Makakakuha pa rin po.
9: Okay. At ma'am, pwede bang iprint ang digital National ID sa plastic card?
10: Hindi po, ma'am.
9: Ang kulit na itong tanong na to. Opo.
10: Nagpala PSA ng public advisory tungkol dito upang paalalahanan ng publiko na ang pag-print ng digital national ID sa polyvinyl chloride or yung PVC card o plastic card ay hindi pinapayagan ng PSA. Ang digital national ID po ay na ipinrin sa cards ay hindi rin tatanggapin sa mga transaksyon. Kumbaga, kaya nga po siya digital. So, ang intention niya is gamitin mobile. Dapat digital. Ganun yung paggamit. So, pag ipipresenta mo siya as your valid ID, dapat yung cellphone mo yung ipapakita.
9: Mm-hmm. Apo.
10: So, apo. Tanging ang PSA lang po ang otorisadong mag-issue at mag-print ng national ID. Ang hindi otorisadong paggawa o pag-issue ng national ID ay labag sa RA 11055. Meron po itong, kumbaga sa batas, may nakalagay doon po pag na-violate mo siya, pwede po tayong makasuhan o makulong. Ang digital national ID ay ginawa upang makapagbigay din po ng secure digital format para sa mas convenient na pagdala ng valid proof of identification sa pamagitan ng pag-access nga po nito sa mobile device ng registered person.
9: Okay, ayan. Huwag po kayo mag-print basta. Hintayin niyo po yung ID card galing sa PSA. Ayan. Ma'am, ito common question. Bagamat paulit-ulit, tanong na makukulit, tatanggapin pa rin daw po ba kahit anong format ng national ID sa mga transaksyon?
10: Ano mang pong format ng national ID, ito man po ay mga card, mapapel, o maging digital. Ito po ay tinatanggap at pwedeng ipresenta bilang valid proof of identity sa mga transaksyon. Binibigyan din ng PSA na hindi kailangang i-print ang digital national ID paulit-ulit sa PVC o plastic cards bilang ito ay magiging invalid at hindi tatanggapin sa anumang transaksyon na paggagamitan po ninyo. Para sa mga registered persons na nais ng printed version ng kanilang national ID, pwedeng mag-request ng national ID in paper format mula sa mga national ID registration centers ng libre o walang bayad.
9: Okay. Ma'am, gaano na ba kalawak ang paggamit po ng national ID sa iba't ibang transaksyon?
10: Ma'am, ito. Ito yung datos na meron akong nakuha is September 2025 pa. Pero alam sa pagkakaalam ko, mas mataas na dito po yung numero. Nakapagtala na po ang PSA ng mahigit 50 milyong authentication mula sa mga national ID integrated systems ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, local government units at private entities tulad ng financial institutions. Kami po, Ms. Mara, ay hindi ko alam kung in do sa mga dati kong radio guesting sa inyo kung na-discuss na natin yung national ID authentication service na ino-offer po namin sa mga relying parties. Ito po yung, dito sa pamagitan po noon, doon po namin nakukuha po itong datos na ito kung gano'n na po sila karami. So, ibig sabihin, malawak na po. Marami na ang gumagamit ng ating national ID sa bilang valid proof of identity. So, at kami po sa PSA, inaasahan pa namin ang pagdami nito habang patuloy na dumadami ang government agencies at private institutions na integrated na sa National ID Authentication Services. Actually, proud po pong sinasabi na for the first time, meron na tayo, sa wakas, meron na tayong isang local government unit na nag-integrate na po dito po sa National ID Authentication Service. And then, ina-launch po siya this coming June 22, ang Tayabas po, LGU of Tayabas, yung kanilang Tayabasan Digital System, ay i-integrate niya. Kung familiar kayo doon sa kay Dico Soto po na Pasig Pass, naka-integrate po yun sa National ID. So, sa pamamagitan po noon, kumbaga, natitiyak nila na tama at nakakaabot talaga doon sa mga tunay na taga-lugar o kung yung sa Pasig Pass, alam nila na talagang taga-Pasig yung binibigyan ng servisyo. So sa pamagitan po nitong NIDA sa pag-integrate po ng sino mang relying party, especially the government, lahat ng nagre-require ng valid proof of identity, isa po itong magandang tool para po malaman natin na yung inyong katransaksyon ay siya po talaga yung inyong kausap. And without having the physical card or the paper format or the digital version, basta alam mo sa sarili mo na successful ang ang registration mo with the national ID, pumunta ka sa isang local government unit or kahit even kay PSA, kukuha ka ng document kay PSA tapos nakalimutan mo na magdala ng valid ID and you are national ID registered. Meron na po tayo na mga PSA as CRS outlets yung kuha na mga birth certificates ng civil registry documents. Do dito sa Calabarzon, hindi pa po tayo totally implementing the National ID Authentication Service, yung mismong system. But there are other CRS outlets ng PSA. Kahit ang gusto ko lang po sabihin, kahit hindi mo dala yung National ID, pero alam mo sa sarili mo na you are successfully registered in the National ID system, sasabihin mo lang po sa kanila yon, sasabihin mo lang yung pangalan mo, buong pangalan, your first name, your middle name, your last name plus your birthday, tapos magkakaroon lang ng biometric scanning just like the facial scanning. Pwede po nilang malaman na ikaw talaga yung taong katransaksyon nila. Ganun po yung kagandahan ng NIDAS.
9: Opo.
10: National ID Authentication Service.
9: Oh, nakakatuwa naman, ma'am, ang Tayabas LGU, first in Quezon na nag-integrate sa ating eGovPH.
10: First in Calabarzon.
9: Wow, very good po, yes. ang Tayabas City LGU. Ayan, ma'am, na Opo. Ma'am Jean, nabanggit mo na ngayon po malawak na yung paggamit natin ng National ID. I remember nung ako po ay pumunta sa Bagong Pilipinas Servicio Hub dito po sa San Juan City, yung Presidential Action Center. Doon lumalapit kapag po manghihingi ng tulong. Nung pinanghingi ko ng tulong, ma'am, si Alab, hinanap sa akin ang National ID. Nilapagan ko ng BIR ID, ng PhilHealth. Sabi, ma'am, may National ID ka kasi yun pong pagpapa-schedule sa Bagong Pilipinas Servicio Hub via eGov app. At kung may national ID ka, pwede mong i-scan na lang yung QR code at andun na. Diba, ma'am? Ang bilis lang. Ayun. So, yan po yung kahalagahan ng national ID. Talagang nagamit ko, ma'am, nung humihingin ako ng tulong kung saan-saan sa DSWD, ganyan din. National ID talaga. Opo. Buti na lang, ma'am, at maagang dumating yung aking national ID. Ayan. Ma'am, pahabol na tanong. May mga hindi pa rin ba tumatanggap ngayon? May mga report pa po ba kayo natatanggap na hindi po tinatanggap ang national ID? At ano po ang pwede namin gawin kung sakaling ganyan yung maranasan ng ating mga kababayan?
10: Meron pa rin naman po kaming natatanggap. Hindi po natin maaalis eh. Kasi nga hindi pa naman po talaga lahat nag-implement ng acceptance. Kahit na meron pong tawag dito, meron ng instruction or guidelines or policy or instruction ng government na yun po ang dapat i-accept. So para sa anumang insidente ng non-acceptance o hindi pagtanggap sa national ID at ibang formats nito, hinihikayat kami ng publiko na i-report ito sa aming official channels. Yung nga po mga nabanggit ko kanina, yung Facebook, PSA Philsys Official, sa amin pong email, info@philsys.gov.ph, and then dun po sa hotline naman, 388. Isama ang mga sumusunod na detalye sa inyong report, petsa ng transaksyon, pangalan ng establishment, klase o nature ng transaksyon, at dahilan na ibinigay ng establishment sa hindi pagtanggap ng national ID sa transaksyon.
9: Ayan, opo. Ma'am G, marami pong salamat dito sa mga impormasyon, mga update tungkol sa ating national ID. Ma'am, baka po may mga karagdagan kayong panawagan, hindi ko po na itanong, nasaan niyo po magkakataon, ma'am, para po banggitin sa atin pong mga nanonood, mga nakikinig.
10: Ayun po, sabi nga po kanina, hindi naman nga po, kahit din sa batas, hindi naman talaga siya mandatory yung registration. But still, hinihikayat namin ang publiko na magparehistro po sa National ID para po ma-experience po ninyo ang benepisyo pong dala nito. So, ayun po, and nagpapasalamat po ako, kami ang PSA, sa Radyo Pilipinas, kay Ms. Mara, sa lagi pong pag-entertain sa aming request pag po halimbawa meron po kaming gustong ibahagi sa publiko. Marami po salamat.
9: Opo, ma'am, welcome po kayo palagi sa amin ng PSA 4A. Ang PSA kasi nga po pumupunta dito ng personal. Sabi ko kung malapit lang kayo, yung opisina nyo, baka nandito rin kayo palagi. Opo, dito lang kasi sila, ma'am, sa Pacific Mall. Ayan. Ma'am G, marami pong salamat sa oras ngayong hapon. Ingat po kayo. Hanggang sa kasunod po nating interview.
10: Okay, thank you po.
9: Muli po mga kaibigan, si Ma'am Julie Dinohay, Registration Officer 3 mula po sa PSA 4A. Ang pinag-usapan po namin ay National ID Updates. Okay, bago po tayo magpaalam sa ating program, dalawang report. Unahin na po muna natin itong ulat ni Pilipinas Patrol Number 5, May Formaran.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Sa detalye ng report, Ate May.
12: Ipinamahagi ng sabay-sabay ang mga binhing palay mula sa Philippine Rice and Financial Assistance sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks of PAF sa Bayan ng Real, Infanta at General Nacar sa Quezon. Ayon sa pabatidang tanggapan ni Congressman Mark Inverga, nasa 1,400 na magsasaka ng palay at mais ang napagkalooban ng mga binhi. Nasa 1,880 naman na magsasaka ang nabiyayaan ng binhi sa Bayan ng Infanta, habang nasa 125 na magsasaka sa Real Quezon. Nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Congressman Inverga at Infanta Mayor L.A. Ruanto dahil hindi nito nakakaligtaan na isama ang kanilang mga magsasaka. Samantala, nauna nang nabigyan ng mga libreng binhi ang mga magsasaka sa Patnanungan, Quezon. Tumanggap din ang mga ito ng alagaing baboy, manok, feeds at gamot sa ilalim naman ng programang Special Area for Agricultural Development. Gayun din ang libreng binhi ng palay at tulong pinansyal, libreng binhi ng gulay, abono at gamit para sa Gulayan sa Bayan Project at mga gamit pangisdaan mula naman sa BFAR. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Tanggap po tayo ng isa pang report, mula naman po ito kay Pilipinas Patrol Number 8, Joshua Suarez.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Sa detalye ng report, Josh.
13: Nagpapatuloy ang DOH Center for Health Development Calabarzon sa pagpapalakas ng kampanya nito laban sa tigdas at rubella sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Phase 2 ng Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA sa ilang mga lugar sa Rizal. Ayon sa opisyal na pabatid ng DOH CHD4A, nagsagawa ang kagawaran ng house-to-house information drive sa pangunguna ng Health Promotion Communications and Management Unit, katuwang ang mga barangay health worker, mga miyembro ng Sangguniang Barangay Homeowners Association at mga nurse para hikayatin ang mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ng kanilang mga anak laban sa tigdas at rubella. Nilibot ng health workers at volunteer teams sa mga komunidad sa Barangay Kupang at Barangay Mayamot sa Antipolo City, gayon din ang Barangay San Isidro at Barangay San Andres sa Cainta. Layunin na aktibidad na maabot ang mga batang edad 6 hanggang 59 na buwang gulang at mahikayat ang kanilang mga magulang na dalhin sila sa mga tinakdang vaccination sites para maproteksyonan sa vaccine preventable diseases. Para sa Bagong Pilipinas, Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanio Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena 10:17 AM.

0: Alaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
3: Welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron rin tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo.
4: Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na itumatagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas maganda ang kita ng ating mga farmer.
5: Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin.
6: Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka.
7: Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe.
8: Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna.
9: Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo bumigay.
10: Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nagbigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin.
11: Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka.
12: Lahat ng kailangan namin nandito na we don't have to go to other places.
13: Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking serbisyo na tulungan sila.
7: May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1.5 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week.
14: Be law enforcers, you will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone.
15: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga

0: Piling hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At sa ating technical side, master control katuwang natin si Ate Otoy Evangelista. At sa ating transmitter side, si Kuya Ege Driz po ang ating makakapartner. Ayan. Mga kaibigan, kahapon, dinig po ng 7.8 magnitude na lindol ang coastal waters ng Sarangani Province dyan sa may General Santos sa Mindanao po. At alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay nakikipagtulungan na po kaagad ang ating national government, ang national government agencies sa mga dapat nilang matulungan o tulungan dyan po sa area na yan. In fact, ang DOH po ay nakipag-ugnayan kaagad sa Sarangani Provincial Hospital at iba pang local government agencies sa Sarangani Province para po makapagbigay ng kaukulang tulong sa ating mga kababayan. Narito po ang update.
1: Kanina talagang we are very very happy because kanina talagang struggling kami at the time na nag-earthquake, no? So with this support and with you sir here, it really boosts our talagang kami talagang traumatic talaga sa amin, no, just to evacuate 126 patients and then to attend to the patients na dumating hatid ng mga rescue. And now at least we have given this light na given us the time, no, yung time frame na makabalik kami kaagad, even kahit dito lang sa baba, that was very important to us kasi look at the weather, ulan, init, no, so talagang struggling and we have cases of critical care patients here. So we are very, very happy, sir, na talagang nandito rin ang national na tumulong sa amin.
2: Actually, I can commend yung hospital, yung Sarangani Provincial, kasi nga mukhang nagdi-disaster exercise sila.
1: Oh,
2: at mukhang nagamit nila. Kasi usually ganyan yan, pag nag-earthquake, saan kayo pupunta, paano yung setup. So mukhang nag-rehearsal sila before kasi ang bilis nila na setup. Kaninang umaga lang yung earthquake, 7:30.
1: In an hour po, sir,
2: in an hour na setup na evacuate lahat ng pasyente. So that's actually commendable, Doctora. And then ngayon, ang goal natin, kaya assess ng DPWH kasi kanina may nag-assess pero hindi sila ang mga structural engineer. So ayaw pa papasokin pa yung iba. So ngayon ang goal namin, mapapasok yung critically ill, may dalawang premature, tapos yung mga nasa ICU, maipasok namin kahit sa lobby ng mga buildings na ma-assess na structurally sound. And of course, para makampiyansahan ang mga pasyente na mas safe sila doon. Kasi pag umulan dito, natatakot ako sa mga electrical ni ma'am. Eh. Baka mag-short pa to, mabasa or something. And madamage yung mga equipment with the rain. So, very important, mag-overnight, in a couple of hours, they can assess structural integrity. Tapos yung mga bagsak-bagsak lang sa dingding, non-structural, pwede na maibalik yan. So yun ang goal dito ngayon, no? Assess yung building and then bring in the most critical. Tapos ang instruction ko kay Doktora, pauwi na yung mga pwede nang pauwiin para ma-lessen yung ano. Tapos hold muna lahat ng elective. Pero si Doktora sabi, maraming emergency. Ilan ang nasa cesarean section? Dalawa?
1: We have two. One, sir. So, and then, mga na-normal na po namin, yung mga twin pregnancy na pumuna, na dinala dito, na naiwan pa yung mga yung isang baby. So, we're able to cater naman all our pregnant women.
2: So, nandito ang Department of Health to assist you, no? Manghingi lang kayo ng tulong. Pag may kailangan ka, magsabi ka lang sa DOH. Thank you.
1: Thank you
2: for your job.
1: Thank you.
2: Tulog ka, magpahinga ka.
0: Muli, yan po ang tinig mga kaibigan ni DOH Secretary Ted Herbosa at ni Dr. Aileen Marcilla Brion, ang Chief of Hospital po ng Sarangani Provincial Hospital. Nakakatuwa, no, na sa kabila po nung hinaharap po nila na trahedya, yung earthquake ng lindol, ay prepared at handa at ready, no? Alam nila yung gagawin kagad si sina Doktora Aileen at nakapag-set up kagad sila ng medical wards, ng gagawin nila for rehabilitation, yung mga pasyenteng kailangan, even yung mga nanganak na accommodate nila, cesarean and normal. And ang DOH po ay nasa Sarangani mismo, no? Sila Dr. Ted Herbosa, para masiguro pong matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan at lahat ho ng kanilang kakailangan ng medical attention ay maibibigay ng kagawaran ng kalusugan. Samantala mga kaibigan, mula naman po sa DOST FIVOX, narito po ang mga panganib ng lindol. Mahalagang malaman natin yung earthquake hazards, no? At ano ba yung mga dapat nating gawin kapag sakaling yumanig ang lupa.

0: dito naman sa Maykuyapana, sa Maykulay, yung kalsada po doon, parang bumitak siya, maluwang po yung bitak niya, siguro nasa isang metro. Then yung isang parte niya ay mababa, yung isang parte niya mataas. Tapos may bahay pong malaki doon na may bakod. Yung bakod na yung ay tinamaan din po talaga. Nag-ano siya, parang pag ganun-ganun na rin yung naging itsura ng bakod. Tapos yung malaking bahay po na yun, talaga nagbitak din siya ng kulang isang metro po siguro yung bitak doon sa loob ng bahay.
1: May dumagul doon na malalim. Pagkatapos, nauga yung bahay. Na mayroong mga paggalaw na minsan, dahan-dahan, saka may mga bigla na malalakas. Iba po yung galaw kasi nung kanil, galaw ng duyan, kaysa galaw ng mundo. Iba yung, ang mundo pagka gumalaw, nalulula ako nung mga time na yan. Hindi katulad ng duyan, normal lang.
2: Nagkabitak-bitak na ako yung lupa eh. Doon ho sa amin eh, nagpuslitan yung mga maitim na putik eh. Sa lote namin eh. Parang nagpuslitan yung mga putik na maitim eh. Mababa lang din ho, mga 3 meter lang taas. Mga 3 meters lang taas. Parang amay putik, parang kon. Amay parang to, kanal yung mabango.
0: Tingin ko sa bundok gumuguho. Doon sa parte ng San Luis, sa may parte ng sityo di Tinamnan, sa may Dikabilan. Kaya talagang na ano siya, pakita mo na muti siya, hindi yung katulad still na may puno-punong konti. Talaga may mga ano siya, mga batong natipak. Kasi yung area na yan, puro bundok ng mga batuhan.
3: Una nga po, nung humagok ng malakas, bumaba yung tubig. Natuwa-tuwa kami at na lumuwang na yung nahibasanay. Ay di, bilis po naming manguha ng mamulat ng mga isda. Maya-maya, paghagok ulit, bigla nang lumalim po yung tubig, lampas tao na. Ay di, unahan na po kami tumabi. E yung mga ilaw na ako, simbuhan po yung ilaw ko nun eh. Wala na, tinapong ko na. Takot. Tapos nung pagdating namin sa tabi, humagok ulit, parang hinigop ulit yung tubig. Tapos maya-maya, ayun dyan na naman.
4: Dahil kita kong ano, mismong yung aming daan papunta doon sa trabaho, sa Lampan, ay pasurong sulong ang tubig hanggang yun na nga, may mga namatay din na isda.
5: Para pong kumukula ang tubig. Parang po, habang lumilindol, yung tubig po talagang parang kumukulo.
6: Knowledge is crucial for geologic disaster preparedness. The Dana source books provide clear, local language descriptions of earthquake and volcanic hazards. By understanding these hazards through the lived experiences of survivors, you are taking a vital step towards disaster resilience. Use the Dana source books and additional resources to enhance your geologic disaster preparedness. Let's come together to build a safer, more informed community. Your awareness and action make a difference.

All in all, mga kaibigan, napakalaking panganib po ang dala ng mga lindol, mga pagyanig ng lupa. Dahil bukod doon sa seismic tremors, no, ay yan po ay nagdudulot din ng matataas na alon na kung tawagin naman ay tsunami. At pinagkaiba din po sa mga bagyo, pagputok ng bulkan, ito po ay biglaan. At yung mga lindol ho kasi wala yung ano, walang sintomas, wala ho yung senyales, walang signos. At though kung naniniwala kayo sa superstitious beliefs, no, ang Japan po ay meron silang paniniwala na kapag may mga oarfish, yung mga mahahaba at malalaking mga isda na pumapa, kumbaga ay nagpapakita, at meron din mga nawawash ashore kung tawagin, no, ay ibig sabihin meron pong pagyanig na magaganap, kasi yung superstitious belief na yon is grounded on science din naman, kasi yung mga oarfish po ay naninirahan sa mga pinakamalalim na bahagi ng karagatan, at sila po yung unang nakararamdam kapag merong mga pagyanig o napipintong paggalaw noong tinatawag naman nating tectonic plates. Yan ho kasi yung nagiging cause ng earthquake, no, yung paggalaw ng tectonic plates ng ating mundo. Yan po yung sa may parting crust ng ating daigdig. So ibig sabihin, pag gumalaw yan, magkakaroon po ng pagyanig, and in that way, no, ay nagkakaroon din ng mga matataas na alon. So yung oarfish, dun sila nakatira sa mismo mga tectonic plates halos. So kapag may paggalaw, pag may napipintong pagyanig, sila yung unang nakararamdam, at iba pang marine life. Kaya umaangat sila sa mas mababaw o shallow parts of the ocean, at doon nga sila namamataan ng mga maing isda, at minsan sila ay napapadpad sa mga baybayin. Kaya inaano, no, iniisip na signos o malicious omen, yeah, ominous kung ilarawan, dahil hindi sila kalimitang nakikita sa mabababaw na bahagi ng karagatan. So scientific basis pa rin naman, no, but aside from that, wala ho tayong ano, eh, wala ho tayong klaro na senyales ng isang pagyanig. Kaya dapat talaga from the start ay ready tayo, handa tayo, alam natin yung dapat gawin, at naiintindihan natin ano ba ang mga pagyanig, ano ba yung lindol, ano ba yung mga dapat at hindi natin dapat gawin. At narito, mga kaibigan, no, yung mga dapat naman nating malaman para sa the big one. Yung big one, again, kahapon pinag-usapan natin, yan ho yung kumbaga ay napipintong pagyanig doon sa ating West Valley Fault, yung pinakamalaking fault line na dumadaan po dito sa ating bansa, sa may Luzon area. And aside from the West Valley Fault, marami rin pong fault lines sa Pilipinas. Kaya masusi at talagang pinaghahanda ng pamahalaan ng lahat para dito sa pagyanig na ito.

0: Ano ang Big One?
1: Ang Big One ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang senaryo ng malakas at mapaminsalang lindol.
0: Sa Greater Metro Manila, ang Big One ay isang magnitude 7.2 na lindol na nagmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometro. Ang West Valley Fault ay tumatahak sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna at ng National Capital Region, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati City, Taguig City and Buntinlupa City. Batay sa ginawang pag-aaral, ang buong Metro Manila kasama na ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay makararamdam ng Intensity 8 na lindol. Dahil sa tindi ng lakas ng pagyanig, ito ay lubhang mapaminsala. Noong 1990 magnitude 7.8 Luzon earthquake, ilang bahagi ng Northern Luzon ay nakaranas ng Intensity 8 na pagyanig na nagdulot ng pagkasira ng maraming gusali at malawakang liquefaction at landslide. Ang lakas ng lindol ay nilalarawan sa pamamagitan ng magnitude at intensity. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol na nagmumula sa pinanggalingan nito sa ilalim ng lupa o focus. Ang intensity ay ang lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at mga estruktura sa paligid. Batay sa lawak at pinsala, ang ilan sa mga maaaring epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila ay ang mga sumusunod. Pagkasira at maaaring pagguho ng mga gusali, kabahayan at iba pang istruktura sa tinatayang malawak na lugar sa kabuuang Metro Manila. Ayon sa pag-aaral, tinatayang nasa 31,000 na bilang ng mga tao ang pinangangambahang maaaring mamatay, habang 14,000 naman ang malubhang masasaktan. Higit sa lahat, ang epekto nito sa ekonomiya ay aabot sa mahigit na 2 trilyon.
1: Tandaan, hindi lang sa Greater Metro Manila maaaring magkaroon ng The Big One. Posible ring mangyari ito sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga active faults at trenches na makapagdudulot ng malakas na lindol.
0: Kailangan nating paghandaan ng malalakas na lindol. Sumali sa mga programa na nagpapataas ng kaalaman tungkol sa paghahanda ng pamilya at ng komunidad.
1: Siguraduhin matibay ang inyong mga bahay at gusali. Alamin ang tamang pagresponde kapag lumilindol. Ang duck, cover and hold. Maghanda ng emergency supply kit at sumali sa mga earthquake drill.
2: Muli, yan po ay paalala mula sa ating DOST, FEVOX. Napakarami hong instructional materials ng FEVOX at nakakatuwa din, nakaka-pique din ang interest itong mga ganitong klaseng mga short but informative videos kung ating mapapanood. Kasi ito ho ay it's a very sensitive topic pero ito isa itong paksa na dapat talaga nating pag-usapan one way or the other. Kasi hindi ho ito kung mangyayari, it's not an if but when, kasi definitely yung fault line ay gumagalaw ho talaga and we are long overdue kasi matagal na hong hindi gumagalaw yung West Valley Fault at iba pang fault lines dito sa bansa. Kaya ho tayo maraming fault line ay dahil tayo ay nasa area po ng Pacific Ring of Fire na tinatawag. Yan po ay palibot ng volcanic activities o palibot ng volcanic system sa Pacific Ocean at yan ho ay nakapalibot dun sa mga land masses na malapit doon sa karagatan. So, isa ho ang Pilipinas sa mga naandyan at tayo rin yung pinaka-vulnerable. Well, ang Palawan, ang safest place in the Philippines sa ganito mga pagkakataon dahil ang Palawan po ay walang fault line. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang Palawan po ay nakahiwalay ng continental plate. Ang Palawan po ay kasama sa Eurasian plate. Kaya hindi ho sila affected no ng mga pagyanig, ng mga lindol. Kaya relatively safe ang Palawan sa ganyang mga bagay. Whereas yung ibang bahagi ng ating bansa ay nasa plate po, nasakop nung Pacific Ring of Fire. And very active po ang fault lines dyan. Very active yung mga bulkan natin. Kaya naman ang lahat ay inabisuhan na mag-ingat at syempre maghanda. Magbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan makalipas ang ilang mga paalala.

0: filters at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Well, wala naman pong wala namang surefire or absolute way para tayo ay makapaghanda sa mga natural disaster. Kasi nga, yan ho ay talagang kalamidad. At wala hong paraan para maging officially 100% ready tayo sa kahit na weatherproof man, earthquake-proof, tsunami-proof o kahit na ano. Pero what we can do is make sure to mitigate and lessen the damages. Again, disaster mitigation nga po ang tawag . Kasi hindi ho natin kayang labanan ang natural calamity kasi yan ho ay natural na nangyayari talaga. So, we can only prepare for it. Ihanda natin ang ating mga sarili. Dapat meron tayong mga go bag, yung ating loob, kalooban ay handa din. Huwag ho magpapanik sa kahit na anong mga mangyayari. And of course, kung from the get-go, from the start, ay maayos yung ating mga infrastruktura, maganda yung ating pagkakatayo ng mga gusali, ay malilesen ho yung damages. Yung mga gumuhuho kasi dyan sa may Sarangani province, although malakas talaga yung 7.8 magnitude na earthquake, ay karamihan ho sa mga gumuho ay mga luma na mga building. Ngayon, ang sana maging lesson din siya, hindi lang ho basta nangyari lang. Kailangan may natutunan, kailangan merong i-improve. Dapat maging wake up call siya sa mga susunod pa kasi definitely meron ni ho natin maiiwasan. We are not trying to be insensitive, but we are being realistic, no? Kailangan ho yung mga kasunod na mga itatayong building, lalong-lalo na sa mga malalapit sa fault line, ay mas matitibay, earthquake proof, and kahit papaano ay hindi ho basta basta babagsak kapag meron hong mga naganap. And yung big one kasi, ang pinaka maapektuhan dyan dito sa atin, no, ay yung mga low-rise to medium-rise na mga building. Yung mga high-rise ho kasi, malalalim yung kanilang pundasyon. Yun ay kung nasunod, no, yung construction plan. And hopefully, nasunod yan. Meron ho kasi yung mga precaution for earthquake. Meron ho yung mga instrumento na embedded o kasama dun sa building para humasiguro na safe sa mga pagyanig. Well, anyway mga kaibigan, yan muna po ang ating programa ngayong hapon. Joshua Miguel Suarez po, nakasama ninyo sa ating programang Nutrisyon at Kalusugan. Sa ating technical side master control, nandyan si Ate Otto Evangelista at sa ating transmitter side si Kuya Ega Idris. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Na industriya ng pagsasapatos ng lungsod. Sa kabila po ng mga pinsala at tinamo nito, noong Bagyong Ondoy noong 2009 at Ulysses noong 2020, nananatiling po matatag ang gigante sapatos na ito na nagpapaalala rin ng tibay at katatagan ng mga Marikenyo.
7: Mark in! Mark out!
8: Buksan mo, papasukin ako.
6: With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Amutya ng Bicolandia, daragang Magayon, pero kalmado kumpara kay Mayon. Engineer Matet Segovia. At syempre si Engineer Marvin Toledana. Maraming salamat, Myla at Isabel, ang mga patnugot po ng ating palatuntunan. Ang tabayanan po sa Ginoong Just Lied, ng palatuntunan post-game, hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Ito po yung likod, Jaymar Dagala. Bye!
9: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
9: World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
3: sa iisang

0: lahat ng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa prioridad na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga pasyente na nasa mga ospital. Yan ang ulat ni Clazel Cardilla.
1: Natuklap na ang kisame sa bahaging ito na Sarangani Provincial Hospital matapos ang malakas na lindol. Nagkalat din ang mga gamit sa sahig, walang kuryente, at ang mga pasyente pansamantalang nananatili sa labas ng ospital. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng pagyanig.
2: Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon.
1: Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy na gawing prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan.
2: Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol.
1: Ipinabati ni Pangulong Marcos kay General Santa City Mayor Lorelei Pacquiao na handa ang pamahalaan at tugunan ng pangangailangan ng lungsod.
2: Gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad.
0: Ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of nation approach o sama-samang pagtulong ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang epekto ng lindol.
2: Ipinag-utos ang agarang pagkilos at pagsagawa ng kinakailangang paghanda at pagtugon sa mga apektadong lugar. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
1: 150 responder ang idineploy ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng search and rescue operation at hanapin ang mga natabunan ng mga gumuhang establishmento. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng mga family food pack sa mga biktima ng lindol. Nakahanda na rin ang pag-aabot ng emergency cash assistance.
3: As always, we're already looking for the recovery side. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers.
1: Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang mga nasirang infrastruktura.
4: We will be going around also to assess the other roads and bridges na critical.
1: Binisita naman ng Transportation Department ang General Santos International Airport. Pansamantalang isinarang operasyon para sa commercial flights, pero pinapayagan ang government at humanitarian flights.
5: Nakipag-ugnayan tayo sa local government units ng GenSan at saka ng Sarangani Province. Sa mga assistance na maibigay natin ay yung mga kakulangan lang ng LGU.
0: Clazel Pardilla, para sa bayan.
6: Samantalang ipatutupad ang work from home setup para sa mga ahensya ng pamahalaan sa Davao habang hinihikayat ang mga paaralan na magsagawa ng online o distance learning modalities. Yan ang ulat ni LJ Saga ng PTV Davao.
7: Dahil sa posibilidad ng mga aftershock at sa patuloy na isinasagawang structural assessment sa mga establishmento, ay pinatutupad muna ang work from home arrangement sa lahat ng mga lokal na tanggapan ng pamahalaan at mga ahensya sa Davao City mula ngayong araw, Hunyo 9. Ito ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao at malakas na naramdaman sa Davao City kahapon. Mananatili ring suspendido ang lahat ng face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan habang nagpapatuloy ang mga safety inspection sa mga paaralan. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang mga paaralan na pansamantalang magsagawa ng online o distance learning modalities upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga kawani. Samantala, nagpapatuloy ang assessment ng Davao City Social Welfare Development Office o CSWDO sa mga tahanan at pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol na naranasan sa lungsod. Ayon sa CSWDO, mayroon na silang listahan at patuloy ang validation ng mga bahay at individual na naapektuhan ng lindol.
8: Sa linog na atay affected na mga pipila lang ka mga balay. Katong isa is abandoned man to siya. Walay tao dito. Katong naa, further mag

0: assess ang ato ang CSWD o in charge nitong area.
1: Ayon sa Davao City Information Office, wala silang naitalang nasawi o sugatan sa lungsod kaugnay ng lindol na yumanig kahapon. Wala ring malaking pinsala sa mahalagang infrastruktura ng lungsod, tulad ng linya ng kuryente at tubig, mga pangunahing tulay, kalsada at iba pang pasilidad ng pamahalaan.
2: Casualty, so no casualty so far related to the earthquake. No major infrastructure damage except for the Bolton Beach one, which we have already closed temporarily for vehicles because of minor cracks na nakita doon kanina.
1: Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga may-ari ng mga gusali na agad makipag-ugnayan sa Office of the City Building Official kung may makikitang mga bitak, sira o iba pang pinsala sa kanilang mga istruktura. LJ Sagang, para sa Bayan.
3: Kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao, ipinag-utos na rin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagpatupad ng work from home setup para sa mga empleyado nito sa Ombudsman Mindanao. Ang naturang arrangement ay until further notice. Ay para masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado ng Ombudsman. Kasama na rin sa ipinag-utos ang structural integrity ng mga opisina ng Ombudsman sa Matina, Davao City at sa YMCA building sa Cagayan de Oro City. Maaari pa rin makapag-file ng complaint o reklamo sa pamagitan ng email. Inatasan ng Education Department ang mga paaralan na repasuhin ang kanilang mga hakbang sa paghahanda sa lindol. Ay matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang ulat ni JM Thompson.
4: Hindi natinag ang Department of Education at agad na nagpadala ng mga structural engineers mula sa central office para tingnan ang mga apektadong gusali at matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Batay sa pinakahuling tala ng rapid damage assessment ng ahensya, umabot na sa 62 silidaralan ang naitalang higit na napinsala ng lindol. 73 naman ang may malaking sira sa silidaralan at halos 400 classroom naman ang bahagyang nagkaroon ng sira. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang lahat ng tulong na kailangan ng mga apektadong mag-aaral, guro at residente dulot ng lindol. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
5: President Bongbong Marcos gave us a directive to ensure that all the schools in Mindanao are safe because of the earthquake that took place. He is also monitoring closely through DSWD, through DepEd, through DPWH, yung safety ng lahat ng mga eskwelahan natin. Inutusan niya si Sexa ni Angara na siguraduhin yung safety ng mga bata at lahat ng mga pamilya na nasa Mindanao.
4: Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, higit 4,000,000 estudyante at 128,000 ng mga guro at personnel na ang apektado ng lindol. Tiniyak naman ni DepEd Secretary Sunny Angara ang tuloy-tuloy na tulong ng ahensya sa mga magulang, guro at mag-aaral. Prioridad din ng kagawaran ang kaligtasan ng bawat isa at sisiguraduhin na ligtas na ang mga paaralan bago bumalik ang klase. Maaari namang gamitin ng mga paaralan ng kanilang maintenance at other operating expenses para sa agarang pagkukumpuni ng mga pasilidad. Inatasan din ni Education Secretary Angara ang lahat ng mga paaralan na repasuhin at mahigpit na ipatupad ang mga hakbang para mas mapaghandaan ang lindol. Kabilang dito ang evacuation procedure at ang regular na earthquake drills. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Makisa at nakiramay ang international community sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inang ulat ni Jana Madrid.
1: Nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima at apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nito lamang Lunes. Sa post ng Japanese leader sa social media platform na X, sinabi nitong labis siyang nalungkot sa malawakang pinsala at pagkawala ng buhay dahil sa lindol. Tiniyak pa ng Japanese Prime Minister na nakahanda ang bansang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga biktima ng malakas na pagyanig. Nangako ng agarang suporta ang Japan at ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, handa ang kanilang bansa na magbigay ng posibleng tulong batay sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Ipinahayag din ng ilang bansa at international organizations ang kanilang pakikisa at kahandaang tumulong sa Pilipinas matapos ang nasabing sakuna. Nag-alay naman ng panalangin si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, para sa kaligtasan ng mga residente sa Mindanao, kasabay ng panawagang manatiling alerto ang publiko. Ayon sa US Embassy, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at nakahanda silang suportahan ng mga hakbang ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar. Pinuri naman ng United Nations sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan at mga local government units sa mga apektadong lugar. Ayon sa UN, patuloy nilang tinataya ang lawak ng epekto ng lindol habang nakahanda rin silang tumulong sa mga response at recovery efforts. Kinilala rin ng UN ang dedikasyon ng mga first responders, medical personnel at mga volunteer na patuloy na tumutulong sa mga biktima ng sakuna. Nagkaloob din ng pakikiramay ang Taiwan Ministry of Foreign Affairs para sa mga pamilyang naulila, mga nasugatan at mga komunidad na matinding naapektuhan ng lindol. Naghatid din ng pakikidalamhati ang Chinese Embassy Manila para sa mga nasawi at sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ipinarating naman ng France ang pakikiisa nito sa mga Pilipino at mga otoridad na patuloy na tumutugon sa epekto ng lindol. Nagbigay rin ng mensahe ng pakikiisa ang German Embassy Manila para sa mga biktima at mga komunidad na apektado ng lindol habang patuloy ang mga recovery efforts. Nagpahayag din ng pakikiisa ang New Zealand Embassy sa mga taga Mindanao na apektado ng kalamidad. Kasabay nito, patuloy ang mga response at recovery efforts para sa mga residente na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Jana Madrid, para sa Bayan.
3: Personal na nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sarangani Province matapos ang malakas na lindol. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
6: Bukod sa mga negosyo at establishmento, nakapagtala rin ang General Santos City ng mga pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Dito sa San Jose Tivoli Road, ilang bahagi ang delikadong daanan. Mula sa Jensen proper, sasalubong na agad ang isang lane na lamang na madaraanan dahil natabunan ang bahagi ng kalsada ng mga debris mula sa landslide. Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa road clearing operation. May ilan ding kalsada na isang linya na lamang dahil gumuho naman ang lupang pinapatungan nito. May ilan din na umangat na ang semento sa kalsada. Isa ang daanan ito sa mga infrastrukturang nasira dahil sa naranasang 7.8 magnitude na lindol. Dahil dito, kanya-kanya ng estratehiya ang mga motorista rito upang makapunta patungong Jensen at makabalik sa Tivoli, South Cotabato. Kaya't ibang-ibang paraan ang ginagawa ng mga motorista, kung saan ang iba sa kanila ay dito na lamang sa gilid dumadaan. Kabilang na rito si Justoni Baral, na naghatid lamang sa kanyang magulang sa South Cotabato. Matapos gumuho ang nasabing kalsada, siya na mismo ang naghatid sa kanyang mga magulang dahil sa pagiging delikado ng lugar. Pahirapan anya ang pagbiyahe.
7: Lisod kayo, ma'am?
8: Ano man, sir?
7: Ay, lahi man yun nga. Kaning hapsay lang ka na. Pag-agin na mag-uwer ka ron, lisod na kayo. Guantahon lang na mo nga para maabot lang milig tutibuli.
6: Si Greggy naman, problemado kung paano dadalhin ang kanyang mga produktong gulay sa palengke dahil sa nasirang kalsada. Sa susunod na linggo na siya, mag-aani. Pero hindi niya alam kung saan ito idadaan.
9: Manang pinaka-problema na mo, ma'am, kung mag-halbis. Wala man may kato dito kayo, wala man may agyanan. Mm-hmm. Mamna ang kung among kandre ba, kahintandre.
8: Mm-hmm.
6: Kaninang umaga, personal itong binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon at tiningnan ang sitwasyon. Aminado ang kalihim na hindi na maaaring muling itayo rito ang kalsada at kailangang bilhin ang lupang katabi kung saan itatayo ang bagong kalsada. Mahalagaan niya ang nasabing daan kaya prioridad ito ng gobyerno. Wala rin dapat ipag-alala sa budget dahil may sapat na pondo ang nasabing ahensya.
10: Hindi pa natin masasabi buo, no? Pero magaki ang damage, no? Up to 1.3 billion na so today. So, ang aasahan natin, gagakit pa yan. Pero ang pinaka-importante nga, paspasan yung trabaho para ma-restore natin to normal yung sitwasyon. No? Yun ang pinaka-importante. And yung critical roads tugad nitong Jensen, San Jose, Tivoli, papuntang South Cotabato, critical na road to eh. Hindi lang for yung mga kababayan natin, pero pati yung mga goods na dumadaan dito, pagkain, fuel, lahat, no? Dumadaan dito. So, kailangan maayos tayo ng mabigas. Pero hindi biro itong damage na to, no? So, kailangan nga mag-design ng tama and then gawin na. So, magsa-start na tayo ngayon.
6: Sa ngayon, nag-utos din siyang bilisan ang pagsasaayos ng kalsada upang hindi na mahirapan ang mga residente. mula sa General Santos City, Regine Lanuza, para sa bayan.
3: May sapat pang resources ang pamahalaan kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: May mga bansa nang nag-alok ng tulong kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na isinasagawa na ang assessment kung anong tulong ang maaaring ipaabot ng mga bansang nagpahayag ng intensyon. Ayon sa Office of Civil Defense, sapat pa ang ginagamit na resources ngayon ng pamahalaan kung saan 3,693 na rescue personnel ang nakadeploy habang on standby pa ang higit 2,000 tauhan.
12: Marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong, katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan.
13: Kahit wala pa pong go signal, we are coordinating with these different countries, no, para mag-ready lang. There are other countries na meron na po silang resources in-country that we can easily tap.
11: Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga naiulat na nasawi dahil sa lindol, kung saan higit sa 400 ang lubhang nasaktan, habang may 4 na individual ang nawawala. Pinakamaraming bilang ng nasawi ay naitala sa Soccsaryen Region, higit sa 32,000 pamilya o 145,000 individual naman ang apektado.
13: Ang sentro pa rin natin are the two regions, regions 11 and 12, no? Specifically General Santos and Sarangani Province.
11: Samantala, walang pasok o suspendido ang mga klase sa Davao Region at Soccsaryen, habang may ilang probinsya rin sa Bangsamoro Region ang nagsuspinde ng klase. Sa pagtataya ng OCD, 3 hanggang 4 na araw pa bago maibalik sa normal ang pasok sa mga paaralan sa mga nasabing rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa inisyal na tala, 232 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Tiniyak ng Energy Department na nananatiling stable at sapat ang supply ng langis sa Southern Mindanao matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa kagawaran, patuloy ang normal na operasyon ng mga bulk terminal at depot dahil walang naitalang matinding pinsala. Mahigit 47 estasyon lang ng gasolina ang pansamantalang isinara mula sa libu-libong outlet sa mga apektadong rehiyon.
14: Some buildings might take longer. Some houses might be faster, pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week, tapos na po lahat, connection na lang po sa mga bahay.
3: Pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng apektado ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
15: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. Sa pinakauling datos ng kagawaran, aabot sa 163 barangay mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsaryen ang apektado ng pagyanig, kung saan aabot sa halos 33,000 pamilya o higit 165,000 individual ang naapektuhan. Sa bilang na ito, higit 8,000 pamilya o katumbas ng higit 30,000 individual ngayon ang nananatili sa higit 50 evacuation centers, habang nasa 1,800 pamilya o halos 9,000 individual ang pansamantalang tumutuloy ngayon sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Nakapagpabot na rin ang DSWD ng higit 2,000 family food packs at 2,000 ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga apektadong lugar.
16: Na-deploy na rin natin ang ating mga specialized disaster response vehicles kagaya ng mobile command center at ang ating mobile kitchen. Nakapamahagi rin tayo ng mobile storage unit at mga modular tents para doon sa mga lugar na kinakailangan nga pong lumikas ang ating mga kababayan.
15: Ang bawat family food pack na ipinamamahagi ng DSWD sa mga apektadong pamilya ay mayroong laman na 6 na kilong bigas, 2 lata ng sardinas, 4 na lata ng corned beef at tuna flakes, at 5 sachet ng instant coffee at instant powdered cereal drink.
17: Dito sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD sa Pasay City, may kakayahan ang kanilang mga mechanized production system o mga automated lines na makapag-produce ng aabot sa 18,000 hanggang 20,000 na mga family food packs kada araw. Bukod dito sa Pasay City, mayroon ding pasilidad ang DSWD sa Mandawi City na may kakayahan namang makapag-produce ng aabot sa 30,000 na mga family food packs kada araw.
15: Personal din na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Dr. George P. Royega City Hospital at Sarangani Provincial Hospital kung saan nakatanggap ang mga pasyente ng 10,000 pisong financial assistance. Tinitignan rin ng kagawaran ang posibilidad ng pagkakaroon ng emergency cash transfer para matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
16: Ito ay ating pong ipapatupad batay na rin sa isinasagawa na rapid damage assessment and disease analysis ng mga local government unit. And then tinitignan natin kung severely or slightly affected itong pong mga kababayan natin na potential na maging benepisyaryo nitong ECT.
15: Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
3: Nagkaisa ang bagong majority block sa Senado na i-donate ang 1 nilang sweldo para makatulong sa relief efforts sa mga lugar na sinalangtan ng lindol sa Mindanao. Sa kanilang joint statement, nagpayag ng pag-asa ang bagong majority na makikisa sa kanila ang minority block para ipakita sa mga Pilipino na kaya nilang magkaisa para sa isang magandang layunin. Ayon sa mga senador, nais silang ipaabot ang mensahe ng kanilang aksyon na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga taga-Mindanao. Bukod sa mga miyembro ng minority, nanawagan rin ang mayorya sa buong bansa ay pagdasal ang mga biktima ng lindol at tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Samantala na mahagi ng pagkain ng mga opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa mga apektadong residente ng Davao kasunod ng malakas sa lindol at ng sunog tumama sa Davao Convention and Trade Center. Ayon sa kanilang mga opisina, magpapatuloy ang relief operations sa iba pang bahagi ng Davao City at maging sa General Santos City para mabigyan ng agarang tulong ang mas marami pang pamilyang naapektuhan. Magbibigay ng calamity assistance ang Cebu Provincial Government para sa lokal na pamahalaan ng General Santos City na isa sa mga lubhang naapektuhan ng nagdaang lindol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
18: Agad nagpadala ng liham si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa provincial board members ng lalawigan ng Cebu. Ito'y para maipasa ang resolusyon na magbibigay pahintulot sa Cebu Provincial Government sa pagbigay ng 10 milyong pisong calamity assistance sa LGU ng General Santos City. Agad na mga inaprubahan ng mga miyembro ng Cebu Provincial Board ang nasabing resolusyon. Nag-abiso naman ang Cebu Provincial Government sa mga personnel nito sa PDRRMO na maghanda sa posibilidad ng kanilang deployment papunta sa timog na bahagi ng Mindanao kung saan maaari silang makatulong sa augmentation. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng Cebu Provincial Government ng Calamity Assistance para sa mga kababayang na biktima rin ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa norteng bahagi ng Cebu noong September 2025. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa mga estruktura at kumitil ng maraming buhay. Bawat binipisyaryo ay nakatanggap ng 10,000 piso mula sa provincial government at 10 kilong bigas. Kabilang sa mga nakatanggap na ng tulong pinansyal si Ricardo de la Serna, nakamakailan lang nagkaroon ng stroke. Aniya, malaking tulong ang calamity assistance sa pagpapaayos ng kanilang bahay.
19: Dako kayo pasalamat na nakadawad may kwan ng calamity plan. Hati ka rin gubak ambay. Mapatrabaho lang mo.
18: Paliwanag ng gobernador, bahagyang naantala ang pamamahagi ng tulong pinansyal dahil sa kinailangan pang dumaan sa proseso at maapurbahan ng provincial board ang pondong ginamit.
20: Ay, better late than ever, no? Malipayon kay ko nga, finally, nahatang na sa provincia nga ng much awaited ato ang financial assistance.
18: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.
3: Nananatiling ligtas sa daanan ang Bukana Bridge sa Davao City matapos ang nangyaring lindol. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
0: Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa Bucana Bridge o sa Davao River Bridge sa Davao City. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindrao kahapon. Personal na tinungo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tulay ngayong araw upang suriin ang kondisyon nito matapos makitaan ng ilang bitak dulot ng malakas na pagyanig. Matatandaan na binuksan lamang ang Bucana Bridge noong December 2025. Kasama ni Secretary Dizon sa inspeksyon ang mga opisyal ng DPWH Region 11 at mga kinatawan ng China Aid Localized Project para sa Davao River Bridge upang matiyak ang maayos na pangangalaga at pagsusuri sa naturang infrastruktura. Sa isinagawang assessment, natukoy ang mga bitak o visible cracks sa ilang bahagi ng konkretong istruktura at pedestrian walkway. May ilang bahagi rin ng tulay kung saan na-expose ang bakal ng bahagi ng istruktura dahil sa lakas ng lindol. Nakita rin ang ilang nasirang railings at mga steel components na natanggal o na-displace habang yumanig ang lupa. Ayon sa DPWH, karamihan sa mga bitak ay nasa expansion joints o seismic gaps ng tulay, mga bahagi na sadyang disenyo upang gumalaw kapag may lindol upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa buong istruktura. Base sa pagsusuri ng mga enhinyero, minor repairs lamang ang kinakailangan at inaasahang matatapos sa loob ng 3 hanggang 5 araw.
21: Very minor lang, kaya napapansin nyo, nadadaanan pa rin natin yung tulay. So safe na safe siya, na-check na rin yung ilalim, safe. Meron ng mga, yung mga tawag nila yung expansion joint lang eh, medyo nagka-problema lang ng konti. Pero within 3 days to 5 days, tapos na lahat to. So minor lang siya, so walang problema yung bridge. So, tuloy-tuloy lang tayo dito.
0: Tiniyak ng DPWH na nananatiling ligtas at operational ang Bucana Bridge para sa publiko at maaari pa rin itong gamitin sa lahat ng uri ng sasakyan habang isinasagawa ang mga kinakailangang pagkukumpuni.
21: Wala tayong closure sa Davao City. So open nga tayo. So awa ng Diyos sa wala tayong problema. So ano lang, sa mga kababayan natin, sabi nga ni Pangulo, wala tayong iwanan dito. Tuloy-tuloy tayo sa pagtutulong. Lalo na sa pagdasal din natin yung mga kababayan natin sa kapitbahay natin sa Jensan at sa Sarangani.
0: Ayon sa ahensya, ang inspeksyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tiyakin ang structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura at agad na maisagawa ang mga kinakailangang pag-aayos matapos ang lindol. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
3: Saan magkakaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break sa susunod na linggo? Ayon po sa PAGASA, tinatayang mas magiging maaliwalas at maaraw ang panahon next week dahil sa panandali ang pagtigil ng habagat o yung tinatawag nga na monsoon break. Dulot ito ng kawalan ng mga sirkulasyon sa silangan at hilagang silangan ng bansa. Sa ngayon, ang habagat ay iiral hanggang sa weekend. Bukas, magdadala ito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi lamang ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at sa Zambales. Generally, fair o good weather naman sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang dito sa Metro Manila, Visayas at sa Mindanao. Pero paalala po muli, sa ating mga mag-aaral ay huwag kalimutang magdala ng kapote o panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin na mga panandaliang pag-ulan sa umaga o sa hapon o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Samantalang konting trivia naman tungkol sa lindol. Ano nga ba ang delikadong sukat ng intensity scale? Iba ito sa tinatawag nating magnitude o yung sukat ng energy na inilalabas ng lindol mula sa focus nito. Ang intensity ay yung sukat ng ramdam na pagyanig sa lugar at ang epekto ng lakas ng pagyanig nito ay naobserbahan sa lugar. Ito ay nakukuha mula sa mga iniulat ng mga nakasaksi o naroon at nasusuri batay sa pinsala. Kaya nakadepende ang intensity scale sa layo ng lugar mo mula sa epicenter o yung pinanggagalingan ng lindol. Ayon sa T-Vox, ang intensity scale ay may sukat mula 1 hanggang 10, kung saan ang 10 ang pinakamapinsala. Kapag umabot na sa intensity 5, malakas na ang sukat na ito at nasa kategoryang strong. Sa lagay ng intensity 5, pwede ka nang magising kapag ikaw ay natutulog at ang mga baso sa mesa ay pwede nang mahulog. Sa intensity 6 naman, hindi pa rin na makatatayo ang tao sa lakas ng pagyanig ng lupa. Ang lindol noong June 8 off coast na Sarangani ay umabot sa intensity 8. Base sa sukat ng T-Vox, ito ay nasa kategoryang very destructive o higit na nakapipinsala, lalo na sa mga gusali, matibay man o hindi. At pwede na rin magdulot ang intensity 8 ng landslide. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At abangan, Senado pinaigting ang seguridad sa kanilang pasilidad kasunod ng umuugong na posibleng banta sa mataas na kapulungan. At Education Department, sinimulan na ang pangmahagi ng storybooks sa school supplies sa mga eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session ng Kongreso. Pero, kondisyon ng Pangulo, mauna munang magkasundo ang mga senador. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
1: Sa harap ng tila tug of war sa kung kaninong liderato ng Senado ang lehitimo, nanindigan ng Malacanang na hindi ito dahilan para sabihin na may constitutional crisis sa bansa. Sabi nito, hindi naman kailangang malito.
2: Wala po tayong matatawag ng constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Sabi pa ng palasyo, tanggapin na lang ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang liderato ni Senator Gatchalian ang lehitimo at kinikilala. Sagot na umano ni Cayetano sa publiko ang epekto ng tila pagmamatigas nito sa Senate Presidency.
2: Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado.
1: Nanindigan din ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session. Pero mawawalan umano yan ng saysay kung hindi aayos ang mga senador.
2: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
1: Biniberipika na rin sa ngayon ng mga otoridad ayon sa palasyo ang umano'y tangkang panggugulo sa Senado.
2: It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
1: Kenneth Paciente para sa Bayan.
0: Nagsampa ng cyber libel at libel case ang isang kongresista laban sa 18 Maleta Boys at kay Atty. Levito Baligot. Matapos siyang idawit sa mga umano'y pinatirang nila ng nakamaletang pera. Samantala, kumbinsido ang ilang ginatawa na may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pag-ingay ng Maleta Boys. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Hindi mga bayani, kundi mga biktima. Ito ang paniniwala ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na miyembro ng Makabayan Block sa tinuguriang 18 Maleta Boys at mga pabago-bagong testimonya nito hinggil sa paghatid umano ng mali-maletang pera sa mga kongresista at senador na idinadawit sa maanumalyang flood control projects.
4: May limitations yung magiging testimonya nila. Hindi sila malayang nakapagsasalita, kontrolado, merong direktor, may stage manager. So parang malinaw na ganun ang nangyayari.
3: Ang nakikinabang anya sa palabas na ito, walang iba, kundi ang kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito sa Senado.
4: Malinaw na ang nakikinabang dito, una yung kampo ni Vice President Sara Duterte dahil ang pangunahing mga target ay yung directly involved sa impeachment, yung prosecution, yung Makabayan Block, malinaw na target din yung kabilang paksyon sa Senado. No, kaya sinalba yung mga kakampi, tapos dinidiinan yung mga nasa kabila.
3: Sa mga pangalang inilabas kamakailan ng Maleta Boys, makikitang lumutang ang mga karagdagang pangalan at may ilan ding mga nawala. Katulad na lamang ni Senador Loren Legarda na ayon sa kanila, nagkamali lamang sa paglilista. Habang ang mga pinangalanan namang kongresista, karaniwan, mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa nakaambang impeachment trial ng bise.
4: Well, pinapakita talaga na adjustable at negotiable yung listahan nila ng mga tumanggap umano ng maleta. No? Malinaw naman, kasama dito yung mga kakampi ng kampo nina Senator Cayetano, Senator Marcoleta at iba pa. Meron pa bang maniniwala pagka ganon?
3: Hindi sumipot ang kampo ng 18 bagmen sa dapat sana'y pagdinig kasama ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero lumitaw ang mga ito sa isang press con kasama si Senator Robin Padilla. Samantala, si Manila 6th District Representative Benny Abante nagsampa na rin ng cyber libel at libel complaints laban kina Attorney Levito Baligod, 18 Maleta Boys at isang media outlet dahil sa malisyosong pag-uugnay umano sa kanya sa listahan ng mga tumanggap ng maleta ng pera. Kaugnay nito, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng magkakahiwalay na affidavit sang 18 bagmen dahil sinabi na rin umano ni Attorney Baligod na ilalahad ng kanilang kampo ang lahat ng impormasyon nila sa magiging investigasyon ng Ombudsman. Malabo man at pabago-bago sa ngayon ang mga testimonya ng tinaguriang 18 Maleta Boys ayon sa mga mambabatas. Isa lang ang nananatiling malinaw. Malisyoso at pawang mga kasinungalingan lamang anila ang paratang ng mga ito. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Samantalang muling binigyan din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng kanya-kanyang affidavit ang umunay 18 bagmen, dating Ako Bico, Representative Zaldico. Ang naging pahayag ni Remulla, kasunod na rin ng naging pahayag ni Attorney Larry Baligod, abogado ng naturang 18, na magte-tell all ang mga ito sa Office of the Ombudsman. Una nang nagsumite ang mga ito ng iisang affidavit sa naturang ahensya. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ipinatawag na mga ito sa Office of the Ombudsman. Nakatakda ang pagpunta nito sa June 11, 15 at 16 ayon kay Clavano. Bago pa nito ay regular na nilang nakapanayam ang mga ito bilang bahagi ng pag-alam ng katotohanan na nakabase sa ebidensya. Handang makipagtulungan si Batangas 1st District Representative Yandro Ligiste sa Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Kugnay ito ng investigasyon sa mga umanay irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Ligiste, nagpaabot na siya ng liham kay Senador Tulfo noong nakaraang linggo bilang pagpapahayag ng kanyang kahandaang tumulong sa investigasyon. Ipinaabot din anya ang kanyang liham sa mga senador. Katunayan, nakipagpulong na rin anya siya sa mga ito sa mga nagdaang buwan para makipagtulungan sa investigasyon. Init man anya siya dahil may session break sa Kamara ngayon. Mabuti na lang ay tuloy-tuloy ang trabaho ng mga senador at sulit ang ibinabayad ng taong bayan sa kanila. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ngayong araw, isa pang offshore patrol vessel ang kinomisyon para paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Inangulat ni Kenneth Pasyente.
1: Sa harap ng patuloy na pagtindig ng Pilipinas sa soberanya ng teritoryo nito, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa pagtugon sa mga umiiral na hamon sa rehiyon. Ginawa yan ng Pangulo sa pagdiriwang ng 128th taong anibersaryo ng Philippine Navy.
5: The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace.
1: Kaya naman binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat upang mapangalagaan ang interes ng bansa lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kailangan anyang maging matatag ang maritime defense posture ng bansa sa harap ng mga umiiral na banta.
5: Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. The DNDAFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces.
1: Binigyang diin din ng Presidente ang patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat, gayon din ang mga personnel nito sa pamamagitan ng mga pinalakas na pagsasanay. Katunayan, pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isang hakbang na inilarawan niya bilang bahagi ng pagpapatuloy ng modernisasyon ng Philippine Navy.
5: Truly, This is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated.
1: Sabi ng Navy, inaasahang malaking tulong ang maibibigay ng bagong sasakyang pandagat.
3: Offshore patrol vessel is one of the new vessels of the Philippine Navy. It is highly mission capable and definitely it will be deployed not only in the West Philippine Sea but across the archipelago from north to south, from west to east.
1: Samantala, kinilala naman ng punong ehekutibo ang agarang pagtugon ng Philippine Navy matapos ang malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon.
5: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
1: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Sa harap ng babala ng National Bureau of Investigation na mayroong banta sa seguridad ng Senado, agad nagpulong ang mga kinaukulang tanggapan para maglatag ng higpit na seguridad. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Pinaigding ng Senado ang seguridad sa kanilang pasilidad, lalo na sa mga sasakyang pumapasok sa compound. Patuloy din ang deployment ng mga pulis sa labas ng Senado bilang bahagi ng security measures. Kasunod ito ng impormasyong natanggap ng Senado mula sa National Bureau of Investigation, NBI, kaugnay ng posibleng banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Dahil dito, agad nakipagpulong sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa Senate Executive Committee at sa Office of the Senate Sergeant at Arms para talakayin ang kanilang security adjustments at paghahanda. Ayon kay Gatchalian, pinakamahalaga ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng mga senador at mga empleyado ng Senado at titiyakin ng institusyon ang isang ligtas at maayos sa working environment para sa lahat. Magpapatupad naman ng work from home arrangement para sa mga empleyado ng Senate Secretariat at Senate Proper sa Miyerkules, June 10 at Huwebes, June 11 para bigyan daan ng kinakailangang security assessments, inspections at iba pang precautionary measures sa loob ng Senado.
7: To protect yung Senate employees natin, no? If there is really a possible threat, mas maganda na siguro na work from home na lang muna.
6: Nakikipagtulungan ang USAA sa iba pang law enforcement agencies para sa verifikasyon ng nasabing banta sa Senado. Samantala, nagpahayag ng pag-aalala Senator Panfilo Ping Lacson sa umano'y lumalalim na pagkadismaya sa ilang hani ng sandatang lakas na anyay maaaring pagsamantalahan ng mga grupong may layuning magdulot ng disabilisasyon. Anya, mahigpit na minumonitor ng mga nasa sandatang lakas ang mga pangyayari sa bansa, kabilang mga usaping may kinalaman sa power play sa Senado, mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects, inflation rate, at pagtaas ng presyo ng langis. Binigyan din ni Lacson na batid ng mga nasa militar ang mga aral na kasaysayan na nagsasabing walang coup attempt na nagtagumpay ng walang suporta mula sa sibilyan. Dahil dito, sinabi niyang patuloy na inoobserbahan ang ilang miyembro ng armed services na tahimik na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga kaganapan sa bansa. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc pa rin ang umunay bagong istruktura base sa nagpapatuloy na monitoring ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. May mga nakita namang tao sa sinasabing istruktura. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
8: Madalas ang ginagawang Maritime Domain Awareness o MDA ng mga otoridad sa Scarborough Shoal kaugnay ng namataan na hinihinalang istruktura sa lugar. Kinumpirma naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang mistulang istruktura sa timog na bahagi ng Bajo de Masinloc na nakita sa inilabas sa satellite imagery noong May 28 ng isang maritime security think tank ay kapareho sa bineberibika ng gobyerno. Pero ayon kay Browner, gumalaw na ang istruktura at huling namataan sa loob ng mismong laguna. May sukat umano ito na 6x6 meters at mayroon pang mga tao na nakita.
9: Parang sa tingin natin may antena siya. Tapos dun sa latest na image na nakuha nung ating Philippine Air Force na lumipad over the Bajo de Masinloc, may mga tao sa taas. May 6 na tao dun sa structure na yun. tuwing maganda yung panahon ay nagpapalipad tayo ng mga eroplano para ma-monitor natin yung nangyayari. May mga ipapadala rin tayo mga barko at mga Coast Guard ships.
8: Dagdag ng AFP Chief, hindi hayaan ng Pilipinas na magkaroon ng panibagong artificial island sa West Philippine Sea kung saan nagpahayag na anya ng pagkabahala ang iba pang mga bansa.
9: Hindi natin papayagan na maulit yung nangyari noon na may tinayo na isang maliit na structure and then later on lumaki pa siya into an artificial island. Hindi tayo papayag dito sa Scarborough Shoal.
8: Sinabi naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa sinasagawang monitoring para magkaroon pa ng dagdag impormasyon sa umano'y istruktura at matukoy ang implikasyon nito sa Bajo de Masinloc. Nagsagawa na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatikong hakbang at ipinaalam sa China na illegal ang presensya ng naturang floating structure. Noong nakaraang taon nang ideklara ng China bilang nature reserve ang Scarborough Shoal, ang Pilipinas naman dati nang iginiit ang karapatan at soberanya sa naturang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at kinikilala ng international law. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police para ma-aresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Samantala, nais paimbestigahan ng isang grupo ang Energy Regulatory Commission dahil sa umano'y pagkabigo nitong masolusyonan ng mataas na presyo ng kuryente. Yan at iba pa sa Express Balita ni Ryan Lasigas.
10: Hiniling ng grupong United Filipino Consumers and Commuters sa Office of the Ombudsman na maimbestigahan ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission sa umano'y pagkabigo nito na magpatupad ng mga solusyon para mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Nagsumite ng lihamang grupo kung saan iginit nito ang sobra-sobra na sinisingil sa mga consumer na dapat aniya maibalik kung kikilos daw ang ombudsman sa liham ng grupo at hihingan ang hensya ng komento. Magsusumitian nila sila ng tugon dito. Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police o PNP para maresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Ang tagig PNP na aresto na ang siyam sa 10 most wanted ng lungsod. Kabilang sa kinakaharap na kaso ng mga naaresto ay rape, qualified theft, robbery with violence, falsification of public documents at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay tagig City PNP Chief of Police, Police Colonel Julius Anyunuevo, resulta ito ng mas pinagting na operasyon ng PNP at sa suporta ni tagig Mayor Lani Cayetano. Nauna nito ay naaresto rin ang top most wanted ng lungsod mula January hanggang April 2026. Sinuportahan ng Filipino Nurses United o FNU ang muling paghahain ng Comprehensive Nursing Bill sa Kamara. Layo ng panukala na palitan ang Philippine Nursing Act of 2002 at kabilang sa mga isinusulong sa panukala ang 50,000 pesos na entry-level salary para sa mga nurse, pagtatapos ng contractualization, seguridad sa trabaho at mas ligtas na nurse-to-patient ratio. Nanawagan din ang grupo sa Kongreso na agarang ipasa ang panukala at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga nurse at ng publikong kanilang pinaglilingkuran. Ryan Lisigas para sa Bayan.
0: Iginit ng Armed Forces of the Philippines na hindi mandato ng militar ang makialam sa politika. Para kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., umiira lang democratic process sa mga isyu ngayon sa bansa, partikular ang korupsyon. Seryoso namang minomonitor ng AFP ang mga banta ng panggugulo kaugnay ng mga inaasang protesta sa June 12.
9: Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes. Nagkakaroon ng mga hearing.
0: Namahagi ang Education Department sa iba't ibang paaralan ng school bags at reading materials ngayong araw. Layan ng programang ito na matugunan ang literacy crisis sa mga estudyante habang nasa murang edad pa lamang. Nang ulat ni J.M. Thompson.
11: Naku po! Hinihika si Hermie! Yan ang isa sa mga libro na ibinigay sa mga mag-aaral ng Taytay Elementary School sa Taytay, Rizal. Ngayong araw, sinimulan na ang pamamahagi ng mga storybooks at school bags and supplies sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama sina Department of Education Assistant Secretary Silet Liboroco at Office of the Executive Secretary Yusek Georgina Hernandez Yang, katuwang ang ilang partners na nagdonate ng mga babasahin.
12: I think it's also still part of the whole of government initiative to address the learning poverty, the learning crisis, and ensure that our children, especially those at the early grades, yung mga kinder to grade 3, ay magkaroon ng love for reading.
11: Target ng programa na mabigyan ng mga kinder hanggang grade 3 learners. Sa kasalukuyan, mahigit 6 milyong estudyante ang enrolled sa Key Stage 1. Sinasabing ito ang critical stage ng mga mag-aaral na magtatransition from learning to reading to learn. Isa ito sa mga programa ng pamahalaan para tugunan ng problema pagdating sa pagbabasa ng mga bata.
13: Makakatulong ito doon sa ating mga mag-aaral, especially doon sa mga struggling readers. Magkakaroon na po sila ng mga gamit at magkakaroon na din ng mga reference materials or reading materials na magagamit. Ito po ay bilang kanila ding suporta doon sa aral program ng Department of Education.
11: Naniniwala naman ang isang publishing house na isa sa mga katuwang ng pamahalaan na nagbigay ng mga libro na dapat pagtuunan ng pansin ng mga mag-aaral sa murang edad pa lamang para mahasa at malinang ang kanilang kakayahan sa pagbabasa.
12: Dahil alam naman natin na merong literacy crisis ngayon sa ating bansa, kaya napakahalaga na matuto, na makatulong tayo sa mga bata para mas matuto silang magbasa at mas mahalin nila ang pagbasa. So itong pag-donate namin ng storybooks, palagay ko parang maliit na maliit lang to na effort sa amin para makatulong na ma-solve natin ang crisis na ito.
11: Sabay-sabay rin ngayong araw ang distribusyon ng mga school bags at storybooks sa ibang paaralan gaya ng Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Titiyakin naman ang DepEd na magtutuloy-tuloy ang programang ito para tuloy-tuloy rin ang mas mabilis na pagkatuto ng mga estudyante. JM Thompson, para sa bayan.
0: Wala pa rin red carpet at long gown para sa 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo. Ayon yan kay House Secretary General Chelo Garafin sa isinagawang unang pagpupulong ng interagencies. Dagdag pa nito, ito ay para mapanatiling simple ang magiging pag-araos ng SONA, pero nananatiling mayroong dignidad. Samantala, sinisikap naman ng Kamara na maging maayos din ang paghahanda para rito.
14: Major event for the administration and for the Filipino people. I hope everyone will also contribute to making this very simple but dignified for the president and for the whole government.
0: Nagpaabot ng panalangin at pakikiramay ang ilang sikat na local at international personalities para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat.
15: Nagpahayag ng pakikiramay at mga panalangin ang ilang mga lokal at international celebrities para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao na tumama nitong Lunes, June 8. Sa pamamagitan ng kanika nilang mga posts sa social media, kabilang dyan sa Sandaga Park ng 21, Mexican actress na si Thalia at Thai actor na si Tai Tawan. Ibinahagi ni Sandara, "Mindanao holds a special place in my heart and I still remember the love and warmth I received there." Sinabi naman ni Thalia, "Keeping everyone affected in my thoughts and prayers and sending love, strength and light during this difficult time." Samantala, ang comedian actress naman na si Melay Cantiveros Francisco, nagbahagi rin ng ilang mga litrato sa mga naapektong lugar sa Jensan at nag-alay din ng prayers para sa mga biktima. Nagbahagi naman ng mga safety tips si Ogie Alcacid sa kanyang social media at isa pang prayer post sa kanyang Instagram. Hindi rin napigilan ni Heart Evangelista na makidalamhati sa mga biktima ng lindol. Nag-offer rin ng fashion icon at actress ng kanyang panalangin sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Ang aktres naman na si Ann Curtis ay in-repost ang mensahe ng UNICEF Philippines para hikayatin ang mga tagahanga nitong mag-donate. Si Ann ay isa sa mga celebrity advocate ng UNICEF. Samantala, humingi rin ng mga panalangin si Jinky Pacquiao sa kanyang Instagram para sa kanilang mga kababayan sa General Santos City.
16: At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
17: Pinalakas! Pinalakas! Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabot
21: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Cristi Limon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Biyaing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
0: Headlines.
3: Bilang na mga namatay dulot ng malakas na lindol sa Sarangani, umabot na sa 41.
0: Headlines.
3: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy ang pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pamamahagi ng cash assistance, food packs, at pagsasayo sa mga transportasyon, puspusang sinasagawa.
0: Headlines.
3: Senado sinailalim sa heightened security dahil sa banta sa seguridad.
0: Headlines.
3: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigilot sa hanay ng mga senador ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng hukbong dagat sa bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Yan pong balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Biyahing Mindanao si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para personal na makita at mabisita ang mga lugar na matinding tinamaan ng nagdaang pagyanig. General Santos, ang destinasyon ng Pangulo kung saan ay isang ospital at 2 paaralan ang pupuntahan nito. Unang sasadyain ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital sa Santiago Boulevard National Highway sa General Santos City. Susunod naman pupuntahan ng Presidente ang General Santos City Oval Plaza kung saan ginagawang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Maumula dito ay dediretso ang Pangulo sa Purok Hillsot Village para inspeksyonin ang Romana at Charon Central Elementary School at susunod namang i-inspeksyonin ng Pangulo ang General Santos National High School sa Rizal, Kalumpang, General Santos City. Subalit bagong ang pagtulak pupuntang Mindanao ay pupuntahan muna nito ang San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City na nagagamit na ngayon ng mga estudyante matapos na masunog ang isang gusali nito noong June 2025. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tumaas na sa 41 bilang na mga namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Ayon sa Office of Civil Defense, 4 na katao rin ang nananatiling nawawala habang 478 ang iniulat na nasugatan. Kabilang sa mga pinakamalubhang na apektong lugar ang General Santos City, Sarangani at South Cotabato na maraming pamilyang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Umabot naman sa 563 million pesos ang alagaan ng pinsala sa mga infrastruktura sa Davao Region at Soxargen. Nakaranas din ang aftershocks ang rehiyon. Ayon sa Feebolts, 1,209 ang naitalang aftershocks na may lakas na magnitude 1.3 hanggang 6.4.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing sa Malacañang upang tiyakin ang agarang pagtugon sa mga pamilya at komunidad na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. Sa briefing, tumanggap ang Pangulo ng mga ulat hinggil sa kalagayan ng mga apektadong lugar, lawak ng pinsala at kung anong mga agarang pangangailangan ng mga residente. Nagbigay rin si Pangulong Marcos sa mga direktiba sa mga national agencies na higit pang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga biktima. Dumalo ang sa pagpupulong sa pamamagitan ng video conference sina DSWD Secretary Rex Cachalian, DOST Secretary Renato Solidom Jr., DOH Secretary Ted Herbosa, OCD Undersecretary Harold Cabreros at General Santos City Mayor Laurel Pacquiao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga ahensya ng pamahalaan na may partisipasyon sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol, pinayuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing motivation sa kanilang pagsisilbi ang kalagayan ng mga apektadong taga Mindanao. Mula sa Malacañang, narito ang balitang hatid muli ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal sa pamahalaan na may papel sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao na ipagpatuloy ang kailangan pang mga paghahandang dapat gawin upang mabilis na maihatid ang kailangan ng mga itong tulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinuri ng Chief Executive ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon ng mga ito kasunod ng malakas na pagyanig. Ganun pa man, dapat tanyang maging tuloy-tuloy pa din ang mga paghahanda at gawing motivation ang kasalukuyang kalalagayan ng mga biktima ng lindol. Dapat tanyang maisip ng mga kinuukulan ng mga kababayan nating walang matulugan at walang makain na dinaraanan ngayon ng ilan nating mga kababayan sa Mindanao. Samantala ay may schedule na anyan ang pagpunta ng Pangulo sa Mindanao. Subalit, hindi na muna nila ito i-anunsyo. Pakinggan natin si Palace Press.

0: at motorista. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng cash assistance, food packs at serbisyo ng mga mobile kitchen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, patuloy na sinasagawa ang assessment at inspeksyon sa mga ospital at iba pang strukturang napinsala ng lindol. Agad ding inaayos ang mga nasirang national roads at tulay upang may balik ang maayos na daloy ng transportasyon. Ang pinagsalib na aksyon at koordinasyon ng mga ahensya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang pag-atid serbisyo sa mga mamamayang naapektuhan ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Igit sa 11,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindol sa Mindanao ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan pong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa tala ng ahensya, umabot na sa 11,488 family food packs ang naipamahagi sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsogen. Bukod pa rito, ang nasa 700 non-food items at nasa 4,000 ready-to-eat food packs na naihatid sa mga apektadong pamilya. Ayon sa DSWD, mabilis na ipadala ang mga relief supplies bilang tugon na rin sa augmentation request ng mga apektadong LGUs. Kaugnay niyan, agad na rin itinayo ng DSWD ang mga mobile storage units na ipinadala mula sa Mindanao Disaster Resource Center para higit na mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng lindol. Sa pamamagitan ng mga MSU, magiging mas maayos at organisado ang pag-iimbak at distribusyon ng relief supplies ng DSWD na magbibigay daan naman sa mas mabilis na pag-abot ng tulong sa mga nangangailangang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umalo sa halos 33,000 families o katumbas ng mahigit sa 145,000 individuals ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD spokesperson Juni Castillo, nagmula ang mga apektadong residente sa 163 barangays sa Region 9, 11, 12 at sa BARMM. Payag pa ni Castillo, pinakamalaki ang naging pinsala sa General Santos City at Sarangani Province.
3: So yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa Regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani Province, na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
0: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Castillo na nasa mahigit sa 8,700 families o mahigit sa 31,700 individuals ang nananatili sa 54 na evacuation centers. Abot naman sa mahigit sa 1,800 na pamilya o 8,900 individuals ang nananatili naman sa labas ng mga evacuation center. Sa ngayon, patuloy naman ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangangailangan ng mga evacuees.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Barko ng Philippine Coast Guard naghatid ng tulong sa mga lalawigan ng Sarangani. Darito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng BRP Panglao o yung FPB2402 upang maghatid ng mga relief supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani. Sakay ng barko ang 1,200 kahon ng relief goods, 57 galon ng malinis na inuming tubig at 106 na tent na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente ng bayan ng Glan. Bahagi ang operasyon ng kampanyang eye care ng PCG at ng patuloy na humanitarian assistance ng pamahalaan para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Patuloy naman ang koordinasyon ng PCG at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang agarang paghahatid ng tulong tulong sa mga apektadong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Agarang dineploy ng DSWD sa Zamboanga Peninsula ang kanilang Mobile Command Center habang patuloy na nararanasan ng mga aftershocks sa rehiyon.

0: Magsisilbi itong pangunahing sentro para sa monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations sa mga apektadong lugar. Sa nasabing pasilidad, mas mabilis na natatanggap at mapoproseso ang mga ulat mula sa mga komunidad na naapekto ng lindol na mahalaga para sa kaagad na pagtugon. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Ito'y upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga residente at mapabilis ang paghatid ng tulong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Speaker Faustino Boji D. III tutulak pa Mindanao upang personal na suriin ang pinsala ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Yan pong balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nakatakdang tumungo sa Mindanao ni House Speaker Faustino Boji D. III upang personal na masuri ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District, Representative Ferdinand Hernandez, patuloy na minomonitor ni Speaker D ang kalagayan ng Region 12 na isa sa mga sentro ng pinsala. Tiniyak din ni D na may nakalaang pondo ang Kamara upang matulungan ang mga distrito na labis na naapektuhan ng pagyanig. Una nang inihayag ng House Speaker ang kahandaan ng House of Representatives na suportahan ang emergency response at recovery efforts para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Anya kaisa ng mga biktima ang Kamara sa mga kababayan sa Mindanao at handang nga ihatid ang kaukulang tulong upang sila ay makabangon mula sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaalala ng Department of Trade and Industry o DTI na may papatupad ang price freeze sa General Santos City ng 60 araw matapos ideklarang state of calamity. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, maigpit na minumonitor ng karilang ahensya ang presyo ng mga bilihin, gayon din ang supply ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Kaugnay nito, inihayag ni Roque na maaring mag-avail ang mga micro, small at medium enterprises na naapekto ng lindol ng Enterprise Rehabilitation Fund. Anya, makakatulong ito sa kanilang pagbangon at pagpapatuloy ng operasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Senado, sinailalim sa heightened security kasunod ng banta sa seguridad sa kapulungan. Mula sa Senado, darito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ng memo si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian kahapon kaugnay ng pagpapatupad ng heightened security at preventive safety protocol sa Senado. Nakasaad dito na pinatupad ang heightened security matapos silang makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Sa memo, kabilang sa pinag-utos ang mas malawak na screening at inspection sa mga pumapasok na tao, mga sasakyan at anumang bagay sa loob ng Senado, pagdadagdag ng security personnel na nagbabantay sa loob at labas ng Senado at close coordination sa mga law enforcement, intelligence, military at emergency response agencies. Kasama rin sa protocol ang pagprotekta sa mga dokumento at records ng Senado at ang pagpapatupad ng pansamantalang no visitor policy. Hinikayat rin ang mga opisina ng Senado na magsagawa ng mga meeting virtually kung pwede at ang paggamit ng telephone, email o video conferencing platform. Una na rin naglabas ang advisory si Gatchalian sa lahat ng opisina ng Senado na magpatupad ng work from home arrangement mula ngayong araw, June 10 hanggang sa bukas, June 11. Sinabi ni bagong Senate Sergeant at Arms Retired Major General Alfred Corpus na kasama sa napag-usapan nila ni Gatchalian sa meeting kahapon ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado. Bagamat biniberipika paan niya nila ang security threat sa ngayon ay mas mainam na anyang paghandaan nila ito. Tiniyak naman ni Corpus na walang dapat ikatakot ang mga empleyado ng Senado dahil tinitiyak nila ang seguridad at kaligtasan sa mataas sa kapulungan.
6: Hindi naman dapat kabahan kasi different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Dagdagan natin yung ating yung deployment natin mga tao, no, to make sure that the premises are really securely covered. Okay, so medyo maghihigpit pa tayo ng pag-iinspeksyon.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagsimula ng pagganda o paghahanda para sa ika-5 State of the Nation Address sa Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 27 ng taong ito. Sa sinagawang unang interagency coordination meeting, tinalakay ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang at iba pang mga ahensya ang mga kinakailangang paghahanda para sa taunang SONA. Ayon kay House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil, simplicity ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Layunin itong bigyan din ang pagiging simple at maayos ng okasyon. Dahil dito, wala nang ilalatag na red carpet at hindi na rin hinihikayat ang pagsusuot ng mama o ng mga mahahabang gown. Sa halip, pinapayuhan ng mga dadalo na magsuot ng simple ngunit angkop na kasuotan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigalot sa hanay ng mga senador. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Walang nakikitang constitutional crisis ang Malacanang sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Tugon nito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung posibleng mauwi sa constitutional crisis ang pag-aagawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso, lalo na sa usapin ng special session at impeachment trial. Ayon sa opisyal, malinaw na ang kinikilala ng ehekutibo ay ang liderato ni Acting Senate President Ninoy Gatchalian. Dahil dito, hindi na dapat anya nagkakaroon pa ng sigalot sa liderato ng Senado. Dapat anya, tanggapin na ng kabilang panig na hindi na sila kinikilalang majority. Dagdag pa ni Castro, anumang posibleng problema sa pagpapatupad ng mahakbang ng Senado ay usapin na ng mataas na kapulungan ng Kongreso at hindi ng ehekutibo.
8: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng Philippine Navy sa pagsasalita ng Pangulo sa 128th Philippine Navy Anniversary. Sinabi nito na mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat upang matugunan ang mga hamon sa maritime security at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Binigyan pugay rin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Tampok sa selebrasyon ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isa sa mga bagong offshore patrol vessel na inaasang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na magpatrolya sa karagatan. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang katapangan at natatanging serbisyo, gayon din ang mabilis na pagtugon ng Philippine Navy sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inikayat ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Senior Undersecretary Henry Yap ang mga mamamayang Pilipino na mag-avail ng mga programang pabahay ng gobyerno. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Yap na maraming programa na pabahay ang ahensya, depende sa pangangailangan at naisin ng mga benepisyaryo. Anya, maaaring kumonsulta sa pinakamalapit na attached agency ng DSUD gaya ng Pag-ibig, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation o kaya sa National Home Mortgage Finance Corporation. Paliwanag pa niya, may mga vertical housing, horizontal housing o house and lot na may mga programa rin para sa pag-loan ng lupang pagtatayuan ng bahay.
9: Gusto ko pong anihan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwedeng pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo.
0: Si DSUD Senior Undersecretary Henry Yap.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inilapit na ng PhilHealth ang serbisyong hatid ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa mga paaralan. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa, na dinala na nila mismong yakap sa mga paaralan para maisulong ang prevention ng mga sakit. Anya, mahalagang yakap na may libreng konsultasyon para magapa ng anumang uri ng karamdaman na sa umpisa pa lang, lalo na sa mga estudyante na exposed pagdating sa kanilang mga paaralan. Bukod na anya, sa libreng konsultasyon, kasama rin sa yakap ang libreng gamot at laboratory o diagnostic tests.
10: Layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa yakap din po makukuha natin ang mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests.
0: Si PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG laban sa mga individual na nagpapanggap ng mga pulis at humingi ng pera para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon sa PNPACG, ginagamit ng mga online imposter ang kalagayan ng mga naapektuhan ng sakuna upang humingi ng pera sa publiko. Pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging maingat sa mga natatanggap na mensahe, social media post at online fundraising activities na hindi beripikado. Pinayuhan din ang mga mamamayan na tiyaking lehitimo ang mga organisasyon o individual bago magbigay ng anumang tulong pinansyal upang maiwasa ang mabiktima ng panlilinlang. Samantala, muling ginit ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Wilson Casil Asueta ang paalala sa publiko, laging tandaan maging mapanuri at huwag magpaloko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: National Commission of Senior Citizens nagbabala sa illegal na paniningil para sa pagprint ng National Senior Citizen ID mula sa Radyo Magazine. Narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matapos makatanggap ng mga sumbong mula sa ilang senior citizens, nagpaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC na hindi kinakailangang iprint ang Digital National Senior Citizen ID mula sa eGovPH app at mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad kaugnay sa Digital NSC ID kabilang na ang alok na pagprint at paglaminate nito. Paliwanag ng NCSC, una na silang naglabas ng abiso upang kilalanin ang digital version o screenshot ng NSC ID bilang lehitimo at opisyal na maaaring gamitin sa mga transaksyon para makatanggap ng benepisyo at serbisyo ang mga senior citizen sa bansa. Paalala pa ng komisyon na hindi rin required ang pagprint ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website para sa pagpapasa ng aplikasyon para sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, Taiwan, nagsagawa ng malawakang military drill laban sa posibleng pagsalakay ng China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinaigting ng Taiwan ang kahandaan ng kanilang sandatahang lakas matapos magsagawa ng sabayang live fire military exercise sa walong lokasyon sa baybayin ng Taichung. Layunin ng pagsasanay na gayahin ang pagtugon sa isang posibleng pagsalakay ng pwersang pandagat ng China gamit ang mga rocket launcher, artillery, mortar at anti-tank missiles. Ayon sa mga opisyal ng militar, mas mabilis at mas makatotohanan ang isinagawang operasyon dahil halos isang araw lamang ang inilaang paghahanda ng mga tropa kumpara sa dating isang linggo. Patuloy namang pinagtitibay ng Taiwan ang kanilang depensa habang dumarami ang aktibidad ng mga barko at eroplano ng China sa paligid ng isla. Sa kabila ng pag-angkin ng Beijing sa Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito, iginiit ng pamahalaan ng Taiwan na tanging mamamayan nito lamang ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan at patuloy na ilang ipagtatanggol ang kanilang seguridad laban sa anumang banta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Barangay Hinebra at TNT magtutuo sa Game 4 ng PBA Finals. Samantala, San Antonio Spurs nakaisa kontra sa New York Knicks sa ongoing na NBA Finals. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Ngayong gabi maghaharap muli ang magkaribal na kuponan na TNT Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel sa ika-apat na laro ng 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakda ang tip-off dakon 7:30 p.m. Kasalukuyan lamang sa serye ang Jing Kings 2-1 kontra sa Talk and Text matapos na naging 116-102 win noong game number 3. Samantala, tagumpay naman ang San Antonio Spurs sa game number 3 ng NBA Finals 2026. Kahapon, kontra sa New York Knicks, 115-111, nagginanap sa Madison Square Garden. Dahil sa panalo, 2-1 na ang serya ng Best of 7 Finals na pinangungunahan pa rin ng Knickerbockers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo
18: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinangunahan ang pagsasagawa ng training sa Batanes. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes, hatid sa atin ni Maisel Estoy.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maisel.
19: Kasalukuyang nagsasagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng tatlong araw na Deputy Fish Warden Training dito sa Batanes. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga mangingisda at mga law enforcement agencies kagaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Layunin ng pagsasanay na mapatibay ang pagtutulungan ng iba't ibang mga stakeholders upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga fishery laws sa probinsya. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang mga tungkulin at pananagutan ng Deputy Fish Warden, kasalukuyang kalagayan ng mga batas pangisda sa bansa at iba pang mga batas na may kinalaman sa pangangalaga sa yamang dagat. Ang hakbang nito ng BFAR ay magpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies na maprotektahan at mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak na may itataguyod ang sustainable fishery practice sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapataas ng literacy rate ng mga mag-aaral sa Daegu Pansiri, prioridad ng LGU at ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Daegu Pansiri. Narito ang balitang hatid sa atin ni Verna Beltran Adaban.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Verna.
20: Hinikayat ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa sa reading practice program ng lungsod na nanay, ikaw ang unang guro na inilunsad noong June 4 sa pamagitan ng Maaron Ina, katuwang ang Department of Education Schools Division Office ng Dagupan City sa paunguna ni Schools Division Superintendent Officer in Charge Dr. Marciano Soriano Jr. Bilang bahagi ng pagsisikap na mapataas ang literacy rate ng syudad, inilunsad ang programang ito bilang suporta sa bayang bumabasa ng pambansang pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong higit pang mapahusay ang kakayahan sa pagbasa at comprehension skills ng mga kabataan. Sa pagbukas ng klase, muling isinagawa ang reading practice program kasama ang mga batang mag-aaral na nagpakita ng malaking pag-unlada matapos sumailalim sa aral program. Ginamit sa aktibidad ang maaklat na ipinagkaloob sa tulong ng DepEd kasama sina Committee on Women and Children Chairperson at Councilor Tala Para sa ang teen center. Tinayak naman ni Vice Mayor Dean Brian Cua na patuloy na kaagapay ng mga kabataan ang sangguniang panglungsod sa ilalim ng kanyang pamuno kasama ang mga city councilors sa pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon. Sumasalamin anya ang inisyatibang ito sa matibay na dedikasyon ng Dagupan na mapaunlad ang sektor na edukasyon habang patuloy na isinusulong ang adhikaing walang may iwan sa pagunlad ng bawat pamilyang Dagupenyo. Ayon sa alkalde, magbasa kasamang anak isang pahina araw-araw habang buhay na pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga hakbang para matugunan ang mga hamon sa elektrisidad sa Oriental Mindoro, umuusad na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
21: Umuusad na ang mga hakbang para matugunan ang hamon sa elektrisidad na kinakaharap ng mga residente ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa opisyal na pahayag ng Pamahalaang Nasyonal sa pamamagitan ng Presidential Communications Office o PCO, isang kasunduan ng nilagdaan kasama ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, gawing makabago at mapabuti ang Mindoro's power transmission infrastructure. Nilalayo nito na mapalakas pa ang energy system ng probinsya at masiguro maaasahang kuryente para sa mga residente nito. Kaugnay nito ay nagsumite ng project proposal ang National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 23.9 billion pesos para sa konstruksyon ng submarine cable system para pagganahin ang power transfer mula Batangas papunta sa Oriental, Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isang 150 kalahok sa cyber bayanihan sa Libon, Albay, sumailalim sa Cyber Security Awareness ng DICT Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay, narito ang report ni J.M. Olarte.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: J.M.
2: Matagumpay na isinagawa ng Department of Information and Communications Technology Bicol Region ang programang Cyber Bayanihan na may temang Advancing Connectivity and Digital Inclusion through Cyber Bayanihan para sa 150 kalahok na binubuo ng mga mag-aaral, guro at magulang sa Buga Elementary School at Buga National High School representatives sa West District ng Libon, Albay. Pinangunahan ni na DICT Bicol, Regional Director Christian Roy Milad at Assistant Regional Director Ms. Annabel C. Odonyo Kalimpong ang aktibidad kasama si na Libon West Public Schools District Supervisor Harlet A. Villanueva at Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba. Ayon kay Director Christian Roy Melad, layunin ng Cybersecurity Forum na turuan ng mga kabataan sa tamang paggamit ng internet, mobile devices at kung paano protektahan ang sarili laban sa mga online scam, panloloko at iba pang bantahan sa digital world upang hindi lamang sila maging connected kundi ganap ding cyber safe. Ipinahayag naman ni Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba ang kanyang pasasalamat dahil ramdam na ramdam ng kanilang malayong komunidad ang buhay na serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng natanggap ng bayanihan SIM card na may libreng 25 gigabytes na internet data kada buwan. Bukod sa pangmatagalang proteksyon, nagtakda ang Buga Elementary School ng mga kaukulang restriction sa paggamit ng mga cellphone sa loob ng klase, habang isinasagawa naman ng DICT Bicol ang isang komprehensibong impact assessment survey upang makuha ang mahalagang feedback ng komunidad. Samantala, sa pagtatapos ng aktibidad, nagkaroon din ng distribusyon ng flyers para sa pagmarket ng EGOV-PH para sa mga magulang upang magsilbing gabay sa mas madaling pag-access sa iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan gamit ang Digital Super App. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbubukas ng klase sa Palawan National High School, naging maayos ang balita atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito si Goody Salsagat.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Goody.
3: Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa Kabuuan sa Palawan National School dito sa Palawan sa unang araw ng klase ngayong Linggo. Kinumpirma ni PNS Principal Dr. Jabel Anthony Nunyala na handa na ang kanilang paaralan dahil sa tulong-tulong at sama-sama ang pagkilos ng mga mag-aaral, guro, mga magulang, alumni at ilang mga stakeholders ng PNS sa nakalipas na Brigada Eskwela 2026. Nais nila sa pagpasok ng mga mag-aaral ay maging kaiga-igaya, maayos at malinis ang kanilang mga silid-aralan upang magbigay sigla at hikayat sa pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Minagdagpan ni Nunyala na sapat din ang mga guro at staff na nasa mahigit 400 ngayong school year maging ang mga silid-aralan dahil nagagamit nila ang nasa 21 classroom ng katabing East Central Elementary School. Ano yan, nasolusyonan na rin nila ang problema sa tubig dahil nakausap na nila ang water district na ayusin at lakihan ang mga pipes patungo sa PNS para makarating ang hanggang third floor ang daloy ng tubig na dati-dati ay nirereklamo ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, puwapalo na sa 10,000 ang bilang ng mga enrollees sa Palawan National School at inaasahan pang tataas dahil patuloy pa rin ang kanilang enrollment hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap.
18: CBN TV Plus at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
18: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Migrant Workers Day, pinagdiwang sa Negros Occidental, OWA na bahagi ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City, narito ang report ni JP Harvas.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: JP.
23: Nagtipon ang 250 overseas Filipino workers o OFW sa Negros Occidental upang ipagdiwang ang Migrant Workers Day. Ang pagdiriwang ay isang taunang aktibidad na isinasagawa tuwing buwan ng Hunyo upang kilalanin ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang aktibidad, namahagi ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng tig 20,000 pesos na livelihood package at financial assistance sa 50 benepisyaryo ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Sa ilalim naman ng tulong pangkabuhayan sa pag-ulad ng samhang OFW o Puso Program, tumanggap ng paunang livelihood grant na nagkakalaga ng 200,000 pesos ang isang asosasyon ng mga OFW sa Talisay City, habang 500,000 pesos naman ang natanggap ng isang grupo mula sa La Carlota City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Bahagi ng tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Malapatan at Glang sa Sarangani Province bumagsak sanghi ng malakas na lindol noong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang hatid sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
24: Yes, Alan, bagsak ang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province, sanhi upang di makadaan ang mga sasakyan sa nasabing highway. Kaugnay nito, tumawid ang mga tao sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka papunta sa kabilang kalsada. Agad namang sinimula ng DPWH Sarangani ang paghahatid ng construction materials upang masimulan kaagad ang pagkumpuni ng nasabing tulay. Ayon naman kay Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, sa ginawang press conference sa tanggapan ng Office of Civil Defense, inihayag nito na sa kanyang pakikipag-usap sa DPWH 12, inaasahang maisaayos ang mga kalsada patungong Glan sa loob ng isang linggo, subalit wala naman itong sinabi kung kailan matatapos ang repair sa naputol na tulay sa Sapo, Masla, Malapatan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang response operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City at Karatig lugar. Mula rito sa General Santos City, para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan sa Cagayan de Oro City. Sinimulan na matapos ang sinagawang inspection sa mga gusali. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang hatid ni Ryan Carbon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ryan.
7: Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga klase sa lahat ng antas matapos silang masuspinde dahil sa Intensity 3 na lindol. Sinabi ni Jade Adiser, ang Acting City Information Officer, na ito ay napagdesisyonan matapos irekomenda ng investigating team na ligtas ng gamitin ang lahat ng school facilities ng lungsod. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga gusali at pasilidad ng mga paaralan, iniutos ni Mayor Uy ang resumption ng mga klase sa lahat ng antas. Alinsunod dito, inihayag ng alkalde sa pamamagitan ng CIO na ang mga mag-aaral ay maaari nang bumalik sa kanilang mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Apat na paaralan sa Butuan City, dineklarang hindi ligtas gamitin matapos magkaroon ng pinsala dulot ng lindol nitong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jocelyn.
8: Mananatiling suspindido ang pasok sa lahat ng mga antas sa mga paaralang pampubliko at pribado sa Butuan City hanggat nagpapatuloy ang inspeksyon ng intra-audit team ng pamahalang lokal matapos maramdaman ang Intensity 3 na lindol nito lang Lunes. Sa initial report kahapon ng intra-audit team sa 39 na paaralan na kanilang na-inspeksyon, 25 ang ligtas, 10 rito ay nakitaan ng konting bitak habang 4 na paaralan ang idineklarang unsafe at hindi na maaaring gamitin. Samantala, nakarating na sa General Santos City ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team ng Office of the Civil Defense Karga para sa earthquake response operations na isasagawa sa Region 12. Kasama sa grupo ang Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection Karga, pinangunahan ni Fire Senior Inspector Abby Coino Jr. Agad nagkortesiya ang RDANA team kay OCD Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros at OCD Region 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña. Binigyan ang grupo ng briefing sa kasalukuyang sitwasyon at assessment priorities upang masiguro ang coordinated at timely data gathering sa mga apektadong lugar. Nagpadala rin kahapon ng mga line workers ang Agusan del Norte Electric Cooperative bilang bahagi ng Task Force Kapatid upang tumulong sa Sarangani Province at General Santos City maibalik ang kanilang kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, June 10, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
9: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
25: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang dagling kaalaman.
26: Narinig nyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
25: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
27: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabit?
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 738 kHz po sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday na. June 10, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alanige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: O, pambungad natin ngayong Wednesday morning ang traffic update muna mula sa MMDA Metro Bay.
7: Radyo Pilipinas. Traffic.
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
8: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation. Simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin yan sa may Bansalangit. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Tab Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic ko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may PCL Street hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Tab Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng MRT, pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pag alagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic ko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong C5 south ay northbound, dito rin po tayo makakaranas ng moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonifacio intersection. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Wednesday. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ako na lang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Oh, paalala ng MMDA Metro Base, ha? Wednesday ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 5 or 6. Simula yan kanina ng alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then from 5 p.m. hanggang 8 p.m. mamaya. Huwag lang hong gagawin sa Makati. Sa Makati, kung coding kayo, walang window hours yan. From 7 a.m. to 7 p.m. po, straight sa Makati City ang number coding. Balita muna mula sa Quezon City, dagdag na relief supplies parating na sa Mindanao para po ito sa mga naapektuhan ng lindol. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
9: Alan, patuloy ang pagpapadala ng Department of Social Welfare and Development ng karagdagang tulong para nga dito sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, agad na nagpadala ang Mindanao Disaster Resource Center ng libu-libong food at non-food items bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mapupunta sa Soxergen ang kalagdagang supplies, kabilang dyan ang nasa 20,000 family food packs, 380 water filtration kits, nasa 289 family clothing kits, 450 sleeping kits, at 87 family tents. Ito'y para matiyak na may sapat na pagkain, malinis na tubig, at iba pang pangunahing pangailangan ng mga pamilya na apektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, patuloy silang nakaantabay para magbigay ng karagdagang suporta, lalo na kung hihilingin ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Yan po'y update mula sa Department of Social Welfare

0: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
9: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Oy, good morning muna, sir. Good morning, Director Mario Malyari ng DSUD, ha? Oy, ito ho, update mula sa DSUD, ha? Bilang tugon po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisang mobilization ng tulong ng pamahalaan kasunod po ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao, ano ho? Tumugon ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ipinagutos po ng DSUD ang implementasyon ng moratorium sa housing amortization payments. Yan. At ang activation din ng kanilang regional shelter clusters. Inatasan po mga kaibigan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies ng DSUD. Kabilang po dyan ang Pag-ibig Fund, ang National Housing Authority, ang Social Housing Finance Corporation at ang National Home Mortgage Finance Corporation na magsagawa ng kinaukulang hakbang para po may patupad ang moratorium sa housing loan amortization para dun sa mga kwalipikadong apektadong beneficiaries. yung pong mga

0: guidelines ng mga KSAs kaugnay ng implementasyon ng moratorium at ang coverage nito ay i-anunsyo po ng DSUD sa lalong madaling panahon. Ang direktibang ito, mga kaibigan, ay bahagi po ng Whole of Government Response ng Marcos Administration kasunod ng malakas na lindol na tumama diyan po sa Mindanao. Maliban pa sa moratorium sa housing amortization, ang Pag-ibig Fund, mga kaibigan, at ang National Housing Authority ay agad naman na nag-deploy ng mga team para makapagkaloob ng mabilisang tulong sa mga biktima ng lindol. Meron pong dalawang Pag-ibig on Wheels Mobile Branch na pinadala sa General Santos City at sa Dipolog City. Yan po'y para mabilisang makatulong sa mga apektadong miyembro. Sa panig naman, mga kaibigan, ng National Housing Authority, mayroon din sila mga teams na dinispatch para magsagawa naman ng ground assessment para sa processing ng emergency shelter assistance. At sabi nga po, mga kaibigan, ni Secretary Aliling, alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang maghatid ng tulong sa mga kababayang naapekto ng lindol, inatasan niya ang mga shelter o key shelter agencies na simulan ng pagpapatupad ng moratorium sa housing amortization para po ito sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Binanggit pa ni Secretary Aliling na sa panahon ng sakuna, importanteng mabawasan ang alalahanin ng ating mga kababayan. At sabi pa ni Secretary Aliling, ang prioridad ay ang kanilang kaligtasan. Oras natin, 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: So, antabayanan po natin ang detalye ng moratorium na yan sa pagbabayad ng housing loans. Ano, ha? I-anunsyo ng DSUD as soon as the details are finalized. Ika nga. Ito naman, impormasyon na mula sa Department of Education. Sabi po ng DepEd, mga kaibigan, sa isang bansang madalas na tamaan ng kalamidad, mahalagang matiyak na protektado ang mga learners sa tuloy-tuloy ang kanilang education kahit may mga disruption. Ito pong Education and Emergencies Policy o EIE ay nagbibigay naman ng malinaw na gabay kung paano ipagpapatuloy ang pagtuturo at ang pagkatuto bago, habang at pagkatapos ng isang emergency. Ito po, para sa panig ng mga guro, may gabay at suporta sa pagtuturo kahit may disruptions. At kasama rito ang trauma-informed teaching, psychological first aid at mental health support. At para naman sa mga learners o mga estudyante, tuloy-tuloy ang pagkatuto habang inuunawa ang kaligtasan at ang kanilang well-being. Meron pong 4 levels ng learning continuity and emergencies. Ito po, ha? Ayun ito, HIO, continue, in-person classrooms learning. Hinay or ease in. Ito naman ay structured distance learning sa pamamagitan ng mga available modalities. O yung isa pa, hinga or check-in. Check-in at light distance learning. At yung pang-apat, hinto or stop. Stop all forms of learning. All forms of learning are suspended. Depende po sa sitwasyon. Ayan, ha? Yan po ay mula sa Department of Education, kaugnay ng tinatawag nila na Education in Emergencies Policy. 21 minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga, maya-maya tayo makikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense. Ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, cold. Doc, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas
1: and Capital 104.3 Colab.
9: World
1: Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
10: 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
11: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
11: and Capital 104.3 collab.
0: Kayo pa yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 25 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado, at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Mapapanood naman sa live Facebook streaming po ng Radyo Pilipinas sa Facebook page. Ngayong umaga, makakaugnay natin ang FIVOLC sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang kanilang science research analyst, si Sir Paulo Sawi. Sir Paulo, magandang umaga po. Teka, maya-maya, reconnecting daw. Ayan. Oh, ngayon, makikibalita tayo dito sa bilang ng mga aftershocks sa simula noong malakas na lindol noong Lunes, ha? Ayan, okay na. Mula sa FIVOLC, ang kanilang science research analyst, si Sir Paulo Sawi. Sir Paulo, good morning, sir.
15: Good morning po sa inyo po. Good morning po sa lahat ng ating kakapakinig po.
0: Yes, sir. Nako, thank you for joining us this morning. Hingi lang kami ng update una, sir, dito sa mga naitala o mga naramdaman na mga aftershocks kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol dyan po sa gawi ng Mindanao, sir, please.
15: Okay po. So, as of 7 a.m. ngayong umaga po, ang total number ng aftershock na recorded po namin natin is 2023 po. Then 528 po dito is yung plotted po or yung makikita po ninyo sa FIVOLC website po. Then 47 po dito is felt, meaning may intensity po sila. Then ang magnitude range siya po is from 1.2 to 6.4 po.
0: Ayun. So ibig sabihin, meron kang binanggit na naramdaman, meron kang nabanggit din na plotted ng mga instrumento, Sir Paulo.
15: Opo. So yung 528 po, is plotted po namin siya. Ibig sabihin siya po yung na-locate po namin na mga earthquakes na ang epicenter niya po is along Sarangani or Davao Occidental po. Ganun po. Then 47 po dun is yung may intensity po or yung naramdaman po ng tao po.
0: Ayun, 47 yung may intensity naramdaman. Ibig sabihin, ito yung naramdaman, yung paggalaw o pagyanig nung mismo mga nandoon sa lugar, sir.
15: Tama po.
0: Okay, itong mga binabanggit niyo, Sir Paulo, na mga yung mga felt o yung may intensity, yes, differing intensities yan, usually gaano katagal itong mga nararamdaman na ito? Mga seconds, sir?
15: Actually, depende po yan. Kung mga intensity 5 lang po, sabihin natin po mga seconds lang po. Pero yung example po is yung sa main shock po or yung magnitude 7.8 po, intensity 8 po siya. Sabi sa equivalent for 3.9, kulang isang minuto po. So, mas matagal po naramdam. Usually, mas malalakas yung intensity po nun. Tapos, dagdag pa po nun, nasa katubigan yung epicenter po natin. Kasi pag nasa tubig usually, parang mararamdaman mo, nagsisway po kayo.
0: Okay. At ang gumalaw dito is the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Okay. Please share with us additional information tungkol dito sa Cotabato Trench, which caused the 7.8 magnitude quake last Monday. Please, sir.
15: Okay po. So yung Cotabato Trench, pag-imagine po natin, kapag umarap po tayo sa isang mapa, tignan po natin yung mandang karagatan ng Pagadian, banda po doon. Tapos yung trace po or yung kinaroonan po ng trench, Cotabato Trench, simula po doon, pababa, papunta ng Sarangani po.
0: Okay.
15: Tapos yung itong Cotabato Trench po na to, siya din po yung naging sandi or lumikha nung Moro Gold earthquake po nung 1976 po. Mm-hmm. So, tapos itong Moro Gold earthquake na to, yung magnitude 8 po, nakapag-produce din po ito ng tsunami po na malaki. Based nga po dun sa observation nung time po na yun, halos kasing taas nung puno ng nyog po daw yung height ng tsunami na na-observe po nila. Tapos yung sige po.
0: Yes, okay, sir.
15: Po.
0: Yung halos, nabanggit nyo na halos kasing taas ng puno ng nyog ang tsunami, this was during the
15: 1976
0: Moro Gulf earthquake na ang magnitude noon ay
15: around 8.0, magnitude 8.0 po.
0: 8.0 emanating from the same Cotabato Trench, sir.
15: Yes po, tama po.
0: Ayun. At ang sumunod na significant na paggalaw ay yun ngang nangyari no Lunes, sir. Ganun po ba?
15: Opo, tama po. Pero aside po na nangyari ng Lunes, opo, yung Cotabato Trench, active po talaga yan sa mga malalaking lindol. Example, mga magnitude 5, magnitude 6 po. Meron po talaga, madalas po nangyari po yan sa Cotabato Trench.
0: Ayun. So, ang isang trench pala ay maide-describe din bilang active trench. Ganun yun, Sir Paulo.
15: Actually, trench, pag sinabi po natin trench, usually active po talaga yung active po sa mga lindol po ngayon.
0: Okay. Oh, sige, sir. Pa, yung kanina binabanggit mo, yung dinidescribe mo, yung Cotabato Trench stretching from point A to point B. In terms of length, ilang kilometro po ang haba nitong trench na ito, Cotabato Trench, Sir Paulo?
15: Actually, hindi po mabibigay yung eksaktong
0: haba.
15: Kilometro po. Haba po. Ang na-imagine lang po is, yun nga po, simula Pagadian City, pababa po ng Sarangani yung trace niya po.
0: Ayun. Okay. At syempre, isa pang tanong, magmula noong Lunes sa 7:37 a.m., yung 7.8 magnitude na lindol, sir, ano? At ngayon, nabanggit nyo, as we speak, bandang alas 7 ng umaga, kani-kanina lang, ay may git 2,000 na ang bilang ng mga aftershocks, magkasama ron yung mga naramdaman at yung plotted at iba pa.
15: Apo.
0: Usually, kapag ganitong... Apo. Yes, sir. Usually, sir, dito sa ganito na 7.8 magnitude, pagkatapos emanating from the Cotabato Trench, usually, gaano katagal nagkakaroon ng magkakasunod ng mga aftershocks under similar conditions po, sir?
15: Okay po. So usually yung aftershock po, since ganito siya kalakas, tingin po namin mga months po yan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa.
0: Please,
15: po na lindol
0: po.
15: Yung
0: please.
15: Nangyari po nung around October or September pala, kasi September 31 yung Bugo earthquake. Ang magnitude po
0: yes.
15: 6.8.
0: Opo.
15: Then hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung, what if, eto pa po, 7.8. So ini-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya yung mga aftershock na mararamdaman po.
0: Ayun, kasi siyempre yung ibang aftershock malalakas, umabot ng intensity 5, I understand, Sir Paulo,
15: yes,
0: no?
15: Yes po, tama po. Tapos mga malalaki din po siya, magnitude 6 din po, usually mga aftershock niya na malalaki po eh.
0: Mm-hmm. Ayun, okay. So ito yung pinag-uusapan natin, yung 7.8 magnitude earthquake diyan sa Mindanao. Okay, ito naman, Sir Paulo, ano? Siyempre, pagka ganyan, may malakas na lindol na ganap sa Mindanao, bumabalik na naman sa isip ng ating mga kababayan, halimbawa, yung narito sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Luzon, yung ano, yung the big one na tinatawag na pag gumalaw itong, anong tawag naman dito? West Valley Fault. Opo. Itong West Valley Fault, kindly give us more details dito. Ito yung sinasabing pag gumalaw ay may malaking posibilidad na malakas din ang lindol na
15: yes.
0: na iko-cause nito, sir.
15: Opo, tama po yan. Based po sa study, around magnitude 7.2. Then ang parang pinaka magiging problema po nito is tatama po siya dito kasi sa Metro Manila, which is una po, madaming buildings, then madaming tao. So yung magiging effect niya po is medyo malawak po. Kumpara po, pag tumama siya sa mga, sabihin natin sa mga karagatan or mga konti yung population na tao po. Parang mas malaki po yung epekto po nito.
0: Okay. At itong West Valley Fault, ito'y nasa western side ng Metro Manila, nandun sa halos gilid ng Laguna de Bay o Laguna Lake, tama ba 'yun, sir?
15: Tama po, sir. Tapos umaabot siya hanggang Marikina. Malaki po 'yung sakop na po eh. Halos nadadaanan niya po 'yung Metro Manila po na west side nga po. East side po tama. Malapit sa Laguna de Bay po.
0: Ayun. At siyempre, itong pag-uusap natin na ito ay to clarify na ganun ang mga possibility na mangyari because of the West Valley Fault. Gaya rin ang palaging pinapaalala ng FIVOX at ng iba pang ahensya. Pero wala pa ring teknolohiya, Sir Paolo, na makakapag-predict na aktwal na magkakaroon ng isang pagyanig, Sir.
15: Yes po, tama po. Wala pa rin technology na nakapag-predict. Kahit sa ibang bansa po, wala pa rin po sila.
0: Mm-hmm.
15: Nakakayahan po.
0: Kaya ito, ni-emphasize palagi pagkausap namin ng FIVOX, kayo, ang OCD at ang DOST. Mahalaga na kapag meron tinatawag na mga earthquake drill ay makibahagi tayo para top of mind, nakaredy lahat kung sakasakali, sir, di ba?
15: Po, para maging, ang mangyari po is maging automatic response or reflex na po natin siya in case na may mangyari din doon po.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay. Nako, Sir Paolo, bago tayo tuloy magtapos sa panayam, baka meron po kayong mensahe o paalala sa ating mga kababayan. Siyempre, gaya ng binabagin ko, top of mind palagi, dapat nakahanda. Please go ahead, Sir Paolo.
15: Okay po. In case na makaramdam po kayo ng lindol po, mas maigi po na gawin po natin yung duck cover and hold po. So, maglo-lower po tayo ng body, then hanap po tayo ng masisilungan na kayang pong protekta sa ating ulo. Example, mga tingol po, ayun po. Mag-stay po tayo dun hanggang sa tumigil po yung pagyanig po. Tapos, once na tumigil na po yung pagyanig, saka po tayo lumipat or maglakad papunta sa ligtas na lugar at open space. Siguraduhin po natin yung open po na yun is hindi po tayo mag...
0: Yes, sir. Nag-choppy. Sayang, nag-choppy. Okay. O, sige. Okay na yun. Okay na siguro yun, ano? O, baka mobile si Sir, ha, Paolo? Okay. Nandiyan, naka-recover ba ang linya? Negative? O, sige, naputol na. Okay. But we'd like to thank si Sir Paolo Sawi. Siya po ay Science Research Analyst mismo dyan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang ating nakausap. So, paalala niya, top of mind, dapat palagi tayong nakahanda. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang tagintig ng FM.
16: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
16: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon
23: sa Philippine Sports Broadcast.
24: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
27: Sports Radio. 918.
28: Radyo Magazine. 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas World Service.
35: Sports Radio.
36: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
41: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Publiko,
11: 738 AM.
13: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning, good morning. Hanggang 8 o'clock po tayo magkakasama-sama sa himpapawid dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Baga, Manila. At syempre, tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM sa Sports Radio 918 kHz at syempre, sa Radio Magazine 1278 kHz. Patuloy pong lumalawak, mga kaibigan. Patuloy na dumadami ang mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount sa mga public utility vehicles. Kung maalala po ninyo a few weeks back, ano, ay dito sa National Capital Region. Pero nationwide na ho, paunti-unti ha. At may gitna sa 5,000 gasoline stations all over the country ang nagkakaloob po, mga kaibigan, ng 10 pisong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney o sa mga PUV drivers. Take note, ha? Dapat kwalipikado. So, ibig sabihin, paano kwalipikado? Ang mga ito dapat may prangkisa. Hindi kasama rito yung mga nangungulorum, di ba? May prangkisa kasi yung pong mga gasoline stations, meron silang app na ginagamit na ma-check ika nga yung plate number ng sasakyan na pakakargahan ng diesel. Okay, so lalabas yun. Halimbawa, pipila ka sa gasolinahan para ka maka-avail nung fuel discount. 10 piso per litro yan eh. Machi-check. Machi-check. Oh. Ay, oo, kasama nga ito. Ito yung plate number niya. O, lumabas kasama. So, kakargahan ka ng diesel, meron kang diskwento. 10 pesos kada litro. Maximum yan eh, up to 1,500 ang per week na diskwento. Malaking bagay ho yan, lalo na sa pagkakaloob ng tulong sa mga kababayan natin sa transport sector. Kahapon eh, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Malaking bagay po, mga kaibigan, na mayroong diskwento para sa mga pampublikong sasakyan. Oh, yun hong mga ano ha, yung mga qualified, ongoing po yan, syempre. Ngayon, yung talagang mga hindi kwalipikado, kagaya halimbawa ng mga hindi naman nakarehistro o wala namang prangkisa na mga sasakyan ng pinapasada, ibig sabihin, kolorum ang mga ito, eh natural lamang po na hindi kayo kasama dun sa listahan pag biverify. Ano ho? Mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang ha, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Publiko,
7: 738 AM.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
16: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
17: May OPM na rock.
18: Pinoy ako.
19: May OPM na rap.
20: Just what you know last night, yo, it was the best.
21: May OPM na mabagal.
22: Agad magaganda ang mga pinay.
23: May OPM na mabilis.
24: May OPM na Tagalog.
25: Ang himig natin.
26: May OPM na English.
27: Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
28: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
29: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: Radyo Publiko,
7: 738 AM.
13: Patuloy po mga kaibigan ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
32: Rancho Pilipinas Weather.
13: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
35: Magandang umaga po Sir Alan, at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Update po, no? Ang nakaka-apekto sa northwestern part ng Luzon ay itong hanging habagat. Kaya dito sa Ilocos Region, ganun din sa Mabuyan Islands at sa Batanes ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung tsansa ng mga pag-ulan. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging maaliwalas ang ating panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan na dala ng mga isolated na mga kaulapan. At sa mga susunod na araw magpapatuloy po itong ganitong weather. So, yung kababayan natin dito sa Ilocos Region in particular ay mananatiling makakaranas ng maulap na kalangitan. At sa kasalukuyan, wala naman po tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero heads up na din po, base sa ating TC threat potential o yung forecast natin sa susunod na dalawang linggo, kung may mamumuba, may posibilidad po dito sa eastern part ng Mindanao ay may mamuong low pressure area or bagyo. Pero sa kasalukuyan, good news, ay mababa pa rin yung chance nito. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pagasa.
13: John?
35: Yes po?
13: Nabanggit mo na may posibilidad na mabuo ang isang low pressure area east of Mindanao.
35: Yes po.
13: Kailan ito, more or less?
35: Ito po ay posible by June 15 to 21.
13: Mm-hmm. At itong posibleng mabuong low pressure area, ano naman ang chances na lumakas ito at umabot sa tropical depression level?
35: Sa kasalukuyan po, yung pagkabuo pa lang ng low pressure area ay mababa naman po yung chance. Ha?
13: Mm-hmm.
35: So mas mababa din po yung probability na ito ay mas maging malakas pa o maging ganap na bagyo.
13: Ayun. Okay. At sa ngayon ang Pag-asa, kumbaga wala nang pinapalabas na mga updates on heat index, di ba?
35: Yes po.
13: Mm-hmm. Okay. Sige, salamat na marami, John. Thank you very much.
35: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
13: Thank you. Si John Manalo, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: Radyo Publiko,
7: 738 AM.
13: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Ito pa rin ang programang Boses dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, ulitin lang natin yung mga paalala, ha? Paalala ng FIVOX kanina, dapat palaging handa. Handa, okay. Walang anumang instrumento na makakapag-predict na magkakalindol. Ayan, ha? Wala. Baka, kaya ganito, pagkalimbawa yun, may nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindanao. Ay, yung iba naman, wag ho kayo magpapakalat ng mga fake news. Ha? Wag kayo magpapakalat ng mga fake news. At yung mga kababayan natin na madalas naman na mag-surf sa net, kinakailangan naman maging mapanuri tayo. Mapanuri. Wag ho yung basta-basta may makita kayo kung ano, isishare nyo kaagad o kaya ay ipapakalat nyo kaagad. Let us be very mindful, ika nga. Maging maingat, maging mapanuri. Huwag basta-basta mag-share o maniniwala sa mga fake news. Oy, happy birthday muna, ha? Happy birthday, galing ito kay Ja ng Public Affairs, ha? Ja, David. David na nga pala yun, ano? Happy birthday to Kagawa Dave David of Malpitik, San Fernando, Pampanga. From Loven and Ja. Ayan. Happy birthday, Kagawa Dave David ng Malpitik, San Fernando, Pampanga. Mga kaibigan, bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umaga ng Wednesday. Ating mga executive producer, Paula Antolin Aligumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko.
1: A grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and